2 na 6 minute, bulke mungisere. Nkarini ke wa mana bava, kumbe ntombi ni ja, nga swi vula tani loko swi rhandzeka. Ku tala ku ve ni, ku li ni ku keta, ku li ni ma, ni munhu leli twalaku, a ku konya. Ku hlamusela yini ka siku konya loku? Hi wihi ntirho wa kona hakunene, nakona hi ri risima ra kona. Kungala 87005133 87005133.

0: Criança Luana e o Raul, então. Mas você não vai ficar no erro. E aí, Zelaman, o quê? Licamaboco. Me escolha camaboco.
1: A boa.
0: A boa, na cunene. Ah, e eu lhe entrava.
1: Hayi kukumbisana leswi ndzi hlaya swa ku u twa a mpfumawulo wa ku nandzika hela wa hemba layani hemba ni madzini a nchumisa kwa wena xona
0: wa xava vhiyawu laya
1: nsiku ku ni ta ku xavela vhiyawu ni ta ku xavela xitimela na kula xitimela xi famba njhandzini ya a lexiya hi ku twa leswi twaka swona a wa ha vulavuli nchumu lexi xi tivaka loko xa swi dama xi ya hela va ku vutisa a wa ha na swona nambi yo mbalawu na yona
0: vahosi
1: wena u vulavulile hi ku twa leswi nga ka swona vulawu na swona u nga ti damu xi kumile futhi njhalani ku twa ku tshamba va ni ku tshamba hi
0: Imbuetelo.
1: A kona swin'wana a n'wana loko a twa ku nandzika a nga ha dyini ku dyina u endlise ta ku nandzika ka mina a hi leswi endlisekaka
0: oh.
1: Mamu ndzi lowunene xikan'we
0: hambu.

0: Como que ser um amfoquine? Oi, oi?
1: Como,
0: Le sua mano que?
1: Programa ni tive ngan kwela nyana ta izambo.
0: Aí me come?
1: A programa ni tive bem kwa na radio nya muta. Ngan kwela programa ta igwe nda izambo.
0: Ilo siwa amani?
1: Montani kar montani ka segwanda.
0: Si senhora. Edzo.
1: É baba.
0: A gankari loya na wa mnao, wa mthetho.
1: Ah.
0: Ku tshuka ku tshirula lisimu la ku swa ku lita hi kwina ha uldi.
1: Hey.
0: Ke ona ku tiva maka ka u ta hlengela zodzo.
1: Eh, so.
0: Vula khambane, u yintla mushelo wa lisimu le liya kasi.
1: Ai, ya. Maka maka. Le tlo ku hlola masangwini le.
0: Ah, u gosho meti u deketile.
1: Kutwala ankento la phakathi.
0: Mm.
1: Ankento lo tala kula phakathi la. Mm. Si hundla xinwana.
0: Bakit.
1: A si hundla si la ka ku. Ha ni stinda ringisa. Xikola ka ku a loko mamani muni wa ku tswala n'wana wa yena.
0: Mm.
1: Kumbe wa xinuna ngopfu. Nambe wa waxisati se swi laka ku tenge amchela ma 15 ka xiluma xa yena kwaswo se loko amchela ma fila ka xiluma xa yena maholo lawo kora hinkwaswo swi pfuleka a vurhuleni kwaswo
0: swi tshamiseka ku ta kumaka ku hlayiseka van'wana
1: se hina hi swi vulavula yena hi ku vale para dar nanti angu fanga tugulu eva vazat. Pele as unhas balaca so saúde ala vata tante da vangua.
0: Se alisim lelia ele logo mafilawe a se matira.
1: Mus a logo zapa mafi a mundiaza simulari tira lelia. Ah angana anga tiela anga kache la. Oso. Angana matamela utia kache kache. Oso. Ele sente a cura que o caranga aguente. O assunto que não se quer o majanga aguente.
0: Vaki.
1: Se lá eu vou antem para mas o colega ele com pensana o cau lumi o ar com o monte o acolhaiane. Então quando sai tira cola o suvo se ele é só. Se assim também se ganha o desmalejo. Desse ano desse velha a masungula gato angu anguana camelo imasa gashlu. Isapia kutlateka ntungu leka xiluma laya ntungu unga tlateki masikamela mafi so se leso
0: kana mambu khamba
1: el paratana nzi angufu anga tsukulwe vavasati eh ubona ka vavasati loko vathangana kana nalweyo vathava mahani kulwa akumeni ke mthekile swinga swipa mina nada yo mhaka yo liya swihundla xikola ya se antutu wawukulu kwa la phakathi lano
0: si senhora
1: kanimambu xao
0: kanimambu wana maundlana
1: hi zona
0: mugivelo wa kwatsi
1: nkumu
0: epe kotlani ku tivisa swaku nhlayo yo leya masiku 87 00 51 33 00 51 33 33. Mungu sirunga mfukeni hoyo. Mungu sirunga mfukeni. Hoyo hoyo. Hoyo hoyo. Lo so amanke.
2: Izavale.
0: Sim, senhor. Era casa, Zavale.
2: Era original.
0: Sim, senhor. Sim, senhor. Aí me comi quatro, cambi da ringue, seta com a que é minha cancara. Me e tu lhe macaco, ele e nica era.
2: Era a. A loquança que a conha com boa na conha. Ah,
0: se não,
2: asitamsekile loko ona wansati a nga keti lahaya a swa wu tirhaka hambi loko vanhonge ya tiata ha ri kona hambi yena a nga keti swa kota ku vava a nga ti ku vava otwanso swa kulo leswi maka umbre la n'wina haya a moyela swa ha lunghela a va sa ale sungulela hambi swiya magamu swi na vuwa swa ku jayela swiya
0: Kuhlwani usiwana kuhlwani ndlala mbitora.
2: Nami ngikukushaya kumshiya ngikama lo yisho kona ngiyala kwari kona lesho ku akama uhambi ku kunisebenza ukari wena ukuthi ku kubanga nje sibekela. Kumbe bonu bazokari la kujethi kodwa washisa laya. Aya khoma alesa nonga wona ikamba kamba lo sho. Wena wa ayo la ngapha yake sho wona.
0: Ya.
2: Sho kumba lo kaya, kumba lo kaya. Kufika lapho nje uyona uma zekri ha ekhulika ama bomshposi zaphunga a kemele yena awasele sofia zamene
0: senhor
2: ngizokwenza ngizokuzokhe bomshposi aphala ha sizokuzele
0: umuntu salunga
2: ke sizokwenza la izokwenza umuntu lowe bhenini kokho bawase ophunya
0: Oh, can I mump?
2: Oh,

0: 2944, mungkin serungam fukino yo yo.
1: Au shere.
0: Kani mambo, ile swa aman sana.
1: Ndo swa vovo ngwami.
0: Akuhlola kungena vovo ngwami nyingi. Lisha njani ke boa?
1: Au bona kunele ni obuwa uro.
0: Oh, nga nkarhi wa kona ke.
1: Uta khayini. Waka shunga ushiti.
0: Ah. Vavuma munyingi.
1: Mamanela ya matamela ya munhu. Kunile loka tsaka tsaka ka ku banyanda.
0: Ah.
1: Kunile loka
0: hey, nawo matsakela.
1: Kunile loka tsakula vaka pungi. Bayena umuntu loko akona o xikwazi twaka. Se o kala nga sporti so.
0: Swililana ka ndhawu leyi hina yo ya tsumbula ku konya loko ku ni tin'wana tinsimu lana
1: ku na ulombe sele
0: ku nga ti Sergio Baka
1: se a munhu a nga swi kota ku dlala yo se se ka dlala ku yowe
0: twanani
1: a nga le tihunga munhu
0: kambe swona hi swona swo swa tshinyiwa leswi swa ku ri swa tsemiwa leswi
1: o swa tsemiwa
0: hmm
1: o karanga o danga ku yena leswi a nga swi kuma leswaku ku ni vanhu va ndlulaka hi ndlela a nga ha swi kumi a pasa loko yo we mazayi swa swinene a swi laveki. Kuni xihunga phela va veka ni makwaro ni makurtini ni swipfalo va ku vitana ni vito ra ku hinkwaro
0: ya
1: i para swi helela kolomiya
0: swi nga phundli swi huma switwalani tiko
1: se hi ku phunta ka yehe eka batinyanda hi ku twa leswi a swi twaka laya. Loko a nga li wansata nga libongo i ndzi loko nga libongo.
0: Mun'we ka vona la.
1: Mun'we ka vona va nga koti ku tikhoma. A nge dya ku yena tikhoma muzimba wa yena. Na ni yelile a khomakhoma bava. Na ni yelile na dya. O vhela ku ni twanani va ka hina swa ku la. Ni famba henhla ka wulombe. Yo we hi minomu.
0: O va wena wo swakho
1: ku fambaka ka ndlela yo leya nkolo
0: ayi
1: hlawate i tres
0: tlangele livhongwa munyingi givelo ni ta hlangana i tres mayor.

0: Mwisato kuranzeka yoyo ya kwezela kanongolo kumkambi akaona itisaka mkambi ukari lehi ishushaka iliti niliti ya maelanu nintila wayona wata ukambi. Nyamuntla ita ninkambi lehi ingantolo vetu kwala ashti chinisei na aya li nkambi ingavulaka leswa ku yala kutiva ntila wayona kambi. Inkambi lehi itaka kuve itatandundu zela nukuve ijonzi salavantu wa maelanu niliti ya lanaka ni ukambi. Hebulabula hii Philip Chase inga nkambi yalo mdropene raka nchencha. Inkambi lehi inga nintila ukulu kumbusunene wale tila naka ni vuimbeleri loko yetuwa vunanga dualeona ya kumbuka loko kumuka ndrosimu au siwana loko avulavula kwe loko wanuna kutuluwele ah unga tsuko mtuwele au siwana andi simu te nyinge sunene ngopusunene ti rutula kalumu stiki niti rutula kalumu ama baile niti rutula ka nambilomu radio ingwa tindao inkambi lehi wazila ka Philip Chase hoyo ka nungula kumkambi se uvulavula ngopu
1: Engomo kanimambu na bonga kunikanga maloba kumkhavela ini khenze ngofu kuva ni fika ni amkeliwile ka muntu lowa Radio Mozambique e impela ni masikunyana ka rlawa ni ka kumekana ni lindzaku ni nga kuti ku ni tshunela kusuhi hi ku khomeka swinyana swinyana swa matshamela madirela acha kusungula kuva ni xoweta ava yingiseti tindhawu tindhawu lomu nga kona mwana mwana lwa tolovela ka kuani ngiseta ka ntlangu lo na bila vanhu tshala vanga ta va sungula ku ntwanya munga na mulosa ka nkwini lo minga tshama kona hi ma tindhawu tindhawu ku hambana ka tindhawu kwa tsoma kona ni safa
0: eswana Philip Chase mvula leswaku khale munga ga hi endzela mpela last teaching xa hina sa mu kwata na hina ka
1: hayi timhaka ta kwata baba mukhavele i matshamelo ya kona a leswi michumu ya kona yin'wanyana yin'wanyana ku lava ku munhu a famba khaseni hi ko ku famba hi rendzelekelanga ka man'wanyana kuma swaku ka man'wanyana ni tshuka ni nga li kona ni humile la tikweni ni fambile ni le matikweni ya le handle maxika nkameni wo lo kusukela ka nkaman'wanyana wo lo wa timhaka ta leswa titawa ku veneka ku tala ka tuka mati ni swin'wanyana kumeke ni tsutsumatsutsumile ni balekile ni baleka mati ngama ni tlhani vona leswaku leswi ni nga balekisa swa hi
0: swona
1: hikuva a famile a yisa le ndzhaku ni gamana na vuya ku kumeka swaku swin'wanyana swin'wanyana talve hi swikolo swi nga onhekelile swo swi ka nkarhi wo lenga ka wona hina va ku tshama ku fana ni kolomuka ka dorobeni ka ncencai a joni la hina ora ndhawini ya hina laha hi dyaka kona hi kwala nkoveni la la nkoveni a ku na nchumu lexi ngo loko u fika xikuma xiliko a ku na nkaka ku na tsava ku na nchumu so a lexi xi kotekaka ku veni wanuna ximahalo ka li kona loko lexi a ni mixema mana laha u tive swaku ni ta tseleka yini ni ta mahayini se loko u yo tshama ka ndhawu yin'we bava mukhavela a swi kotiki swi twisiseka ku lava ku veni u ta u balekabalekanyana ku veni u ya vuyanyana ni chukelanyana u va balekanyana u ya vuyanyana ni nkakanyana se matshamela kona hi wolawa ma nga endla ku veni ka man'wana kuma swaku ni kumeke na ni le kulenyana maxina ni ve ku ri leni ni swo swi na hali ku rileni ka lava van'wanyana lava va nga kumeka va ni ku xaniseka lava va nga kumeka va taleliwile hi mati lava nga boleliwa hi swilo swa vona va nga lahlekeliwa hi michumu ya vona ni le phakati ka vona ku va ni va pfunisa ku rila hi xiendleko xo xi nga endleka mambi loyi nga kumeka ka nkamoko lowuya ku va ni ta ta fika ni va ni kota ku ni rila maxaka ku rila ku heleliwe hi nguva wo nkama ni fikaka hi wona mina ni fika ni mihloti ni le ku rileni ka vona
0: iswona i Philip Chase loyi i muhoyezelaka a le a ni ku rila ngopfu swinene hi maxaka lawa ma nga ngheneliwa tindhawu ta twanya na vunanga leli a rilaka hi lona Philip Chase a le rila maxaka ma nga famba
1: ni mati
0: a Mozambique

0: Swona loko hitule vunanga lebyi hi ri la maxaka manga famba ni mati flip chess vunanga lebyi meli khandile kwala ka tindambileti kumbile ta dushmini kumbile ta dushmini 13 swi ya kotlana swi mahisile kwini
1: a vunanga leli ni li khandlisile hi dushmini ka tindambiliya ya ikulu tindambiliya yi nga ve kona ya ikulu hi leyi yi nga endla ku va ni vanhu ku rilaka kukulu ni swoswi ni harilaka ni swoswi ku wa vona andambiliya leswi nga va xiswona ive ku veni yi karhatisa yi karhate ngopfu swinene na yi tswaliwana ku tswaliwana nayena ntombi yi nga ve kona leyi yi nga hi lahleka yinona hi ka ndhambi leyi yi komba leswaku andhambi liya a ntombi liya a yi teni xo karhi lexi xi nga ha fanele ku veni hi xi landzelelile ka nkama wun'wanyana bodi ku yi landzelelile ora yona yi nga kotaka ku yi landzelela vutomi lexi kumbe xi nga ha li nyike yona pur hi suku yi nga kota ku veni ta tlhelekhete ta huma ka wo nkama wo lowu na yi tlhela yi huma hi ndhambi yin'wanyana ya ku chavisa ndhambi liya ya dosmile leya swoswi i ndhambi yin'wanyana leyi hi nga kalaka hi nga yi khohli ko vutomi la yina hinkwerhu mini kambe ngoma leyi ka dosmile ka ndhambi ya dosmile mahisiwaku leswi yi nga leswi yi nga swi nga mahisa hiswiwa ku fikela ni swoswi hi yo mhaka leyi na ha khumbukaka and then a wu nanga leni ni kumeka na le ha li veki a phambeni purike ni ka swoswi hi nga ka swona swoswi a ndhambi leyi yi tiveni ku onha swa swinyingi ende ku gama ku famba ntombi liya rosita loyi ni nga khuluma hi yena ka nkama lowuya ka ndhambi liya ya dosmile eka swona na kombela rivaleri ni ku va na rila na wona maxaka ku lahleka ka ntombi liya ntombi liya ni ve ni khuluma hi yona nkama wa kowo loku tswaliweni ka yona
0: leswiwana flipchesi lowa vulavulaka hi vunanga hi rila maxaka ma nga famba ni mati vunanga leli mi li endleke hi lembe la dosmile ka ndhambi ya dosmile kambe a tinsimu ta n'wina hi leti ti kalaka ti nga pfupi ti nga hi li moya hikusa ya vona swaku ku ve ni ndhambi yin'wana yi nga endleke 2003 risimu leli laha paleka kwalayena loko hi livitiwaka ndhambi leti endlekeke 2006 nakona ta ha endleka a ku tlharileile bya ku mi endla vunanga byo kala byi nga pfupi mi byi kuma kwini mi li endlisa kwini
1: lexi xi vangelaka ku va loko u endla nchumu xi endla u nga ku loko xi nga pfupi i ku ku lava ku endla nchumu hi ku lavisa leswi swi endlekaka ka le hanyi la hina vanhu ka nkarhi nga ka wona or ni ka nkama wo taka swin'wanyana swo fana na swosweswo hi lexi endlelaka ku loko nchumu u xi vulavulile nyamukha ni mundzuku ni mundlwana ni vatukulu or ni vatukulu va vatukulu va wena va ta tshama va khuluma swaku vovo ake a bala xa karhi lexi xi balaka xi bala nchumu xa ku veni xi vonekela va xi vona van'wanyana vanhu swaku xi tshama xi li kona se hi yo mhaka leyo i swikombaswikomba swi kotekaka swaku va loko a loko munhu a lava ku qamba ngoma u fanele ku ku sungula u tshama u civuka u pimisa u vona leswi swi endlekaka u vulavula nchumu lexi xi nga ta kota ku xi ya ka vanhu van'wanyana or leswi vanhu van'wanyana va xi vonaka loko va tshamele hi matihlo ya vona
0: leswona vunanga hi ri lamaxaka hi kwala ka tindhambi leti endlekeke nakona hi cukisisa entelelo wa leswi hi swi kumaka ka risimu leli flip chess hi ta ni mabulo kambe nakona nyamuhla hi twa a risimu Angelina Angelica
1: mukhavelo
0: okay mukhavelo
1: hivi n'wana wa kolaka mutulu hi ku nyaa ntombi ya wena va mukhavelo
0: tshuka leti ku thema maprograma se timbre tin'wana
1: lisimu leli la Angelina Angelica naswona i minchumu ya ku va loko minchumu yi endleka yin'wanyana yi kumeka ku lava ku veni loko mu li vanhu muka wo karhi loko mi vona xo karhi lexi n'wanyana xi endlaka xo ka xi nga lexinene munhu ku tshama hansi muka wo karhi ma xikuma swa nkama wun'wanyana loko muka wo karhi mun'wanyana swi teka swaku nkamawanyana hayi swona hi ku va ni vone a xo karhi ka ntombi leyi i mamana wun'wana wa mina maxikuza ni ze ni swi kota ku ni swi endlisa hi ndlela ku fana na leyi epurike ni tshame na yena ni mi kombisa ni nga swi koti ni gama ni ya tshama ni vatswali ni kombisana na vona a ni swi kotanga purike swi tlhele swi phinda swi endleka hikuva swiliso a nkameni hi nga ka wona sweswi a vana hi nga tintombi leti ti nga kona hi nga vula leswaku va kumeka va tikhoma hi ndlela yin'wanyana ka yi nga twisiseki a loko a twale vana a nga va lavi a nga va khomi hi ndlela ya yinene ya ku fanela a ku va nga yi endla ku kumeke leswaku veni loko ni swi vonile ni vone a mamani loyi a endla swa ku veni a teka abana vana nwana wa nwana wa 3 jano ni vana va 8 jano abasiya ba palela ndlini awu mafamba leswa ka yetlela vuya mndzuku siloku ni fikeni swivona ku sungula ni swikau kile manje tlhani vuya ndza swikau ka kahle ka khambili nwanyana futhi swikoma swoka la swikota
0: swa ho swikau ka ngwese swiimbelela
1: swa ho ka ngwese swiimbelela nena tshamansi ni vatswali ni khuluma na vona vatswali va yini va tlhamisele swa swiendleke ende ni sikuleni nga fika ni
0: swikau ka vana lava ka vana wa kona hi wawe
1: mwa kona hi wa mina lowa xigamandzeni loko ni fikeni swivonise swa ni twe ku vava swa ku swi nga endleka pri ku ndhawu yin'wanyana leyi ni nga ke ni vona mun'wanyana wa ku ve ni a khelela vana so ku ve amali swa ni vavanuna vambirhi vanharhu ku fana na swiswa a nga ha swi endla yena ku tata humelela loyi mun'wanyana a kuma swaku vana va sale voxe endlwini man'wana ku a nga kona o fika a boha xifala ahisa yenge va fa vana lavaya vana lava va hisiwaka vana nandzu ka ngama wulo loko ni swi tiwuka mina va mukhavela swivona majikwala ka xihoxo xa mamana wa vona ni ta va kumeka va wela ka muchima wo karhata so a ni zama ku va ni kawuka swa ku ve ni swi nga zi swi endleka purike loko ni swi vona swi tetana ni vona n'wana luya wa mina and ni nga nga twala n'wana wa ku xaniseka mina wu hlupheka ndlela ku fana ni ya kutani wena nga na mamana wa ku a ni ama a mi khoma endlela yinene n'wana wa dojana a fanela ku ve ni laha mamana yaka ku a famba na yena maji a nga swi koti ku ve ni a swi maha swa ku fana ni leswi hi lexi nga ni endlaka ni za ni vulavulaleswa ni rhandzi ku yimbelela hi munhu ni yimbelela ni khuluma hi munhu direto ni rhandza ku khuluma hi minchumu leyi endlekaka tikweni minchumu leyi ni yi vonaka vanhu van'wanyana ni ka swoswo ni kombela rivalelo ka lava va nga ta va talvexi va ni vona swaku ni nga vanhani ni ku phazama maji na mina na ku vona ku phazama ximbilu yi ni gwele leswaku a ni swi vulavuli ku ve ni ku zama ku ni mukauka purike ku mukauka loko ku mukauka ni vatswali swi ni tsandzeke ku mukauka noxe swi ni tsandzile
0: na ku la u londzokota ku kauka ni van'wana
1: ni lani ni londzokota ni ku ve ni se ni kauka ni van'wanyana swaku va swi vona swaku a michuma kutana a yi laveki ku ve ni munhu a yi endla ndlela ku fana ni leyi loko u ni vana va vatsongo va ku va nga se endla amadzoyito o kinzano a swi lungi ku podu va pfalela ndlwini
0: mara mhaka leyi a mi ta mi yi kawuka mi nga se yimbelela kambe mi nga yi kawuka a yi tshamisa kwini a mi swi vonisa kwini
1: ni yi kawuke hikuva ni yi vona hi ndlela ya kutani ya ku ni ya nina fika siku rin'wana kuma swa ku ni fika ni kuma swa ku a nga koho ni fika ni tshama a ya vuya mavhindi tresore vana va voxe lo ndlwini n'wana a pfuka a rila ni nyima ni mi chiwuka ni miyela ni gama ni mi teka n'wana ni mi yetela ni endla hinkwaswo a gama a ya ya vuya yena kama nga ta vuya wona vana va nga sala ndlwini a va koti kwini va nakekelana or va khomana or va miyetana hambiloko moyana a rila purike hinkwavo i vana loko a vuyini ta fika ni khuluma na yena a ku ni swi twisisile ni gama ni suka kota a li munhu lweyi seni a nga a tile a ta kaya ku va ni twa swaku n'wana lweyi a fanele a nga fanele ku a lahleka ni teke a ku phazama ka mina hinkwako ni ku veka kaya ni a ku veka ni ka vamamani ka mamani wa le kaya ku a swi twisisa endlaku a swi amukela a ha ta kaya ni fike ni gama ni yi veka phambeni ka mamani a swi twisisa na yena hi khuluma na yena maji loko a suke laya ni yo tlhela ni famba siku na fika ni kuswaku a nga kofu ta fambeni suku a nga ya vuya ni mixo
0: se hi leswi miyimbelelo hi leswi va nge xiviti xa muchayi xihelela ngomeni
1: xihelela ngomeni
0: se a ku helelisa ka xiviti xa n'wina swi gumile swi fikelaka ku yini
1: swi game swi fikelaka ka malaya nga twa purike nkama ni nga gama ni endla ni gama ni endla ni gama ni endla video ni gama ni endla swin'wanyana va swi vona ka marate social van'wanyana ntaw na yena wa swi vona futhi a yo gama suka baleka famba ya joni
0: okay
1: a baleki ya joni hikuva hi tingana ta kuwena vona swaku yi nga ta mhaka leya se a mugangeni wa yena ndhawini endlaku ngoma leyi hi leyi se va ya chayaka ngopfu swinene hi xitalo ni loko a cuka pfula ka mainthernete kun'wanyana ka ma-Facebook a yi kuma swa ngoma leyi hi leyi na sikana na yi fambaka wa vona se a gama kuvona swaku swa yantswa ku ve ni hambananyana naswona a baleka famba jiri maxi kanka mo linga ka woswo swa vuyini maxi ngondo leyi a haliyo leyi a yi haliyin'we
0: a hi twanani vunanga laha Angelina Angelica

andvedwa kamucheka loko anongo tlhari yavo akongo ani kumandeni mazikuveni ka vutisa swaku maona akwini ati avuya lakuzama u ta nghena na ku nghena hi xipfala kusina huma hi jani asemahosi.

amakale yo humelela ekola ka nwana wa nona leswa ku teka wansati munwe echa tshoko iku kora munga swikoti leswa loko u muhoxelile u tshama na yena hansi u kombela rivalelo akuna ku rola.

0: 419 ni Mwingi Seri Mfukeni. Hoyo hoyo.
1: Anini?
0: Ilo su amani.
1: Aushe papai.
0: Kan mampu sne ni lo su amani.
1: Ele maputu te tre ju kan lina matolo kama te tre.
0: Oh mana wa matolo. Drisha jani te drisha.
1: Aku kala kwangu.
0: Anile inkelo atin soko tilo.
1: Ha?
0: Inkelo atin soko tilo kukungana botela ina huma loko inguma ina kuningana wambeni.
1: Impela
0: tani ke ikala kambe vunanga hebyinta mama na matrol
1: papa
0: avunanga mishwaka ku drinkela hi tindrakone
1: ni julani anu ntamele loka ku tshinela papa hi ta embela ku n'wi tshini
0: ni jula ani anu ntamele ta yenca ngaku hi loko humu juletela leswiyana hikuva hei namuntlha matshamelelana matondromo
1: Ya, hakuni za kushauliwa. Hello.
0: Awa pfumela ka yani yani. Loko akuyini?
1: Ani anu ntamel. Nili, hakuni lezide kisuweka zishauliwa.
0: Papa ise ifikili. Akona, akongoma mani.
1: Akongoma wa ingiseti hii mpaula wa randaka stichilishi. Ovalu asanza kaku ingisa ta stichi lisi sikongo maene ni ugamo niva igereza IPM
0: hitlangala ku hindra hindra mudivela une
1: na wene kolano nila wamunga sikamwe loko mumuka mukumasa umakayaka hazulile
0: inkomo
1: kanambo

4:32 minutos, kali kali ka itava nyikela lexi xitshamo ka mutirhikuloni ka ta ka ta longoloka na wena ke ndzeni ka lolirini. Uzibantu ntlawa ke wa malembe u yimbeleleke tinsimu to sungula ke mpela dorobeni Maputo na ti nga se vitiwa Marabenda.

0: Agosto ka 2026 inavala mishunene kama mingisetu wakotanzeka. Inavala kumgabela loe ya famba ila kulaweka kakona. Ili siku nakona lefane laka kove kulanziwa leti nleti ya angava yuku umula. Lepsifiki lanti rujukini tolo. Nyamuntla ke siku lako uchuka chuka kumishana uchapa chapa inu uchapa chapa spinyoza. Utsema tsema nyana guanyi le suyana ukoma nyana suyelo. Suyela na kuvetileso. Nambi ina lumdwini ke la hlantswa hlantswa maparatu la waya ya imaveka ku vekela vapfumba ka ku se loko wa majuko nga kuma leswa kuma ufi uthule se kula ku to magubuta gubuta uto swiya swiya nyana lumela ku ndi tinwanyane makondo makokeke maveka hansi ka sofa se nkama ko nya muthu kuma gubuta gubuta susa susa nyana leswiya se hi leswi na vela ka swona ke kasi na kona ya tiva leswaku nyamuntlha swi nga mana hampela mi tiboyile kumbe mi ni makhesimusi yo karhi kumbe mi ya michadwini kumbe mi ya ka makhesimusi yo karhi i navela kuve mi ya khesimusi ya laha ku lavekaka kona mi nga xweleni hikusa lavan'wanyana loko va fika michadwini va fika va xwelile hikusa va zama ku lunghisa a ma makiyaji wolawo va fika laha kuma swa ku hawe ya makiyaji yi bendekile se ni tixiyile leti va khweleketaka letiya yin'wana yi chikile ya seni leswi mhaka munhu hikusa suka nanga na nkama tsutsuma se loko a ku kuma swa ku se a xwelile se tixihi ta chika a tin'wana tin'wana se ti bendekile layana se swa ha fambi kahle se ku la ku mpela mi famba hi nkama mpela va swi lunghisa hikusa swi nga fika siniya loko mi ku va mi phatsekela swa matigiyaji swi se swi fika swi nyeka hiku va nga ta va swi phatsekile hi laha ku lavekaka kona ku la ku se mpela mi fambise hi nkarhi ni mamahele ya kona ya ku enela kuveni mugqivela lweyile lweyi munene kusa loko mo ka mi nga swi fambisi ko va ta fika siniya se va sungula ku bula hi n'wina se swi nga ta tsakisa le ka sinkorage na 8 minutes hi masungulo ya mintirho ya hina ya wahi ka siku bya nyamuntlha 22 ka agosto ka 2026
1: tindhambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna
2: dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati
1: tivhikeli u va u cikumetela malaria ma fambela kule na wena
2: mandla yo basa xitshembiso xa vutomi
1: undluli tindhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
2: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
3: wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu masanjena na mapayi hambi swilitano xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni ximbutsu gijani mabalani xokwe ni kamandlakazi hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani a hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki ka leti yelanaka ni vurimi a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula swiketsa minhwambu mapila hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo ka ta wufuwi a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuwo leswi lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza
4: v Vota sao ya unangala kaya kankari wansi manzima.
5: Bana shterishku 744 cardinal kafon la wena. Langa lana vangete ngoma. Ikulanza ukuker votare. Utsala kodigu lalfimo ulinavelaka. Se utsala male. Lugamu ukonfirmara.
4: Logo pasamili deketa laya vangete ota delegasao. Se ulanga delegasao lintra. Lana lisimu la wena lilumbaka kona.
5: Ingi salami hanzu. Emigivela inkwayo. Itirimi inkwato.
0: Leka 5 horas na 12 minutos, mentiria a Rádio Moçambique, emissora provincial e a Guerra, que a segunda em Amontla, 22 de agosto de 2026. Mishu nene, mkwela unene, ke mwiki sato kuranze, ke navela kuve, mkwa imi nturlimi navela kakuilanza, ila famba ila kulava kakakona, shenge shakuve itava ipata nani vunanga, ka mishu lua nyamuntla, zunzu kala kutaku 5 na 45 minutos, itava ni matimwensi kutuwa nyamuntla, e kasi nkaruwa seziore, itava ni kubika kankari, itava na kona titkunga leti ngatava ipulisana, kutiva liyosha ku kasi kuviki, rifambisa kuhini, 7 horas, itava maungi antena nasional, kasi Nzaku itava ipata mapulu lawa magatava makata litira nakani kutiva kula msalakava trongwa na vangatava kongoma aka mintanga kutisamiri iji musha shkola 9 horas itava maungu kasi linha direta inkarua 9 horas na 10 minutos inavala mishu nene kamu inkiseto kuranseka inavala nzaku inavala inkwasu lesu isu itzakisaka na evula lesu aku nzaku kulukumbasu nene Kuveni hipazana swingwe kumishu luwa nyamuntla na inavela kuveni mwikiseto kuranzek atipata ni mitirule hila kulave kaka akona. Eleka 5 horas na 13 minutos itasungulavu na angadwaina na iramba Mr. Sket. Mshana Gerson Mavimpi mwana wa Legijani Kasifo Ajabanyani. Aku pumela mpela. Namutake mgevela, wakona la vangata. Nika na tiringi tamchatu. 5 horas 14 minutos. Orishile so.

0: 6 horas na 8 minutos. 87-00-51-333. Nhlayo leyi muyingiseri wa ku rhandzeka ka hi byela ka vuxa ra yena ku tiva swa ku ri xi njhani kwihi na kwihi. Nhlayo yena 87-00-51-333 87-00-51-333. Ku na muyingiseri Tamfukeni ri xile ri xile hi riti lamani kelele a hi mi kumi kahle mi ku
1: Julio Novela
0: ka Xisano. Enga dzolani ka rishinjani ko seno ka Xisano ke nyamuntla.
1: Ka Xisano le she khwatsi.
0: Aha.
1: Kuyo ba ti.
0: Kuyo ba. Shirami se sungulile ku hangala ka nyana. Se ka sungule ku hisa phe. Ka Xisano ko hi.
1: A shirami se baleka le shesho shehla ndzako.
0: Mm.
1: Ni singa kona na dai ka sala e ku hi sa u tanga wa dola vele 33
0: yeah
1: e la vela e tionela ku kuta hi sa nya wa ka lo YouTube
0: swa ti komba
1: ni singa kona so so so ri dela ku ni bisela am zuti tsamela kahle leswa vele ku hi sa munwe ka tumela kahle
0: wa twa ke
1: Isi wa tlhawa swi vulavula metrosia va ku ha ta tshenga ka tinchanza kuti ku to hisa ku tlhela ndzi hi swi ti
0: va vula swoswo lava tiva ku beka nkama va le heyi ti ta vuya lembe leyi
1: heyi vele ti ta vuya phela
0: yale nini wa ko yelwe va mi balaka
1: ele swi vula ku hi gama hi bambalani ku hi byala tini ti ta mitsumbula ka mukhongo wa tibalaku le
0: ya
1: vani ntsongo yena ha ti nga ta hlula ku hluma tikiwisa ku huku ku hisa manjhe a hi byalini
0: a hi maheni swoswo
1: wo matshimbo wolawa ke manje ha hi maxela ku rhulile mindyangwini ku titimela ku na nchumu
0: leswitsake saka
1: se ni byeriwa nyamukhaxi lexiaka ezika ku bomba ni wo matluka ku wo matluka hehehehe
0: swiyela la kaya swiyela magqeke swiyela tindlwini leswiya
1: swa lesima phela wenzi
0: lomuntwini lomu nga tshuka kuma ku mitwisaka swa makondlo se leswi vhiki hinkwalo hi ngo fambisana na lona hayi na nkama kuma swaku se tengetee swi gubutagubuta
1: avakondlo va nga kofu ni yeswo swivhiki ya vanhu ma vanu modo wa ku kala kulo kumata va fika va ku hlomela vagaa va xika heyi va luma na minenge phela ku etlele vanu modo wa ku luma wu hlava fufuta phela va puwa kulu swi loza
0: ya wena u twi nchumu xi le xi ku fufu Nasho ina jo fu. Ya.
1: Nasho fu ta
0: wa bo. Ku longe diliza ediliza atusaka zwakona ke.
1: Nga u diliza u hembi.
0: Ya.
1: Eso na ke sile trail kahle.
0: Inkomo sine ne cancel kuti va vari sha u sha kusukela ko sene ka xisano sho.
1: Kadu babu ngo.
0: Bye bye. Se zora sna 11 minuti entla sho mixe to grandzek, anhla ya hina yo leya 87-00-51-333. La kutiva usha drumming set ku rantsek ku ina ku iloma kumeka karikona Mwing set unga mfukeni rishile rishile ritla mankelele
2: ona besti gose nge abangisi ku kumbula ka mabungani na sembu
0: a tatana kasti gwa mabungani ni ka hati kwenla hina ungeni nyambonzwane nsiku le ndzi nga kaya kaya ndzi ku a ndzi ta teka majaha machi ni swa nkwayi ndzi kaya kaya la ndzi vutisa ndzi ku nkwayi nxini a wu nga li ku vona bro ndzi hlamula wena ku u tshama mabunganeni a ndzi hlamula wa mamani xiteri nkondza ku nkwayi hi leswi ndzi
2: a
0: ndzi ti vi na nkwayi ni swi ti vi na we bo ita tisa marito ita tapa mamani xiteri a ta hi nyika a ku nkwayi nxini kambe ri xinjhani ko seno ka mabunganeni
2: a seno ku titimelile leswi no nyimela bava gosambe manezeka a ndzi randzi teke famba yi grexa ku ya keni
0: okay
2: mazoo mahlaye hi vona va nyimelaka va dlila va ni teka na malati ya xichauke kambe ya ku ya keni ku ya yi grexa
0: swa laveka
2: mazaa seno ku titimelile
0: nyamuntlha mi makhongela moya ya ka ntsena
2: a ndzi tsho ya kuya kini ndzi kuya testini nyana
0: okay
2: ndzi kuya kuya ya ya ketela
0: ya
2: ndzi aparta kongela ka
0: ku seka Okay, ah swa tsakisa leswi matshamela ya nkama ke koseni ku titimela ku hisa ku hi nkama wa kona El Nino.
2: Atani matimba kati nyika matimba.
0: Eh wa vuta phe. Wa twala.
2: Nyika matimba. Kuri sonzi nyana ka ku dzana na wosipa. Ukhala saka ntsindzwa wosika na bago tsho
0: wa. Viki linga ndlula nje. E biwe hi xirhami nyana xa ku sukela ni timpula nyana eh. Swa ku swi nga tshuka se ku nghena ku hisa hi ma gugu ya ku nga ku hila wanati
2: matrenta na utolo lawo ya muta ku ma nga fiki
0: ya
2: ta huya ta huya ti nga landziwanga
0: oh hi ta ku matshamela kona kwala ku hi ti vhikela lana hi kotaka kona
2: hi swona hambile swi nga gona ni matshimbo maketa matatsola hi tiketa pelitswana kan'we hi lembe ketaitswana hi yi ta tikhayela matloko lama maketa hika swa tiketa pele ku ligwalevu ntswala kan'we hi lembe
0: kea ya
2: swigiwa swiketa leswiya swi hela pronto a te lembe rin'wanyana futhi
0: kota
2: kugwaigwa khayela maketa hiki
0: ya oh hi ta kwi
2: ku ku mtsumbula so mtsumbula ka mtsumbula swa twala ni yo matshimbo lama matshimbo pe bala va na ni mpfula pe masiku loko ku nga na mpfula u nge ma ma nga ta tsala nchumu
0: nanta
2: an'we
0: ya hi swona tendela vana se va rila hi mpfukama koho phe se va pfukile
2: ku banana
0: hi swona ke khensile swo
2: swokhanma
0: bye bye. Sesa rena 15 minutos a telefone la vit hoy hoy mix lo granzeca
3: no
0: rishile vula na mankeda
3: Antoni Mandandi enkumbeni.
0: Antoni Mandandi enkumbeni. Enkumbeni. La masini. Okay. Nyampekeni ungene se kunwana, enkumbeni ungene se kunwana. Okay. Ya, nakubona. Okay. Se kunjani ku enkumbeni?
3: Masini makahle, makuthi kahle. Hayi wola kokuthi lungisela hi famba hi yaveka ka mafluri ka lava nga qala va famba
0: a wu tike na hina loko ni ta fika khambi la hina va ta hi mayela swoswo
3: hayi ntiyisi ya ko yoleyo i ku lava ku zama kuku ya lomu va nga qala vo va famba
0: a wu tike ni ko ku singatana ni van'wani swa laveka lava nga luzekeliwa
3: mpela mpela u tiyisile
0: ya
3: maxele ma xili kahle hambi xi rhami xi li ko xa yantshwa hi ku seni ka moko wa xa tsutsuma
0: ya hi leswi lavekaka ke ya tsaka ku tiva leswaku ri xi kahle enkumbeni mo va rungula koseni ka enkumbeni
3: swiletani ni wena
0: hi swona hi khensile
3: swiletani u rungula hinkwavo nga kheti munhu
0: hi khensile bye bye.

0: 6:24, 20 ria Radio Mozambique, rishile mwingi sele kurandzeka.
1: Rishile ba, rishile.
0: Menjani.
1: Ripo
0: mna ke. Ah, nei, pfukile. Mnga tlamsela mi kuma na mili kwini. Kashkotane. Ezona. Se mnga tlamsela ka tsongo ri xi njani ka xikotane.
1: Ah, ka xikotane ni xe kwazi.
0: Ah, kona hunguba. Oh, ndo kwa ndzikisana ka ni xi rami sen. Xa banyana. Ah, tangalaka. Vamanse va khale ku ka hisa sini.
1: Ah, yona ufuka hi zama ku kula ku kula kula dokeni.
0: Swa laveka.
1: A mi ku ufuka ya ku kereke.
0: U ta ku yini ke? Hi siku la ko. Hi swona. A hi endleni swoswo. Na hi navela ku ve. A hi mi kumanga. Hi swona. A hi vula swa ku hi mi navela mi xunene, hi navela hinkwaswo swa risima ka n'wina. Rishile.
1: Ne, ne,
0: ne, ne. Inkomo swinene.

0: 6 horas 35 minutos, telefona linha me convida, muito ser o Cranzeca, oi, Rochile.
1: Ah, o che, não, o che, o Lula, o Jaime, ele é Cacuco.
0: Jaime Cacuco.
1: Já,
0: A cucuíne, a um chope, mo.
1: É, o Ningo, a um chope, impera.
0: Um chope, ele, ela.
1: Já.
0: Qual é que não conhece com bomba de chope, mo?
1: Ah, não, tá lá, é, com o gulito, tá lá, é, com o gulito, se diz, tá lá, é, com o gulito, e te passa.
0: E te, ah,
1: Para a irmã que comprou a matiocel.
0: Ah, e na carta do circo?
1: Ah, de longuada, bem nhoce.
0: Ok. Ah, kula kuno gondisa na ko. Oh, atwete mkile. Abaleke kuno gondisa. Leka seshi na 36 minutes. Boy, ila kutipasho kukwini kuyo shinjani. Atwete mkile. Mabulu manga tala mpela. Seshi 36 minutes. Mwingi se toyo hoyo.
2: Aushin.
0: Rishila.
2: Kusukela kola nkumini.
0: Ah, nkumini. Felo, kumayo. E tu mari tu ya kusukela nyamfungweni vada ha nyamfungweni kushika sise mkhumini ke
2: ha nikola mkhumini sise ngikulishikhwazi
0: amimpundla ke
2: ha nimpundla isungule kutshaletela niyoke berereka inkama ningayaseni ka ezidrumbanzi nihabha mabiloko
0: ya
2: leswi ni tshama kunoxe ni teka ku ni yavekela a chumisa ku teka wa vekela ka munhu ni ku veni u xitendere ya wexe a swi fani
0: ya
2: esse tembera reka loko ni avoya so fundani kutwalile muni nga vekela kona vaku sifetetelile so ko sala 4 sa 4 nuka sa hatla ku ka ita ya vana
0: ya
2: ni ya ku u ngena kumbali ko ngena xingove switeni ni swi deketeliwa
0: ya ya
2: ene so sa u statile matimba u bili seto wa sona
0: okay
2: isso se uninyimba kambe lesi koni ku zama ku recuperara
0: ah então se o recuperarile se o bom
2: ni vola ka kutala vangana yona nkama wa yona so se ya pumela ya tsaletela yola ku kutala ku phamela
0: okay
2: ka tetela mugangeni ku rolile ba nkola
0: ah swa tsakisa
2: ku embu xa hafambela ku soyi so ni swingonyani na swi tukisela preke kuta fikela ka ku zanduka ku avakoloni loko hi funde mabhuku va khutazi vakokwani va bava ku ve ni xibalo yini yini ni tlhela kambe loko ni twa muchaviseki wa hina bava wa hina thapa ku lavka a nchumisa xikulu hi dialogo ku hi lunghisa nchumu hi lunghisa hi guwa hi lunghisa hi ku rhula loko ku humelela michumu ya wehe rheti hi fanele hi paluxa se leswi a no leswi no bulela wena hi para swi tiwa hi vanhu se ni ku Loko ava susana va kutsuma kusisa tibanana ku lava vhele va le nghozini
0: ya
2: se lava va mabaraka van'wana va hali ku chela mapulaka va hali ku yaketela
0: ya
2: hayi khali van'wana vese van'wana vese gwandzela swa makuferaji a nti lava xavisaku tinghovu jikajika laya
0: ya ya
2: lava va xavisa xitolo kwala barakeni a va tsutsumatsutsumi
0: ya
2: va ta susa lavaya ku ni bazara li nga yakiwa le bazara leyi li tshambela yini a va ta va peta lomuya akarisa kona se lava mabaraka lava nga ta va fanele ku va swisiku lavana a va tsutsumatsutsuma vanghozini lava
0: ya
2: se va hanya hi ku dlisa minti ya vona hi sofiya se va ku bo a nga ta vula leswaku tala leswaku kumbe mfumo wu pimisa yini vange hi mfumo kumbe vange hi mfumo ma vonela mina hi mfumo
0: ya
2: mfumo va wu lumbeta hi wehe rheke leri ni vonaka leswi swi bani kwala hanyisela van'wanyani va ta va nga ta nghena
0: hi swona
2: kola ni ba kumbeni na ningi seta n'wanyani na ku ta kumani ka
0: Okay, Malis, Nukombelo watcha sengandla limwe ulava axhimati xa tinthuma na vuya nda dada kose. Bye bye. Seshi 40 minutes. Moreshi do mixero Granzek. Rishi, le ri tla mani kene.
3: Ah, kulima na bona tani ya Kongo lo amuwawazi.
0: Amuwawazi, amuwawazi, 355 kama cheleni.
3: Kama cheleni.
0: Yeah, amuwawazi. Amzingani, amzingani, okay. Kunjani kwa amuwawazi, Rishi njani kose?
3: Ah, kuruli.
0: Yeah. Amu mu shirami shilo mka kwi.
3: Ada basile la.
0: Aha. Melanza yini nyamuhla leswi?
3: Ako kena goma ya jarte sawa.
0: Yeah.
3: Nga humula kuya kule kombe.
0: Yeah. Bye bye.

0: 6 horas 42 minutos. Oi, oi, amigo Sr. Kuranzeka. Carmelo do Cumaio.
1: Certamente com cansava, bairro 2000, Chimuini, com Surini, Igreja Católica, posta administrativa, Camalense, Espunza, Chatimbu, ui, bete, quatro, ui, bem, mavonja, o pangue, matanza, matanza, manga, bole, uva.
0: Combinou e bem, mas sem gana. Ya, língua é, língua é chute. Não, não, uma lance é a lola. Tago, uela bola, nha muta, nha magambu, nha ni gisengan. Você não sabe antes disso.
1: Ya, ei, Luampo, Juliana, é muito água. Wagu pitishkara, samana pitishkara, agu sengane, agu lisasa shuketani, agu ini, ambima gurira, luya, hey, luya nababa, samana shukusha nungweni, luya.
0: Yeah.
1: Umbeso morobu, wana kono maya kachibuya chahina, kakumayo, mtivi kuwa.
0: Yeah, fellow anti makata tinyingi. Ami punda nga inyiki, masura nga inyiki.
1: Ami bojela na lingwe kusuka nyika nyana xibombani xa ku tala ka xipenda nyana ku hey, e para krimindu na ja opuza yeto mtoko. Ni jombe mahimbi.
0: Yeah.
1: Jombe kumuhlu. Ni jombe masala.
0: O gwira. Ah, nuku.
1: Inaka, kabe.
0: Rishinjani kosene, sei vulavuli na tatuna betinye, zoroka. Anga wananga shizatu, kumwena mishuwa siku yini mwena.
1: Ya, lenu lishe kwati, kamba yongene kundunduzela, baba kumayu makuwe ruko le mkumini.
0: Ya.
1: Matuka msawa wangu na mamani lishile. Atambuli tavile, noka nga amatu wanga magrawa kona, kambe na wona tshukwenta hina, lagu. Yeah.
0: Hey, yes, Oleg.
1: Unga lose avan bambiri, nga vula vula wa isati ni wa shinuna.
0: Akit.
1: Se, yole ya kubia ya kona, ntao lugu ningi sela nyamuncha luwa muu wakona, pumer baru, bairu huu, avu hile, ma 22 zore etali.
0: Okay.
1: Wakabila, se, ata eleketi wa mtinuwae na wa ugamu nyamuncha.
0: Okay.
1: Se wala umashela la kukamsava alishanga kwazi njela leyo
0: yeso wana ita kuhini ke
1: mpilo tutuwe kile ila ukongoma kone ya patwana na vone kwa saye na mkwina saa
0: muna muna yeso wana
1: wala umashela alinu kukamsava wena mgano mina mkavele hey, ukali ile mgano
0: kuwe nikona
1: ukona mngani
0: mikona mina yelo
1: uza uthi uwe bayingise tivala kokamsaba leso hey kathi mngani wena ngene umkhabele oyini lukhalu uyaranta sozi sere la tora aranta ukhabela bhole luya
0: kube nikona mina yelo
1: ajawu lokusuka lana tafamba xikangwe leso kuita kuma ushukushanyana kalo amfoti kuba le mina ninge mali saku ni chaya ni mgwelo ka ngeni viti mina tala ndza uka wena.
0: It's a camelan. Horas 46 minutos, Rishilim em que será o Kuranzeka? Alô?
2: Alô?
0: Rishil? E
2: aí, Rishil, vamos cá ver?
0: E aí, Rishil?
2: Bom,
0: Hayi kahle yena xikosha yitive n'wina kosena.
2: Ito majimasi yena umtivaka ukhongelekana na lagiri kola kusweni lazilo la.
0: Eya. So yiri ba masi.
2: Ah ni bon.
0: Ey wani kalela man.
2: Ko kala wena kusa ambuti ko kwani sheni masi yenada.
0: Ey leswi ni nkerekeni ka kona leswi ni mayele ya kona ma tshuka ku ma ni tsondzomela ke. Kambe ta ku yini ke?
2: Ah ta ku yini baba hinkwaswo i swa ntirho.
0: I swa ntirho mbela.
2: Ah hinkwaswo na bamukhavela. U ku ta ku ni na kona mita na nga ze ni pfuxa bamukhavela.
0: Ah u ni kume kola.
2: Ah.
0: Kambe hi na vala hi kale hikusa na mbi mi nga hi voni mugangeni mi ta hi twa la radio. Swi mahisa swoswo. Ri si njhani kwalano anyukweni na nkerekeni kwala kusuhani?
2: Lixebati. Atamba li vona nje masana se mo hisa.
0: Ya.
2: Se leswi ni zenga hi na yi boha hi na kwala ntongweni.
0: Okay. Ah ya khensa ku tiva a wu xada n'wina. Na yi navela ku ve mintirho leyi mi nga ta yi landza nyamuntlha yini? Ku ni nkereke nyamuntlha nyamuntlha hi nkerekeni mundzuku ntse.
2: Kalimambo.
0: Hi swona khensile ba masiye ku ve mi hi qungelile ku ve hi buli swin'we ka mixwa nyamuntlha ni ku tiva wuxa ra n'wina swona.
2: Hi swona bamukhavelona tirha kwazi ba.
0: Inkomu swinene.
2: Ta ku hlayisa.
0: Inkomu swinene. Bye bye. Seis na 49 minutos, já foi na inimigo que vita, Rishile Mwingset?
3: Rishile, papai Mkavela.
0: Rishile, e mina ele?
3: Ei, macho, a mina é o bolo, a encarou o bolo.
0: Mene, tu vai ler bolo?
3: E que é dente, eu era, nem coisa lá, né, né, já foi lá, eu era, de potência bom, carro era tarde.
0: Lego nele bolo, hein?
3: Epa, ngikhenza isindudu zela ngizokola yena ngisikhanga nawe.
0: Yeah.
3: Ah, uthume banene la umgangeni.
0: Ehhe.
3: Iku.
0: Oh la la la, atsete mkile. Bom, shuma etsa soso kambe ya stroke se rishile kahle. Aleka 6 na 49 minutos. Aleka mgivela 22 ka agosto ka 2026. Ina vola mishu nene kamu ikse tokuran zek. Ela utiva sua curricha, rishinjani ke. Kuina kui. Rishile mixela kuranzeka.
4: Likile likile dada na mai.
0: Emina ilwe.
4: Minjani.
0: Ah, ipukile itive ngwena.
4: Ah, na ipukile ukhuluma na uthuyo aleni kandindiza.
0: Ah, kandindiza. Eh, adropen la kandindiza.
4: Abandini la uzwa.
0: Abandini la uzwa. Ulendindiza kuini.
4: Bola chelefu la.
0: Okay, a chelefu.
4: Kola chilefu kusuni nkapu ile ala yoni no no bona mbetho ko swi kuna mbetho nyana hi womatola manga ko
0: yeah
4: so na ma
0: a sikulenzi nga tata ko seno a xigubu a andindiza tata nda mpfushela
4: so ah kurindzini tata
0: kuve na ta phela noka ndoka langa kumana
4: so Ah, na ene la ku tilongisela ka misho ya munthe, la ku ya swi fetsa mina.
0: Eh, swa tsakisa leswi. Mi aganya na finyamani la yana ya.
4: Ya dla swi
0: nyamani. Ngikhona ku teka soworo, tshela ka kazako, ku swa wa fika siniana ula.
4: A soworo ri tshama leni kona tata.
0: Ya, u teka soworo tshela ka kazako, teka nyana swi munywana u tshela u teka bomu ya, se u famba u helela.
4: Ya.
0: Ya, u kuma u teka xipuni, ku ni ro fika ma festival vaka, eh, hayina xipuni la.
4: Eso.
0: Yeah.
4: Lo drug mathatha nse motho pushela kumbe over kwina ni switini.
0: Anga sena ngena.
4: Kambe na mrungula ni vuya ni rungula tatane hi shaoga.
0: Mhm.
4: Eso na kalmambo tatana ntirinene.
0: I can see kuve me kungele kusukela ka ndindiza. Ina vela mishu nene hinkwaswo mina vela ku switira mi switirela ku laveka ka kona.
4: So kanamo
0: na mo
4: grande tirinene.
0: Inkomo sinene, bye bye. Seis na 52 minutos, Jerusalém em que se procura, Zeca?
5: Awusheni uthela ujani langa lekakhuku.
0: Kakhuku. Ai awu tsetemuka man.
5: Yini yotsetemuka ai.
0: Ana akugela to makage. Kula kuni gondisa kwa mbamba chichope. Nina peka relatu la bola. Nina peka relatu la bola nguchichope. Utona cha?
5: Utona tala weka nkuchakala chona kukakali kuchifa. Chakala.
0: Kula kuni gondisa mo. Nina wamba wamba. Nina peka relatu nguchichope.
5: Chala weka. Wana taka wengi seti wa mwanyani. Wako mbichi ziyo wana mwana wana gonda.
0: Ya. Ngani gela ke mfo? Rishi njani kwa senu?
5: Dikiti kwa ati soke kuni hunguwa nyana.
0: Okay.
5: Iko na maisita hangalaka kwa ta iku matrinti tresi lao.
0: Yeah.
5: Maisi nyasi la kukukanyana. Itoki zimbilu nku siwala nga nisela ken malieni.
0: Hey, ya kubia le.
5: Na zama kuyakona malieni kaya kupia kwa madendera.
0: Okay.
5: Yeah, ani kawa kipaso wa manyana.
0: Okay, you can see. Lana sile, sile, anufundela kula sita. Ani sitia. Bawa, maji, sato wa manyana. Bawa, maza suwa suwa, funda ni mwingiseti. Mwingiseti, ana inatipaza na inakui, inakui. Karubu inawi, kasiku, gondela, inkwacho. Hirishili mwingiseti kudanzeka.
6: Nichi iti ubatani silipi guni adimtani ni lokal daja ni nguini kano gaza inyambana ni gaza ni mungano ya kakona Nichi iti kwa ati
0: Nichi iti ya Nichi iti Litina Litina
6: E silipi guni
0: Ah filipi guni Mocha ni tate filipi
6: Kena ilatome kakona okarata mkunkuhi samajako sitopatela dikiti kwa hati kakulinga acha hoi yela chikutako yela na chidilo nika kunini kemi chikuta mangwane isonto ya chichini
0: kakuna
6: tumwanya na prokonkunya tuma chano masukuni dimwa dunyasa chano masukuni mambidi mangwane kulava hiyamdu misa toa sitinga ma
0: ya sala vee kalesu
6: Litsore na vongile.
0: Kula kumeni gondisa kwa mbamba chichupa. Oh, tshete mukeni. Says na 55 minutes. Ba radio sma isa so sompela, radio manyao, radio mabulu, radio inkwaso leswi yenta ka kuve mwingisele ku randza ka dipatsa na hina, ati twa mpela na hina hina swo. Leka says na 55 minutes ngal kalembela tava gemeta nzimali ya taunanga, ali ya mabula ya unanga. Rishile mwingisele ku randzeka.
7: Ao shini baba
0: botela. Botela mungitolo. Hata uwe nyamundla. Lwe mkavele. Lwe
7: baba mkavele.
0: Lwe mkavele. Lwe
7: zoini kebane gulao.
0: Imi na ilu skosha. Ntive mwena.
7: Mena weba neno. Utumi wantamu wa elu. Ntobote.
0: Swatza kisa.
7: Hei.
0: Ya. Serishi njani.
7: Ara noma bodi ngakona ri squad nuko a zongweni le kuba pushela vele ri squad inkwako
0: mhm
7: a kuna yakube yabako
0: yeah lips tsaka saka se nyamutla leso ku tirhiwa hi ndi se nyamutla leso
7: baba leso nyamutla leso ndi nga hi xalesi tiko ku vele ni rendelekela rendelekela kona kaya madirele akona mastonzo malese babo niveni kuveni humeleli wanyana emangunyana niveni limala nyana la kavoko se ha madirele akona kuveni no rendelekela ku se vana ntirho kuveni nga uyende wo kuchuka chuka kola gakeni se
0: yeah
7: se ha kona swimwanyani so leso baba mulave
0: That's all, I can see.
7: But I would do me quite.
0: A little like a
7: cock. Aye.
0: That's all, I can see, so.
7: You can see the bomb.
0: Bye bye. Vamos que ela me encetou o gamo pra ela. Agora dá pra falar me xinga ele se chama bulo. O tiba uxa. Me encetou o gamo, os gamos antes de encher, na xanha muka, oi, oi.
8: Hello, ba.
0: Rishile, e rito lá, mano, que ele?
8: Bernardo Macamo, vai se fechar.
0: Bernardo Macamo! Rishin já, né, conselho me com que cona?
8: Ah, eu xin cá, xa, lenta, com a guia, lenta.
0: Tá com ele, que? Ah, só tá aqui, só que tiver dessa rixa, cara.
8: É
0: só, né? É como se, né? E na verdade, que vai dar o telemato, uma cateca, ou só?
8: É só, não entrou, né?
0: É como se, né? Bye bye. Então, ali que é muito grande, que é meter lá na Mitterling, galera, que tiver o chão, também que seja grande. Intsako kulukuma swinene ku tiva leswaku mun'wana mun'wanyana rixile la ku laveka hi kona momo yo leyi twaka mpela hi ku sungula mpela hambiloko ku nga ni hunguva ya tshemba leswaku a ku nga le khale mpela swi tava swi hangalakile eka n'wina mpela mi nga le ku xanisekeni mi nga ka makhombo navela ku ve mi kuma nchavelelo mi kuma ku singatiwa Radio Mozambique a vula leswaku swilo leswi endlekaka mpela nyimela ku ve nge lwa ntamu nge u hi tlema timbilu singata mun'wana mun'wanyana lomu a kumeka ka ri kona eka 6:58 loko ta ku 7 ta va ni mahungu ni ta ka mahungu hi ta va ni ndoka tikisani hi dzonga la tiko maputu gaza na nyambani inkomu swinene mu yingiselo ku rhandzeka ku ve hi patsani swin'we eka xiyenge lexi rixile.

0: 7 horas na 16 minutos, eu me inseto com a Rádio Moçambique, estite chinar uma puto gaza na Nhambane, e cola cá doca doquissano, lou, hiti, sacalitila na cá, ni mabulo, e cola cá, zongala, tico, calititila na cá, ni chocumaca, e o carle, fala cá, cuve, xuxa, iona. Nhamuncha, tava, e xuxa, ele tila na cá, no cuveni, cuve, cu, lanziwa, mentiro, e também, tanga, cuti, samir, os filmes da escola, mentulenga, tava, e ande, cali, a chifunzan, culo, e Nhambane, e tiva, chaco, uma vigila wa ile siku melaka asa sekulu kuma sinene ya kulungisa ababeli kushana batlange nkwa wala vangatava kumeka le Nyambane kasi akuveni tava hi bulisana ni mitiru le itava hi pata alumu shifunza nkulu Gaza tatana Rui Soza lui ataka ileka Muti watama Giovanni nga Juventude e Esportos nakona itava hipata na ina, tatana João João Elder evula leso lui anga tati pata ni mintirule kusikala kolo mimiso provinciela Gaza Belarmino Ntivani, akumeka a emissor provincial ya Maputo, ya na kena ina wangataba paza mintirule, na alikare a chuksisa le tira naka, nile suisi ya lanaka ni mintangu lei ya tashkola, kasi itava nakona leka Maputo, lana ingataba ikuma tatana Dinis Elias, lui anga wama mintiru yama asuntos transversais enga mintiru lei ala naka nukulungisala a vatangi e kola ka ta mintanga kutisamiru jashimusha shkola nakona kuna Arminda Neves lui na inawa kumeka ka na tipata ni mintiru lei ya kula msala mintanga wate shkola leka 7 horas na 18 minutos vana kulu reva nga tava tipata nukubeba ipunisela Horacio Romão kusukala Nyambane Rigoberto Chissano kusukela aka Maputo na isungula mabulu ya ina itasungula tatana Belarmino kusukela Nyambane hivyo na kila vava ya mkela ka minti rulei ya tamintlanga kuti Samir aina vala kumoyo zela na iveka shivutisha kusungula iwai matamele manga kona ai Nyambane kuve kuyamkeliwa aminti rulei
1: Kani mambo, abonga hikuwe rambi wili, kasikuta itapatsana hiwula ula iti makata lezu inga tsamisa zona lumu Nyambane akulungisela amikyangu ya kutisa nyama ya vana na vahina vajukola inga Festival Nacional Zio Kuchiputivu Shkolaris ya 16ª edição 2026 hakuneni lomu Nyambane ina hilungili hitizwa na hilungili hibzili wilikali aku itayamukela amitirulei yama ya kupatsana kama provincia wonke kasiku mata kumana lomu Nyambane hikwalaho ja hitilungisele matshamisekile mandhawu ya ku vi hi ta amukela kona ama delegation wonke mataku hi Mozambique wonke hi tilungisele hi ku vi hi wona ku hi kwihi tihi tikampu leti ti ringana ku yamukela ama modalidade wonke zwin'we ni zonke lebyi ringanaku ku vi kota provincia hi byi kota ku yamukela lava ava pfumba lava to hi chikelela akusukela ka dia 27 lomu Nyambane
0: eswona matshamele ya Nyambane makumeka ma hambanile ni tindhawu tin'wana kuni a Nyambane doropeni kuni Mashishi mintirho leyi ta va yi endlaka kwihi ka kona hi ntshimantshima
1: bon hakunene Nyambane ana ni 14 wa madistrito kanelezi hi ilangili adoropa ga Nyambane ni doropa ga Mashishi kuvi wona lawa mambiri madoropa maringana ku yamukela avapfumba hikwalaho amadoropa lawa mambiri ja mazwi kotile ku lunghisela amandhawu lawa ma ringana ku yamukela kona a va pfhumba va hina va ta ku hikuka wo hlwa maprovhinsi byi kombaka swa ku lomu maxixi hi ta ve ni ma-modalidad yo karhi lava va to bela siniyani maxixi va ta tshama kambe maxixi lava va to ringana ku vi va bela senu doropeni ka Nyambani na vona va ta tshama senu iNyambani kasi ku vi hi reduzira amakostu ya ku vi va movementara ku lava va tshama maxixi va kama va ta bela iNyambani o va tshama iNyambani va bela maxixi hi maheli leswaku hi hambanisa lava tshamaka siniyani va bela kwa siniyani lava tshamaka tlhelo kin'wani na vona va bela ka tlhelo leko endhawu hi leswi hi nga lunghisisa byona ematshamelo lomu Nyambani.
0: Hi swona Khensile, hi ta tlhela hi vuya Nyambani ku tiva leti yelanaka ni malunghiselele hambi ku tiva leti ti yelanaka ni mintirho leyi, kasi hi lava ku kongoma maputsu a ku ve hi tivaka tatana Dinishi Lias hi wahi matshamele ya vatlangi va n'wina kusukela Nyambani lava kusana kusukela ka maputsu lava lava ku kongoma Nyambani malunghiselelo ya vona matshamelo ya vona hi wahi ya kona?
2: Avuxeni Denis Gerlin wa Direção Provincial de Educação hi khensile ku va hi kumeka ka programa leli. A provinsa de Maputo kumbe swi tivaka eka xitaji kusukela ka dia 2 vatsongwana va hina va ternara i se ya ku gameni ka xitaji hinkwaswo swi fambi kahle kan mama
0: mi kumeka mini vatlangi vangaki ka fika lomuno se mi mahile a mintlawa yo gama nga ma-selection final
2: se mahile kumbe nga hlaya ku sunguleni swa ku hi fike xitaji ni 135 wa vatsongwana entawu wa tisweswi se ni numero total ya lava va fambaka mexo mi nga 127 wa vatsongwana lava se va wu gamu lista final kan mama
0: mamana rimindza na hina wa tipatsa ni mintirho leyi a hi navela ku tiva ka kusukela ka maputsu swa ku leswi hi ximaji va nge nivel de moral a matsakelo ya vatsongwana hi wahi ya kona loko mi va cuka
3: ngicile ndzi bongile hikuva ndzi patana ni va kolega laha ndzi ta ma parte ya programa leyi ya Radio Sambiki a vite mina Rimindza Neves a ka morali ya vatsongwana a ku na tsongwana lweyi wa ku loko n'wi byela swa ku hi ya ku hlakaneni hi ya ku viajareni a kwataku a va woni nkama lowu wa ku va tlhelela xibomba hi famba hi ya pasiyara va ya patsana ni vana na kuloni va kuta hi man'wani maprovhinsia va gondza swin'wana byo kala bya byitshwa va vona swin'wana swa ku tsakisa bya byitshwa a va woni nkama a n'wanana na yin'wanana a tsaka futhi hi ku hlakana mexo
0: hi swona ka Gaza hi ntolovetso hi ta vula leswaku Gaza i ve nhenha ka mimphikizano leyi tatana Soza Xiyangu majuvani ni mamahele ya kona ka nkarhi lowu hi wahi ya kona xana ke
4: mailano ya ku tilunghisela para ntshanisa lowu ta va wu ri kona masiku lama taka hi ta bala swaku hi hlanganisile avatsongwana hinkwawo ya mitlangu ya ku tiyisa miri lama ma kumekaku a ndhawu yin'we a ku va tipreparara ku va tilunghisela ni ku dyondza a swoswi hi nga bala swaku a ku tilunghisela kule hi fambe hi ndlela leyinene nyimela ku masiviki masiku lama taka se hi maha a leswi a nga selection definitive ya hina lomu ka Gaza.
0: Okay, a mi nga se na endla selection definitive
4: a te swoswi a hi se hlanganisa hinkwawo a hali presele sama mai se swi kusuhani paravula.
0: Okay. Eswona tatana João. Bom, e mama yele ya kona ku ve hi xoweta va yingiseti kambe xoweta hi swivutiso kumbe hi patsana swin'we. Gaza loko hi cuvuka mitlangu leyi a ta ka xiyenge xi ndluleke na le kapiyawu loko mi cuvuka n'wina malunghiselelo ya vatlangi swoswi hi swini mi va gwelaka swona kumbe va ya mahlweni va liva kapiyawu.
5: Kan mambo a ku nyikiwa nkarhi lowu ku sungula hi losa hinkwavo vayingiseti va radio Mozambique hi ku losa xikan'we ni vanakulori va maprovhinsia lama nga ka debati leyi. Mina wa kona ni tekniko de desporto escolar wa direção provincial da educação e ni kona hale ni leswaku hi ta participara ka debati leyi a radio ni nga vitana. Loko se hi lava ku hlamula xivutiso lexi hi nga vekeliwa swoswi hi ntiyiso ta mitlangu ya ku tiyisa miri ta swikolo lomu ka Gaza vhela hi ka edição passada a 25ª hi ve va campeão absoluto Gaza hi ve campeão absoluto se leswi ka nkama lowu hi nga ka hi nga bisi hi ku ti lunghisela a ku na mhaka yin'wanyani hi va bela ku vatsongwana ku va hlohlotela leswaku a va yi mahlweni hi ku tirha hi ku trainara hileswaku loko se hi ta va hi famba se nonyambani hi ta ya hi ya rivalida ra atitu leyi la ku campeão absoluto
0: hi swona hi tlhela ya nyambani hi nyambani hi lomu hi nga ta amukeriwa kona hi lomu mintirho hinkwayo yi nga ta va i li kona. Tatana Belarmino a nkarhi wa ku tala hi vula leswaku lembe leli hi ve ni lembe lo kala li nga tsakisanga ku ve ni swidzedze ku ve ni timpfula swi ku njhaninjhani ku ni miyaku yo karhi leyi yi hahluliweke hikwalaho ka swidzedze leswi timpfula tindhambi hi wahi matshamele ya miyaku hinkwayo leyi ndzhaku ka ku ve mi tiva leswaku ku mi ta amukela mitlangu leyi.
1: Bungile hakunene lomu nyambani hi xanisiwile hi zwonke leswi mi nga swi vula kani lebyi hi zamile ku vi hi lunghisela a tikampu hambi matshamu ma ndhawu laya ya ku amukela kona vapfhumba ma nga onhekile hi laha hi nga zama ku lunghisa kasi ku pelomenos hi a hi swi kotanga ku mbetisisela hikuva ha hi ni dzafiyo ya tikampu timbirhi ha kholwa ku a vhiki legi hi ta swi kota ku a ku mbetisa a ku lunghisa manjhe ku tala ka mandhawu lama ri nga na ku yamukela tantu a vapfhumba komu a tijogo hi leswi hi nga swi kota ku lunghisa ntawu hi wana ku a matshamela malunghile.
0: Hi swona loko hi cuka tindhawu hi nga swi lawu leti vatlangi hambi lava va nga ta kumeka va nga ta humula kona tindhawu leti se ti lulameke hi wa hi matshamele ya kona
1: khwatsi leswi ni nga wula hi a matshamela ma lunghile ja le nyambani hi na ni mandhawu mambirhi ku nga institutu formation de professeurs de Chikuki undhawu leyi gi tshamisekileku aku hambiloko kweku hi nyamuntlha hi ringana ku a ku amukela vapfhumba podi va nghena hi na ni dorobeni ka Machichi kambe ni campus dos ku nga undhawu laha ku nga tirha a universidade pedagógica ne Unisav entao hi na ni undhawu nakona leyi yi ringana ku amukela hi leyi hi nga laha hi nga lomu xikarhi ka ku lunghisela ku veka a mabelixi a vhiki gonkilegi wa hi lomu ka tirhi lowu ja hi mbetile undhawu leyi nakona loko kwahi ku ha amukela vapfhumba for example hi muvhulu podi va nghena senu dropini gani ambani na kona hina ni muni wa mandau la maringana kuyamkela wafumba kunga shkola sekundaria 3 de fevereiro na kona gilungilu ndaulek Instituto Industrial Eduardo Mongani gitamkela abafumba ndaulek higona avik legi hitonga hiveka amibedu Emilia Dawusi na kona ulongo ka viki ligi kitaku itavi na hii lungisa la kuweka mibedu ADPP na kona kulungili kuringana kwa mkela ufumba ya segunda feira podi vangene entao hila umatamela hinga nao entao kwa hinga ula si kusanguleni la watu sama mashishi vata bela mashishi la watu sama nyambani vata bela nyambani
0: lisumibula kaswa ku kuni lumsi swi chotaka kambe loko o va muvhulu swi vula leswaku minkarhi leyi a ku etleliwi ku vula leswaku mi le ku tirheni leswaku kusuka nyamuhla te sonto i nga mundzuku mintirho hinkwayo yi ta va helelile
1: hakunene a ku na ku etlela na ku nga he ku ka vhiki leki basi maji ja hina ni mavhiki yo kari na hi nga etleli a ndzi nga ta vula ku amandziku zwi ta mbelela kani leswi ha yi lomu xikarhi ka ku tirha hakuva vapfhumba hi ta va mukela hi dia 27 entao ate dia 26 ndza tsumba bya ku ja hi ta vi hakunene na hi mbetile a ku lunghisela wonkle mandhawu wonkleni hi lomu ka ku tsutsumatsutsuma
0: hi swona mi le lava nga ta bela maxixi ku ni lava nga ta bela maxixi ku ni lava nga ta bela nyambani mi yavanyisile hi mintlawa swa ku ha lava nga ta maxixi lava bola ntsena kumbe swi ma hisa kwini
1: hakunene a matshamela ya undhawu ni ku bela hi mahili a hi mahanga hi maprovinsia kuva hi wa doka dukisana ku hi ta veka hi maprovinsia o hi ta ma hisa kwini mas definitivamente hi vonile swaku chikwana ku hi veka hi ma modalidad entao maxixi por exemplo hi ta ve ni futebol masculino yi ta bela maxixi na yi tshama maxixi hi ta ve ni handball feminino yi ta ve yi tshama maxixi na yi bela maxixi hi ta ve ni volleyball masculino yi ta tshama maxixi na yi bela maxixi xadrez ni majogo tradicional na vona va ta vile maxixi ja ama modalidad la man'wani hi laha ma ta kumeka hi nyambani na mabela usenu hi nyambani entao lava va taku va tatana va swi tiva ku hi maakreditação laha doropeni ga hi nyambani depois hina hi ringana ku tshama maxixi hi ta ya maxixi lava ringana ku tshama hi nyambani va tshama hi nyambani na vona
0: hi swona hi ta vuyanyana katsongo a hi nyambani i nga yena muluyamukeli wa hina ka mintlangu leyi ya ku tiyisa miri yimo ya xikola kasi ka maputsu tatana Dinish Elias loko mi cuvuka makhambi ya ku tala ku ni lava khalaka va ku ku ni lava va tintanga va ngo ti engetela ka mapasi swi ku njhaninjhani n'wina ka maputsu swi ma hisile kwini hambi kumanaka na swona swizathu swo nga ku leswi ku setiwe swa ku se mi ni ma selection final
6: bon ilwisana na swona amajugador a hina hinkwawo ma ta kombisa mabeyi no entao khola swaku hinkwawo va ka malembe lama lavekaka hinkwawo va ta ve ni mabeyi a ku va hilwisana ni mhaka leyi ya ku falsificara malembe
0: kaniswona loko hi cuvuka na kona mamana Arminda Neves aletela naka ni matshamele hi vulavulile hi leswi vongo ni Weltmoral a ta va mavabyinyana a ku na ntsongwana a khwitakhwitaku loko mi va cuka vatsongwana va n'wina va lomuka kwini
3: ndzi bongile vanana va hina va ka vutomi va bon a ku na vanana va khwitakhwitaku aku khwitakhwita ku mahekile aku sunguleni ka ku kulisa a nivel de treino mas ja va a miri wu tolovele wu tlanyalile ja Então, aí na timaca leto tá com cuita, tá mabadi, arrinajo, avana na vala haka kunene, valungile.
0: Hi 8 wa mintlangu yi fambaka nga 8 modalidade a ya ntshimantshima leyi n'wina ka maputsu xivutiso lexi xa mun'wana ni mun'wana kwasani ka maputsu a ya ntshimantshima leyi n'wina mi tibohaka yona swa ku ya leyi hi sime hi yona hi ya kona.
3: Hina hi longile ka wonkhle ma modalidade lama nga vekisiwa ka siku ya beliwa ka ntlawa lowu ka ntlangu lowu leyi nyambani. Ho kheni ho tira ndzeni kama expectativa ka leswi hi swi lavaku ku swi a swi hiwa leswi hi swi lavaku ku ya nazwo. Então, a wonkhle ma modalidade mo tira de verdade para hi ta kuma leswi hi swi lavaku kasi hi ta tsakisa timbilu ta hina ni ku nyika udzunzu a provhinsi ya hina.
0: É só, né? Eu vim aqui a casa. Está na Souza, Chiango, né? Majuvane, Iaco, Ti Samir, Camapuzo, Vale, Ilha Valulameque, Rimi, Tlaungu, Inquaio. Lumka Gaza, as boas aí, né? Isso é agora.
4: Kanmambu, alomka Gaza, ashambananga ni van'wanyani. Mbeleso swi tiva ku swa ku a ka yi disawu leyi nga ndlhula. Ma kona ma modalidade lama nga kumeka ma le hansi, ma kona lama nga kumeka ma le henhla. Maji hi nivhele ya ku hi tilunghisela. Hinkwavo va nyikiwile a marito ya ku hikwalaho ku va tilunghisela ku kota ku yini hinkwavo va fika ka xigava xa ku sangula. Leswi ta tsakisaka hina ni xitshungu xa ka Gaza loko hi re Valdara a tito la campeão absoluto maja ma modalidade hinkwawo ma kumeka ma le xigava xa ku sangula.
0: É só. E tatana, João, xivutiso xa ku fana xi veka maputsu ku ni ku tala ka leswaku loko ku fika minkarhi leyi va ku ku ni vatsongwana va engetelaka tintanga kumbe va pumbaka va engeteli vo pumba va pumbaka tintanga ku va ta kota ku ya siniyana lomu ka Gaza mi vula swa ku nga le khale ku ta va ni ma selection final n'wina swa nga va cukisisi va edukasawu mi amukelaka mikhwepa liyana mi swi vonisa ku yini swi fambisa ku yini ku fika nomu lowu.
5: Mayelano ni tintanga na ha sungula a ntirho lowu kama woluyana axikolweni loko ha sungula ma competição entre turmas hi hlohlotela va teacher leswaku tinki va wunisisisa khwatsi a timhaka ta tintanga hikuva a swi laveki leswaku antsongwani a nghena ka seleção kumbe ya zipi kumbe i seleção ya distrito kumbe i seleção ya província na anga na tifanelo letinene mayelano ni ntanga se a maticha lawa nga wona va trainador va tirhaka diretamente ni vatsongwana va khumbusiwa siku lin'wana ni lin'wanyana leswaku tenki va cukisa khwatsi a timhaka ta idade ni identidade ya vatsongwana leswaku hi nga tshuki hi kumeka hi phazama mayelano ni mhaka leyi ya tintanga endhawu hi na province ya Gaza ate ndhawu a hi se vona nchumu swa ku fambelana ni falsificação ya tintanga.
0: A vhiki leyi lese la ugamu leyi nga ta sungula mutsuku mintirho leyi mi nga ta va mi landza hi leyi ya kona xivutiso xa mun'wana mun'wanyana lomu ka Gaza hi mintirho leyi mi nga ta va mi landza ka masiku lawa a ku veni ku cukisisiwa leti yelanaka no kongoma a inyambani.
5: Alexi endlekaku i ku leswi va swi hi nga swi vitanaka ku são os últimos acertos. E leswi va swi balaka afinação da máquina kumbe limar as últimas arestas e BC e treinar mas e na e lotela leswaku ya vatsongwane tenki va kumeka mesmo valungile hi lungisela leswaku gamu va nga va lungile point of vista technical, point of vista morale, leswaku hinkwaswo tenki swi kumeka swi tshamisekile para leswaku ku fika siku hi ta khoma ndlela hi famba ya mahantirho lowu lavekaku mayelana ni ta mitlangu ya ku tisa mina
0: hi swona hi le ka 7:41 hi karhi le ka mabulo lawa mayelanaka ni doka dukisano nyamuntlha hi chukisisa leti yelanaka ni ku ve ni hi kongoma nyambani ka mitlangu ya ku tisa miri swiyimo swa xikolo hi thiwaka festival de jogos esportivos escolares lembe leli hi leyi endlekaka le xifundzankulu a Nyembani ka siku ya Nyembani hi laha kumekaka tatana Bellarmino Ntivane loyi a taka eka muti wa ta Jonzo loyi a hi pfunaka ku hi byela swaku hi wa hi matshamele ya leswi i Nyembani a tilulamisiseke swona ku ve na ya mikela mitlangu leyi kambe xifundzankulu Nyembani a ta va yamukela vatlangi kambe na yena a ta va kumeka a kumeka ka mphikizano leyi va kona vatsongwana va nga ta va kumeka ka mphikizano leyi tana Bellarmino vatlangi va n'wina va ka matshamelo wa ya kona na va tiva swaku va ta yamukela a vayini va ta bela ni vanhu va taka ehandle malembe man'wani va tolovele ku huma nyamuntlha vo yamukela hi wa hi matshamelo ya vatlangi va n'wina sena
1: bom hina hilungile khwatsi akama edição ya mambiri manga hunza amanika hivika sexto lugar anampula hivika décimo então alembilegi hikuve hina hi amukelaku hi chela lomuka tihloko tavana na vahina zvinguka va trainadori zvako kula ko hitsakisa nyambani hi chicha mabela lezvinga belisa zvona kama edição la manga hunza hi lava ku vi a lembe leki kota hi nga lomukaya hi vi hina hi ku kombisaka ku hakunene hi hina hi amukelaka entao a morali ya vana na vahina hi leyi yi nga le henhla hi ku hakunene hina ja hina ni 2 meses na hi ni stage a vana na vahina va sungulile stage hi dia 22 de junho entao nyamuntlha va maha 2 meses na va hi ka stage hi tiwona na hi lomu kama tshamela ya manene ya ku lungisela a festival lowu entao vontlhi vana na vahina hi lava va hi prometeraku ku a lembe leki kota hi nga hina hi amukelaku hi hina hi vi hi ringanaku ku vi a tinhenha ta festival ya lembe leki
0: hi swona leswi hi nga ha vulavula hi swona swi yelanaka ni ku xiyaxiya leti yelanaka ni tintanga Nyambani a tshamise kwini a swi kona leswaku vatsongwana kuma kumekile ka hedisawu la ku ndlula a ha tsakela ku nghena ni vatsongwana van'wana se a famba layana mi swi vonisa ku yini mi endla yini kuve mi swi lulamisa swa nga kwihi leswi kuve swi nga humeleli swiphiqo swa ku fana ni leswi
1: hina a hi tolovele ku vi hi falsifikara maidadi a titanga ta vana na vahina hakunene hi langile vana na lava va nga ni tanga leti ti nga tona ti lavekaka hikwalaho hi wala ku aprovetara a ku tivisa lava va taka a va pfhumba va hina swaku nomvala pena ku va zama ku cicacica tidadi hi ku lomu Nyambani va ta kuma a ekipi ya dik leyi nga yona yi to maha ku vi kama walowu wa kreditasawu loyi a to tana ni tanga ni vana na va titanga to ka ti nga hi tona a ta dana ku ri ka ta tlhelisiwa kwalahaya endhawu chikwana ku lava taku va ti lunghisela hakunene ku vi va tisa vana na lava va nga ni titanga leti lavekaku hina hi lunghile ni vana na lava hakunene va titanga tonkhe leti ti lavekaku hi swi tshamisile zonke zwi laha ku lulama ja lava taka a va ti vonele hakunene loko hi ku ku ni mun'wani ni mun'wani a nga falsifikara a i kama wa ku ringana ku a tlhela a cica hinahina ni 130 wa vanana lava ringanaka ku participara vonke va lomu ka titanga leti ti lavekaka xikilisano definitiva hi mahili ka vonke lava va 130 va hundzile va kombisaka ku hakunene hi lava va nga ni tanga ti lavekaka
0: Inkomu swinene. Leti yelanaka ni vuvhikeli hi nga vulavula hi siguransa leti tshamisile ku yini se ha tiva leswaku leti yelanaka ni ta tintanga se mi lulamisile se hinkwavo va swi twa swaku loko va tshuka va le ka timhaka ta ngaku leti ku fanela ku va thindeka ka leti yelanaka ni ta vuvhikeli hi wa hi matshamele ya nyambane ka ku fika nomu lowu.
1: Bon, kwa tsile ndzi nga ulisa zwona ku sunguleni. Hi longile wonke ku ku mahiwile ku kireriwile ama commissions ya mitiro ku sukela ka segurança, saúde, alimentação, logística, protocolo. Wonke ma commissão hila ma matiraku hi ku hambana. Commission ni commissão yi lungisa leswi swi nga responsibility ya vona. Então, a segurança na yona yi garanteriwile byi komba ku byaku tanto lomu ka tikampu ku ta vini vanhu ni maphoyisa tanto lomu ka mandhawu lava va to etlela kona ku ta vini maphoyisa ni doropa go ni madoropa wonke ma ta vini maphoyisa lama ringana ku wonelela a ku hi mani loyi a kalaku a nga fambi hi ndlela ni ku komba tindlela leti ti ringana ku vi tona ti landzisiwaka. Então, a makomissão lawa wonke hi lawa ma ha ku ti reunião man'wani e semanal, man'wani di 15 en 15 dias, kasi ku vi va boha a ku vi leswi swi ringana ku va tirhisa swona a wu longo ya festival leyi hi to amukela vhiki taku.
0: Kunene. Ka maputso tatana Dinesh Elias a hi twa loko mi vula leswaku nga ku se maselesano ya ugamu nga mitlawa ya ugamu se yi endliwile swi vevukile ku endla mitlawa leyi ya ugamu a swi solo ka vatswali swi ma hisile ku yini mi swi kotisile ku yini ku ve mi swi ndlule kusa a kona mutswali mun'wana a nge mina n'wana wa mina vo musefe ku a nga twani ni ximanyani thicha manyani a munyenya n'wina mi swi ma hisile ku yini leswi se mi nga za mi kota ku ve mi endla a mitlawa ya ugamu mi swi ma hisile ku yini leswi
6: bo ku fana leswi swi tivaka swa ku provinsa de Maputo yi hambe a festival provincial lembe leyi nga hela a vatsongwana va kopitirile munhu muni a kombisa a wu tivi la yena a ni ta muanga na wona ka ma-modalidad lawa a pratikaraku então va khetiwi ko laya hi wunyingi la wo vatsongwana va khetiwi a festival provincial a lembeleli hle hi jika hi hamba a matrino de control va khe va langutiwa vatsongwana swo va le informa o nada ni lava nga tshuka va humelela ku lembeleleli na vona va khetiwa a ni ze fika la nga ko swoswi então a hina swikhalo a ni ti swoswi ka vatsuka ka vainkarregado kumbexana van'wani vahanyi tiko a hi zaka kuma swikhalo purka proceso leyi li nga la selesangu li ve transparent khani mama
0: hi swona mana rimindi a mintirho yin'wanyana yi landziwaka hi ku ve ku patsiwa leti yelanaka ni mitlanga ku tiyisa miri nga majogo kambe ku patsiwa na tona leti yelanaka ni ta dyondzo n'wina mi swi ma yisa ku yini hi vona swa ku vhiki leyi nga kuva ku endliwa maprovogamu vatlangi lava n'wina mi va tekaka va ya nyambane a mi endlisa ku yini ku ve mi kota ku mi va pangalata ka leti rinaka ni ta dyondzo na va patsa leti endlanaka ni mitlanga ku tiyisa miri
3: zibongile a vana na va hina lava hi nga va langa ku va vona va ta nga representara a provincia de Maputo ka ntlangulo wa jogo xikolari xa nyambane va ta hi mandhawu hi madistrito ya ku hambana então para hi va patsa hina hi va fambisa ka ntlangu hi tlhela hi va fambisa ka tigonzo hi yo maha leswi a vana na hi yo va susa ka swikola leswi bya ku hambana va nga eka swona hi ta va veka vokhe ka xikola xa kusuhani laha va tshamileku kona kasi va dariwa acompanhamento ka ntlangu então hina vagondzisi hina vaticha lava va tshamaku ni vana na lava hi hina hi nga kari hi cuka nkama wa ku vanana va ya xikoleni va vuya hi xikoleni hi va yisa ku ka ku bela loko va huma eka ku bela hi va nyika nkama lowu hi tlhela hi va kontrolara a ku va revhera materia kasi va nga nyiki a prioridade ka majogo na vakari va veka a timhaka ta xikola hi handle entao hi yo va akompanyara ka wonke maativitade tanto para a escola, que é o aproveitamento pedagógico, assim como para a atividade desportiva.
6: Kadumambo, ando com bela coenga estela nhana lá, ando com um fumelelo.
0: Ai, fã bem nimak, ele é cama bolo.
6: Oh, isso, Kadumambo. Oh, na nenga estela sua engaçaia a professora Arminda, avançando ana loco, quando ela vai engana ximixuene, kun lava va nghena madyambyeni a loko nghena ximixweni a tirina ra enhlekanini loko a nghena vuhlekanini a tirina ra ximixweni entao u sikwini diposi ka jantari hinkwavo va kumana a sala distudo no pra va rivhera materia ya voo va kombisana swin'wana swa xikole a va ni nkama lowu va nyikiwa pra va rivhera materia masiku man'wana funtsi a hi hamba mapalestra ya saúde sexual drogas ni swin'wana ni swin'wana a hi ni va a vanhu lava hamba mapalestra pura va dyondzisa vatsongwana a mahanyelo ya kahle kanma
0: inkomu swinene tatana Dinish Arlindo bon hi vuya lomu ka Gaza loko hi vulavula na yena hi yena nhenha wa xiyenge xa vugamu a ti lulamisela ku hloma leswaku a ta tlhela a maha nhenha kambe vunhenha lebyi byi fanela ku ve li patsa vatsongwana ni xikola n'wina vabeli lami nga na vona mi va vonisa ku yini ka leti ri na ka ni ta dyondzo a mi va heleketa kahle ku fika ndzima hinkwayo leyi va kumeka ka prestajo a swi ma yisa ku yini
4: loko u kuma hi wile a maselesonge hi ku hambanahambana ya mitlawuti samiri ku enciwe leswaku hinkwavo va vekiwa swaku va kumeka eximixweni va tindlela ta ku dyondza enhlikani va tindlela ta ku bela handle ka leswo loko ku helelile a mitirho ya ku trenara ni madyambu a ku ni masesonge ya ku funda a ku ni masesonge ya mapalexa lava va nga lana ku nga dyondzisiwa a swa ku hambanahambana mayelano ya vutivi ni ya ku hanya komu majove ma nga kona se hi leswo ha tshemba swa ku a ntshovelo wa ku dyondza wu ta famba ku fanana ni wa ku bela eka leswi hina hi nga hi mahisaku yini hi nga hlohlotela swona swa ku swi enceka ka vona vatsongwana
0: va kona vatsongwana xana a nge le vatsongwana hambi hina vakulu va ku loko hi famba ka tindhawu to karhi hi kumeka ka tindhawu to karhi ku ni swakudya swin'wana swa ku loko hi dla swa hi tshuvisela swilini mi swi kotisi ku yini ku swi lulamisa leswi n'wina ka vatsongwana laya tshemba swa ku va kona van'wana va nga ha noyisi loko aka swidliwana n'wana kumbe swi zanga swi humelela ka vatsongwana lava mi nga ve na vona ka nkarhi lowu wa prestige
4: nga hlaya swa ku a swi humelelanga hi ku a va ha ta vatsongwana hi mahile a leswo ngo i levantamento ya ku tiva swa ku hi xini munhu ka vona va taka ka ngaki se ni loko swi lunghiseliwa a swa ku ka a swi mahiwa ku tiva swa ku ku ni va ngaki va ka va nga gexa wu karhi se a yi zanga hi ve ni a swa ku fana ni leswo hi ku hi ti lunghiselile para ku hi nga kumi ku a vatsongwana va kuma a mavagwe ka swona
0: bo tatana João ka leti ri na ka ni ta ntshovelo leswi vulavulaka hi timhaka ta kwala ni xikola hi nga dyondzo profetamento pedagogico ni leswi yelanaka ni ta mitlanga ku tiyisa miri tatana soza vula leswaku a mi swi longolokisa maqhinga muni mi nga ha ma tirhisa ku va mi swi longolokisa swilo leswi hikusa vatsongwana loko va ze va kumana phe va sungula ku tlanga lena ka vona va pimiseka ku tlanga ntsena
4: a mi tirhisa nhonga mi mayisa kwini
7: tanihileswi a nga swi vurisa swonana ku ri sotsa kota hi nga va professori a hi tirhisa amapalestra se hi nkama lowu wa mapalestra lowu hi nkarhi lowu hi tolovelaka ku va tlhamisela vatsongwana timhaka ta lisima la ku dyondza ni ta lisima la mitlangu ya ku tiyisa miri hi mayelano ya ku hi swi longolokisa swilo leswi kisa hi tolovela ku hali menti saudi fizika i menti sai leswaku aloko antsongwane a pratikana a disport mzimba wa yena wu ta kumeka wu li lowunene endawu hi ku mzimba wu lowunene ni menti la yena lonawo li ta va li basile li khanyile leswaku loko a fika seni ya xikolweni a ticha a veka tidyondzo a endla a ti yamukela entretanto a va maheliwa mapalestra vatsongwana leswaku va kota ku konsilera swilo leswi swa swimbirhi leswi timhaka ta mabuku ni timhaka ta ku trainari se hi ta swi vula ku hi swi kotile loko hi swi cuvuka hi swi avaliara hi swi vona ingi swi fambile khwatsi kusa na verdade hinkwavo vatsongwana va lunghiseliwile leswaku va ya xikolweni ni mixo se a ku ni movha yi nga va heleketa xikolweni tlhelo ya va teka yi va vuyisa na centro de staff se ni fikani yi va teka movha yi va heleketa amakampu ya ku ya trainara tlhela yi va vuyisa se va vuya va tata tilungisela va kuma refeição entao se ku ngheniwa o estudo obrigatório o emapalestra dependendo ka leswi calendario leyi nga havekisiwe swona maza verdade hi ki a timhaka ta dyondzo ni ta mitlangu tiyisa miri ti longoloka khwati
4: hi swona hi lava veka xivutiso xa ku miqala kumbeni xi ta hehla hi ta yi kuma nhlamulo kusa mun'wana un'wana maqhenga yena va tirina tori hi ntalo wa vona loko va vutisa ku loko nyamuhla mi ya bela mi ta ma yisa kwini va linada hi nga kala hi nga paluxi maxina hi lava ku vutisa n'wina mi ve va kampiyawu maqhinga lawo si mi nga tirhisaku kumbe mi ta kota ku tlhela mi hava kampiyawu hi wa ya kona kasi
8: ni nga bala ku amaqhinga lamakulu ma nga kona hi ku hi engeta hi tshimatshima ya ku hi engetela a matrenarela a ku na xin'wanyana xa ku hambana ni swa nga siense ya trainament yi nga enciwa para ku kota ku hi nga kota ku hi va tlhela hi va kampiyan absolute hi ku yini hi ku hi hlohlotela porque ne ha hinkwavo lava nga va kumekaka ka maselesonje va nga ha ri kona ka mafestivali lama nga ndlula se hi ma leswaku lava va nga ha fambile seniya a va ta va ta nyikela xperiense kumbe atlete ka leswi va nga hanyisa swona ka lembe leya nga ve kampiyan absolute se swaku va ta kota ku a vatsongwana lava fambaka swoo swa hava vanyuwana na vona va kuma morale ka swona swaku kasi seniya a matlangela a ma ha fanini lawa ya ku a nga ya hina laha mugangeni seniya ku ni van'wanyana na vona va belaku a ku tlula hina se por iso hi leswi hi nga ha tirhisa swona para ku kota ku lava na vona va kuma morale directamente ya ku va kota ku hi nga rivaldara a titulo a lembe leri
4: hi swona inkomu hi ta va hi kongoma leyi nyambani a ku ve hi tipatsa na tatana Bellarmino Ntivani tatana Bellarmino hi yena loyi a hi byelaka katsongo mayelana ni leti yelanaka ni ku yamukela mintirho leyi yi nga ta va yi endleka a leyi nyambani ku pfula mintirho leyi tatana Bellarmino se mi swi lulamisile leswaku hi ta yi pfulela kwihi ka kona a khisimusi la ku sungula
9: hakunene hi lunghisile a khisimusi hakunene ku ta ve ni festa ya ku saseka ni ku ya hombi ngopfu le dropini ka maxixi yi ta ve laha kambo municipal da maxixi hi laha kuma hi waku zonhli a ku ve givi ndhawu leki Mosambiki yenhle a ringanaku ku ve a atenção yi ve lahayani yi wona mitlangu ya zonhli leswi zwi ringana ku kuvi zwi maheka endawu hi ta vi laha kampu municipal da Mashishi hi kona laha hi ta nga sungulela kona hi tlhela hi vala kona
0: leswona ya tiva leswaku mintirho leyi n'wina mhova ya mukeli ntsena mintirho leyi mi kunguhataka hi ntlawa wukulukumba swinene wu yelanaka ni ku lunghisela mitlangu leyi yi ya ta ku tiyisa miri kambe mi nga hi hlevela hi ntshimatshima swaku hi swihi swa ku navetisa mi nga ta va swi endleka ka siku leyi la ku pfula a mintirho leyi yi ya ta mitlangu ku tiyisa miri
9: o swi nyingi leswi hi longaku swona hi lomuka ku lunghisela a exposição ni feira ka siku lego ku ta ve ni tiempresa ta privado ni ta publiko ta mfumo ku ta ve ni swin'wana leswi ringanaka ku maha ka feira leyo hi ta ve ni ma grupo cultural ma to kombisa a tshamela ka lomu nyambani a swi kinakina ni ku yimbelela hi ta ve ni vayimbeleli va lomu doropeni ka hina entawu swi nyingi leswi hi lunghisaka hi ta ve ni ginastika masiva hi ta ve ni koreografia ku ni vana na laha hi va lunghiselaku kasi ku vona va mahaku koreografia ya ku vula a siku leki entawu swi nyingi zwi to hlamalisa lava va taku ka doropa ka

0: Ili qhinga leli mi nga ta li tirhisa n'wina ku ve mi kota ku ve mi ve tinhenha leti mi navelaka ku ve mi li tona.
1: Bongile hina tshemba leswaku a ku na loyi a swi kotaka ku vula tivati a tshika munhu loyi a munhu wa ku ta a ta cukisela leswi mayekaku laha mutini kaku. Leswi na ndzi lava ku vula ku a maqhinga lawa ma nga longi hi nga longa hina para ku hi ta kuma swihiwa leswi ta nga dzundza a provhinsi ya hina. No podi hi nyikela. Ku ni masegredo ka
0: dixpodinyikela.
1: Ndzi nge hleveli loko ndzo za ndzi ku ni masegredo eka a segredo a yi hleveliwi puri ku loko ndzo za ndzi hlevela oho swi fambile hi moya.
0: Yeso. Nakona a hi lava ku tiva katsongo mayelano ni malulamiselele ya tiva leswaku aka mitlangu leyi ku patsiwa vatsongwana nakona lava va hanyaka ni ulema lo karhi ka n'wina malunghiselelo lawa ma mahisi ku yini tinhlayo ta n'wina ti tshamisa ku yini ku cuka lava va hanyaka ni ulema lava va kalaka va nga yingisi kumbe va nga vulavuli ni lava va yingisaka va vulavula mapatsele ya vatsongwana lava mi ma endlisa ku yini mi swi endlisile ku yini kumbe vatsongwana lava va kumana va tiva ku va bula swin'we i vangaki vatsongwana lava mi nga ta va mi ri na vona va matshamelo lawa.
1: A vatsongwana lava va nga ni malimitations vanharhu lava kalaka va nga wulawuli ni ku ka va nga yingisi ni lava va ku yingisa majina a ma nga yingisi muito bem. Vona va bula ku a vana lava i vana va ta são crianças que saem da comunidade então hi ci vona kwale le mabairo ku ni lava va yaku ka va gondza ka swikola leswi ya special mas ku ni lava ka laha ku va nga gondzi ka swikola leswi ya special kambe a vana na lava va hlakana ni vanghana va bula ni vanghana entao loko va tile va ta chekela sena u ka konseu foi ki rapidamente va sungula ku gondzisana ama bulela ama hlakanela ileswi ha swivona swa ku va kumana loko va kha va bula.
2: Kombela ku engesela nyana bo a swin'wana hi nga va na xona engesela swa hlahla professora eku hi tirhiseni ngopfu ni va inkarregado de educação vatsongwana lava hi ve na vona ri na na vona va hi byela swa ku va hanyisa ku yini wena ma ku hi dadi hi nga private na wona loko hi tlhe engesela swo van'wani va professori va fundisiwile va mativa a malingua hi tisinage a va swi tiva a ku khulumisana na vona hi ka leswi va nga ka hi swona kan mam
0: eswona hi le ka 8 hours na 7 minutes hi ta wenyana ka gaza ka tsongonyana kuve hi tiva i vanhu va nga ki lava nga ta va va endla antlawa hinkwawo wa lomu ka gaza ku patsa vabeli vatlhokanyisi nambe hinkwavo lava va nga ta va va patsa mintirho leyi a mintirho ya ku ve va balisa hi nga xikrisawu kusa ku endliwe pera xikrisawu ku endliwa xikrisawu definitiva se swi endlekile hi wa hi matshamelo ya kona hi xiyimo xa xifundzha nkulu gaza
3: mayelana ni ta xikrisawu a delegação la Gaza se li mahile e a delegação li constituiu aí 163 wa vanene e kavona ngani a chefe da delegação e na a jornalista a jornalista wa IRM na mutirho wa xibedhlele hi nga medico i na va motorista i se kuni 130 wa vatsongwana 65 va rambula xisati 65 va rambula la xinuna i ni 15 wa va treinador.

0: 10 wabajuwish ngashibala ku arbitro si ni va delegado vambirhi mayelana ni leswi a regulamento lama xa ku xikolari leyi matsakamile hi leswi hi nga va hi swi landza hi xitshamise xitano.
1: Amsina endla maselesa final swi ta vevuka ku byela vatswale swa ku ah manyana a nga fambi manyana wa famba.
0: Bon, aleo hi mhaka ya ku karhatanyana porque sopra ma professori o va trainador ka vatsongwana hinkwavo lava nga for example ni nga swi vala ku mina ni li a trainador wa football ka grupu hinkwayo leyi ni tirhaka na yona hinkwavo vatsongwana va ba sempra ku a ku hlawula lavaya va dza sege ni fanela ku ku a ku teka vona ka masculine kumbe ka feminine swi kumeka na swi karhata mazavirela leki tenki va swimahisa swoleswo tenki va hlawuliwa se tanto ka vatsongwani asi komu ka vayingaragani a swi nga ta vevuka kambe hi ta kuma maqhinga la ku for example a loko hi tolovela ku bula na vona vatsongwani ha swi bala sempre swa ku a hi hinkwenu hina hi nga lama trainaraku hi nga ta kumeka ka maselesano ya definitive se mwani mwanyana a zami laha swi kotaka ha kona ku daruse u masimu leswaku a ta kota ku a kumeka ka lista la selesano definitive and now a swi vona ku a swi nga ta hi vevukela kambe a nangubala swoleswo a hi hinkwavo lava va trainaraku va nga ta kumekaku hi ugamu ka selesano definitive se ni koka vatswali vhela leswi xona ndzi a nga swi valisa swona loko se mutwari wa ku karhi a ta vona ku n'wana wa yena loko se ku fike vhege la ku a lava va nga selecionado va famba nyembane wa yena n'wana a muka kaya swi ta karhata maxi tingi swi mahisa swoswo a ku na ku yini leswaku ka kuni a xiyenge xin'wanyana for example loyi a nga ni alike ni dozi daki ya majdojano a hali ka intervalo ya ku a nga se yi hundzisa dza sejano xipura leswaku a ha ni opportunidad endaw a swi vevukanga kambe a nawu u swi lavisa xitano hi tingi hi landza leswi i nga nawu se maji hava muralizara vatsongwana leswaku a va swi tivi ku swi mahisa swoleswo ma mahele ya kona
1: hiswona a ku heta nyika mukhandlu muyingiseto ku rhandzeka a hi lava ku ya ka tatana Bellarmine u nga yena afintrian wa hina hi yena ke muyamukeli wa hina tatana Bellarmine a xiyenge xi ndhuleke nyambana kumekile ka decimal position eka mitlangu ta ku tiyisa miri xiyimi swa xikolo mi vula leswaku lembe leli a makungu hi wola ya ku ve phokekile swi nga n'wina mi yamukelaka mi li n'wina mi tlhelaka mi teka xikotela xi tshamaku kaya maqhinga hi wa ya kona lama ma tirhisaka ku fika nomo lowu vhiki leli la ugamu leli hi vonaka hi nga ta li tlulela mundzuku hi swini leswi mi nga ta swi landza ku ve mi ta kota ku ve mi kuma mihandzu leyinene hi yihi mitlangu ya ntshimantshima leyi mi ti bohaka hi yona mi hlomeke hi yona n'wina seni nyambani
2: kwatsilezi va nga wula le ka maputsu a ku na ku hi nga wula laha leswi hi a matirhela laha hi ma mahaku a maqhinga ya hina lawa hi ma bohaku kasi ku ve hi kota swikotela hi kuma swikotela lomu kaya a hi nga ta swi kota ku wula leswi ku loko hi wula van'wani ni van'wani va nga teka maqhinga ya hina va tlhela va hi rhangela endhawu byi ta voneka hi kama wa kona ku lava kasi va tirhisa leswi maji leswi hi mahaku hina hi leswi aku hakunene hi komba ku hi lomu kaya hi hina hi rumaku endhawu hi longa a ku ve ku wonhle mamodalidad ma vi lawa ma swi kotaku ku humelela ma vi wona ma kotaku ku vi ma vi phambeni a maqhinga ndzi nga ta wula ku hi wahi maji hina ni maqhinga
1: enkomu swinene Ele ka itora na 13 minutos. Nongoloko wa mabulu lo waduka duksani lo patsaka bana klori Rigoberto Chissano skangwina Horacio Romão. Rigoberto Chissano skala makamaputso Horacio Romão le nyambani. Enkarwa kuve ninyika mukandlu Horacio Romão skangwina Rigoberto kuve va vula tinhlayo kusukela inyambani maputso nakona valonzota mukandlu lo loko kuni xokari va lavaka kuveka ka va na klori va hina lava va tipatsaka mabulu lawa aka mishlo nyamuntla kuve nyika amkhandu mingiselo ku landzeka kombela tinhlayo vana glory
3: izona seno nyambana hina ne number phone 86 93 86 399 86 93 86 399 yona number phone yaku wena mungiselo nga swikota kuva uitirisa ufona uhlengela ka bulu kahina zvoti singanazvo ita sangula seno nyambana bava Belarmino Tivani wakamituri ya tagonzo lumuka province nyambani hewa hema modalidad lawa mkubeka kuna mkari muku lawa hewa na hila kuhumela la hewa wana haka mshakanulia lumushkulin ya kutisa amir
2: ibungili hewa ula ku haku nene hina hilonga ka wokh mamodalidad leswi loko hi byi hlola ka wokh mamodalidad hi vona ku avana na va hina va bon akuna legi gi mahaku ku ve kwasigasileka nada wokh makumeka akunene kam tihweti leta timbiri ta ku preparara va tikomba ku va lungile vana na va hina já vamos a jogos de controle Vicky ni Vicky vocês hawana ku akunene valungile akuna modalidade ginga sule Canada vocês mali pambe
3: a bola ita belo a kwe chuva ita belo a kwe ama modalidade kona loku muchoka distribuição ya kona ku ngakuphakela hichimu cha cha lumdrupenge nyambani machichi
2: A drupe ni gama chishi, hitavi ni xadrez, ni jogos tradicionais, vatavi Instituto de Formação de Professores Lichikuki. Futebol masculino, hitavi lá a campo municipal, lá a kutanga, lá a hitovula kona, hit dia 29, hitela rivala kona. Então, a futebol masculino, hila a hitobela kona. Tanto que a jogo ia com sungula, ia com vula a festival, e dia 29, e também mesmo a futebol masculino, qual é a campeã. E também o handball feminino, campeã machichi, lá campo ya escola sagrada, família. E também o voleibol masculino, lá campo ya escola secundária 29 de setembro. E que lugar é machichi. Sendo nyambani, Hitavi ni basketball masculino le campo ya Instituto de Ciência de Saúde. Hitavi ni basket feminino la campo ya Majed. Hitavi ni vole ni handball masculino le campo ya Escola Secundária de Mulé. Hitavi ni handball ni ginástica la Instituto de Ciências de Instituto Eduardo Mongani. Então, nem atletismo e tu vele a pista 7 de setembro. Então, lá o Rio Anama, a distribuição lhe engaema, Kamandau e a Kubela ka wona a de jogo.
3: Lua ma distrito maga humele lango volume ka modalidade ya kutsarangana chimu cha province. Kuna ni 14 ma distrito kumi ni muni, kale zvikuzvilava kuna ni distrito yokare, zvikuzvilava kuna ne chikona nyingi chitokumela.
2: Yeah, e distrito yimwe so yinga kala ku akuve ne ngwana na munwe a kumeka ka seleção inga distrito ya Govuro tanto que he kama wa festival provincial itili base ni modalidade yimwe ya basketball então avaza akuzanga kukumeka ne munwe wa ku selecionariwa la ka modalidade le mas kama ngwani ma distrito hina ni vanyingi vana na vanga selecionariwa mas anguvu hina ni district ya Vilankulu, ni district ya Zavala, lawa hiwa na mangani vana na vanyingi vanga kaselesao. Benko mu sidadi nyambani.
3: Kasi muyalo hiyenu kumulungisala mshakanu ya kutesa miri ya vana vana mkashukona. Huu hiyo mkongo medu. Ngatuka hiwa wala rota na mkazi umulava hiyenu kumashukushukula.
2: Bon, acha kusungula kuvi hivi ni unidadi le unidadi nasional. Manje acha hombi nguvu akuvi avana na vakumana va kompetira hile zwa ku hilava ku a disporto primeiro e saúde mas já anguvu nguvu ku vi hikuma avana a descoberta de talentos kasi ku vi amaklu ma alimentara maklube ya ku tsanga ya ku tala lo Mozambique. Então, hikuwa lauka kukurambiwa ama klubi kuvi maasistira. Kasi kukota kumawona kuhiwi angwanana wa modaldadi yukari. Aringana kukupoda atikiwa avi ka modaldadi ka ekipi yukari. Kasi kuvi a representara Mozambique lungu dentro e fora. Então, cha humbinguvu hileji, cha kudiskuberta de talentos. Kasi kuwa alimentara ma klubi.
3: Kama putu mutingungwa, wakona vana na vokara sevanga huma, kwa laka kuvahumerele kata bola, kutani ingonyani mishakanu ya kutisamiri ya vana vana mga shkola, matalentu.
4: Matalentu ima nyingi, luku kugama mafestivali, ava tsungwa na vanyingi vasoka mafestivali, livo na vaparticipara kukama kampionato ama bairo, ambayani vatikiwa vaya kama klubi. Então, a matalento sempre uma aproveitaria.
3: Mas, Michael, em cima da lá, ele foi mostrando em cama e trouxe o ato lá rápido.
5: Quando mambo, vai em sete, lendo Maputo, e o número é aqui, foi na IOD, 82-31-057-51, e tela é pinda, 82-31-057-51. 51. Nishivitiso para Nyambani, Tatana Belarmino. Tatana Belarmino, lestua sua coca sorteio, mocha urish funza o Kurumaputo kuwa muberana a ka primeira jornada kama moderada, dia ku tala kavo. Swinga teka Nyambani para shaura funza o Kurumaputo para muberana nae ka jornada na kusungura.
2: Bom, Maputo, amutiwa na hiye na atolela ukuvi ahinhena. Ndao, uone liku chukwa nako hisugula ninhena. Kasi huona ku himidira ku hitsamisi kuyini. Kasi kava ngwani lava batu lanzela kama jornada mangwani.
5: Tatana dirige, lenu Maputo, estuwa ku Matola, shifunza ku Maputo, shini 8 wama distritos. Lin distrito ni va tsongwa na vanyingi ka ma modalidade ya ku hambanahambana nga ta kumeka ka Festival National du Jogo de Esportes Escolares.
4: Mambo Fons. A loko hi languta list ya vatsongwana va provincia de Maputo hi vona swaku hinkwawo ma distrito ma representado swi hambanahambana hi tinumero mas hinkwawo ma distrito ya 8 ya provincia de Maputo mane talento, cada distrito lhe combina pelo menos 2-3 jovens atletas. E o Tsongo lá, mas a maioria é o Tsongo lá, é o distrito lá, Matola.
5: E na cone, mamana, estou só com a liberdade de muita enhambane na mulica, chigavacha, mumba pepo, mutiranjane. Tinha cheio árbitro. Muita enhambane na ka delegação imagina mu ka delegação da wa buampepo ka bodala dwa volleyball kunga phazana so handball mutatira njani so soku mutasukala ni delegação ra chifunza ku Maputo mu kasa nyambani kumeka ka committee va ya commission de arbitres mutatira njani loku muhlawadi wa ku wa mu apitara jogo la Maputo por exemplo ni Gaza por exemplo.
6: A kutirisana ni pitula anze ni kakampu. akuna kuchuka ku anwana na lwei ndzinga muona asungula kubela a modal dad dand ball le ka mapotsu ku tirisa pitula ntse akuna ku lwei maputu lwei gaza lwei nyambani lwei niasa nada kuba pitula apenas la ya wochuka a jogo u tirisa pitula ka bo
5: Nicolau na Horacio mwatule marito kusukela mina nyambani Nicolau
1: Esona 8:24 minutos anhlaya ka Gaza 8700513333 kuni mwingiseta mfukeni Felix Paruki oyoyo
7: Hey awsheni tatama Nicolau awsheni matrikuloni maputu na nyambani ndivangitwa ranzeka milosa zela acompanhar a debate baila no demais jogos esportivos escolares o ambiente festival jogos esportivos escolares e ainda tem que agradecer fundam colo em Japão ah então a barangueira a ola você passou se gostou muito da colungueira a magata tatama hospitais e um quase se longa também andava com tiva a kava kula kava nyambani kota nyambani ativa tangso ku naswona yi ta veka capitali jai declare kum capitali tourism wa hi mapimu lawa nyambani yanga na wona kota capital de tourism kasi leswaku a ku zama ku kombisa ta leswo kava ka matsongwana lava nga ta pfuxela ka nyimbani kasi leswaku va considera a disporto hambi ni mitlangu tisa miri i tourism kota hi va kona swaku mitlangu tisa miri i tourism hi nkarhi yin'wana swi famba swi xikan'we swi chadana se a lava teswaku hi wa hi mapimu lava nga na wona va nyimbani mayelana ni mhaka leyi ya ku va presentela a ma-distinguished tourism ya nyimbani kasi ni ku hetelela ka hinkwavo varhangeli va nga kona switichini maputu gazi nyimbani kasi hi tivaka kona swa ku majogo xipidivo xikolari ma tirela matalento a lava tia swa ku ndhavi ni considerile a tiekipa to karhi ta maprofesi ya n'wina kasi leswaku va kota ku akompanyela majogo lawa kasi hugam va ta kota ku suka gari va selectionara hambi ku langa va swiveteri vo karhi kasi va ta integeriwa ka maekipa yalawa va lumbaka maprofesiyan'wini hi leswi nga lavatisa swona ka makoza ka va hini inkomu Felix Paruki xexayi na swi maxireni mpoka
1: inkomu swinene Felix Paruki
5: Nicolau aleni maputi ni mingiseti
3: a vetu zola hi kwihi
8: ekhomeni mina felo khumayi a ni na swa ku tala mina wa kona a xikombelo xa mina a ni navela leswaku wo to ni nyambani vatsongwana va ya ku kona va maprovhinsi hinkwawo va ya tlanga mitlangu a ku ve ni vuhlayisi linene mayelana ni sawudi vadokodela va li kona ekusuhi va tshama sempre ku kwidariwa va tlhela futhi ku ni ni gaxibecause ku ni ni swakudla hi ku enela se lexi ni nga ha kombela xona se xa ku gamesa hileswaku a ni kombela ku Gaza ya wina tanihi lembeni leyi yanga ya wina kumbe yi vekwihi se ni nortes ku Gaza hi mitlangu hi mukulu stereke a ni kombela ku ya wina kambe va tsheketa ni tinhlari ta hina lomu a ti wupisi vana tanihi hileswi va nga wupisisa swona loko va yi va wina leyi ni fambile a hi leswoleswo mitirho yinene
3: i mvolo wa nkama wa xirhami fambele felo Gaza kutani maputo
4: na unge se voneka vengiseti mun'wana a lava ku komentaranyana kutsongo timhaka ta tourism bo a vatsongwana va hina kumbe hi nga hlaya va sukela madistito manyingi
1: bo nde khomela ku ni muyingiseta mpfhukeni oyoyo
9: wayangula Gabriel mfundisi manjoko hlanu yanani ka mapuli ndota varhambiwa va mitsoripovhinsi ya ka Gaza kasi makali ya majogo xikolari yi ve makali sima yi makali sima ku va ya phambeni ya sungulela haleno ka maputu emalembe ndzhaku ntwisa awosidaya mahlweni ku va lipo a ri majogo xikolari swa laveka leswi kuva vana va hina loko ka nga swi kuma ku sanumuka maputa xikolo xa kwa ni dyondza ni usiku enkwanta va hamba se leswaku ka swikolo swa nhlikano ndzi swi navelile na mina se na vula ku swi ya mahlweni a provhinsi ya hina ngopfungopfu ya Nyimbani Gaza na Maputo a yilwi se nkwankama ko teka swikoti lava norha ni va sendi swi na helwenini ku vana hi koti hi teka swikotela and mama
3: ku na nomu kiserisa ni Nyimbani hoyahoya
10: Eh kumbe ke.
3: Baet, avuto zwere kwe.
10: Adrian Kongwe.
3: Izona, kena nzi men.
10: Ndzara kuti ku durant majogu laro. Kati vala litote belokona, kungena vatsongana na basi. Kumbe ni vanhu va home. Loko vangena, mahala kumbe kari. Ndawu, sibuye ke sta. E perante a preparação. Vou preparar mais jogo. Em cama logo a mamãe vai fazer isso. Ambi o ano o meu curu recanda o como a mãe não usa zona co. Co te quadri distrito lhe o distrito lhe o distrito lhe o patrão da o. Então, ali não não o meu lugar chega não lhe o tipo o fora o tudo velho não lhe. As o comprometer rende a uma pensão vai na que. Donde
3: Bungi, ciao ciao.
1: Enkomo, aitibe nakunge seva ni mwingiset tatana dinisha likare hlamula.
4: Bo, ai hlamule mhaka ta tourism hla swa ku avatsongwana va ta ma district ya ku hambana hambana. Kuni vatsongwana va ku dash de valika district la vona avatsame va viajara. Vo sungula ku va viajara u va ta tiva capital provincial hi mhaka majogo xikolari hi nga hlaya swa ku hambe hi tolo for example ku hi fikele a inkarhegaku
3: na nimungiseriseni Nyimbani hi ta kombela a murambi wa hina ku wa hi khomela mi ta hlamula ndzhaku ka swivutiso ku na nimungiseriseni Nyimbani hoyahoya
11: akiseni
3: wa veka xikhala kutani ni swivutiso kutani mavonelo ya wena
11: mina a mavonelo ya mina
12: Mas para mim é zama do Congoan. Agora muitos já acusam o nome de Kumbir, é pa, Islam. Já, ele é o nome que já compela o povo. Caso já baixe lá o lago, por exemplo, zama do distrito Mangmanya, no Henga, pelo menos distrito, pelo menos distrito, pelo menos distrito Mandiri, mas, pelo menos como é que quatro, cinco ou oito quatro, é por babfuka. Bungir,
3: Hanyan, compela com o gráfico.
13: Maputo ini mwingi sete alikungeni Aushen
14: sire
13: ngena make
14: ya mina no kesa atiro hinkwawo uhandiwa ku eduka sawo virusa kwa vana mahina vakumana mbangu wa wun'we vativana vadyondza mhaka ya matisporto a swi fambe a hombe ku kombela hinkwavo varhangeri va swi kota ku va va hlayisa tanihileswi va va hlayisaka vhela va swiyima swini va tirhi wo famba hi kurhula hi khensile ni nga ta tata hikusa no teka ku ta chensa tsena khani mambo
13: khani mambo na yina yi khensile
1: kuni mwingiseta mpfhukeni ka gaza oyoyo
15: Carlos Tembe dropeni ka canja
1: ina tatana Carlos Tembe oyoyo
15: inkomu ko eziliwa nami nawo lixota fich swinharhu Maputo gaza nyembani parabenizar a iniciativa de jogo de jogos escolares que iniciou por vários anos e como lá vou em tango ya ku tisa miri ni tango ya ntumbuluko ka vatsongwana lexi ni lavaka ku xi twisisa ka n'wina varhambiwa hi leswi i nga ve a mitlangu ya ntumbuluko ni vulavula hi ncuva ya switele ni vulavula hi ncuva ya ku tsaliwa la ka phepha dyama muravarava ni vulavula hi neka ni vulavula hi mabirilinda mitlangu leyi hi nga kula na hi tlanga exikolweni tanihi lomu malokazadi khale ka matiko i nga vi yona mitlangu leyi yi vekiwaku hi koho or i ta vi koho ka mitlangu leyi ya vatsongwani yi nga ta vi kona a province ya le Nyembani
1: inkomu swinene 8:35 e kare ya mukela mwingiseto ku rhandzeka kwala ka titkunga titkunga Maputo gaza na Nyembani ka mabula nyamuntlha
3: mwingiseto mfukeni hoyahoya
16: zicheli baba ramao
3: bat ave tuzola ku hi mwingiseto wa swi kota ku nghena ka ndzuto wa madota
16: laha yo 89.9 kota Pedro ka Masingi
3: hi swona kota
16: a xivutiso xa mina xiya certamente ka laha hi Nyembani leswaku va covidad va ka laha hi Nyembani a ndzi lava ku tiva ku ku nga ta kumeka tingana onge hi leti ti nga humelela le ka gaza ke ta administradora gayani ke hikuva ndzi tiva ku a za ku ga lawa swi kona swa swinyingi ka yi nga ta kumeka a DGV UK makontrolari ke o muticontrolari hamwece ke ikhesile
3: bongeri kota Pedro
1: 8:36 e nkarhi wa muyingiseti titkunga ti le Maputo gaza na Nyembani bon hi le ka 8:36 swi komba leswaku va mukhandzi wa muyingiseti
3: na kulori mukhavelo hoyahoya muyingiseti
17: aicene
3: baheta vetu bya le kwihi wa swi kota ku nghena ka bulu
17: hi papayi amasi a ku sukela lomu ka hon'wini
3: hi rona bava masi wa swi kota ku nghena ka ndzuto madota
17: ya a ku sungula ku bonga ama jogos desportivos ya escolares mas ngopfungopfu ndzi va lava ku tiva leswi bya ku loko hi famba hi lava ku ya bukela hambileswi ku nga vatsongwana lava hina bya koteka ku hi teka mali ke o mahala ke va wona hi ku teka mali ke ndzi va lava ku tiva sweswo pra hi ta tiva mafambelo ya kona
3: bungeni va ta hlamula va rambe
17: okay
1: oito horas na 37 minutos e mintirho ya radio mozambique dzongela tiko Maputo gaza na Nyembani leyi batsaka mabulu nyamuntlha a nkongometo yelana ni mitlangu ya ku tiyisa miri hi swimi bya swikola mukhandli lowu a wu vekeliwa muyingiseti wa ku rhandzeka kumbexana u vekeliwa muyingiseti wa ku rhandzeka ku ve ni a tlunga ka gaza nhlayo 8700501333 rigoberto u nga phinda nhlayo kusukela ka maputo
13: Maputo 82-310-57-51, quero empenda, 82-310-57-51, em Twitter está na Diniche, o marido.
4: Eu estou na canha, eu acho que o turismo, na verdade, se a batzongo na vanzene caiu, ao sucama distrito, ao uma localidade, ao uma via a sede, a matola, nga capital provincial se vandzeni ka tourism ni loko va ta suka lani va ya Nyembani tourism la likulu leyo ta ku va hamba lo se vatsongwana va nyoxe ngopfu va ndzeni ka tourism kusukela ka sweswi en relação com as associações provinciais, em Ilha Maputo, a segunda de Calembe, em fevereiro, há uma reunião de associações provinciais em qual o Vale do Jajó estava no festival Lili, como ela vai acompanhar, vai lá um talento lá, mas ele lá. Acho um ano, acho que nem cola, que faz estágio, nem uma fase provincial, sempre interessada em enfermeiro, nem vai médico, nem sou na vova, tirando na in, logo vai só quando vai com uma lesões, a enfermeiro, a médico, vai colar o suí, vai tirando na vova. Acho um ano que logo cama jogos tradicionais, de um ano, mas logo mangali, parte, ama festival, mas é que cama digamos, como o Ministério Manguana, só que a Chuvona, a Maneca, a Berlim, na maior organização, a Jogo Laua e direção provincial da Juventude de Esportes, não é? Aqui é festival provincial, a modalidade mangalangiwa e lawa ya oito. Mas manguane, ngakula e wona enkwere. Na o amfumu wa organizare, makhelo manguane. Ka festival provincial, uva ni lawa ya oito. Mas ama rivaluanga, ama berlindo, utanga, ama pineu, maneka, la mangasaiwa. Na o numa ama festival, uma kumeka, ikhelo li mwane, la mfumu. Kani mamu.
1: Kune mwingi seti kagaza? Oyo, oyo.
18: Kaushin.
1: Rishile, ritula mankelele.
18: A isa lokho maya thela ka vuya.
1: A ingeni makena.
18: Kune swi singa hasalile maja ha swa ku tata nkombe. Kune ri tika ni nga libala na ku vafanele vatsongwane va ku idariwa hi tindlela tinene hi patela Sawudi. Hi ku laha na ha boxanga anhlokomhaka. Loko ni ku tepa ra va voneleliwa ta Sawudi hayi leswaku tsongwane a ma hi ku tibika ha yexe. Va fanele ku loko laha haxa para va nghena ka majogo hi xikolari loko laha haxa va tipreparara for example va endla swixitilo leswiya swa ku pfuxelana va tiva swa ku kadali tsongwani tsongwani va tiva swa ku a yi tleli njhani a twa yini mzimbo a nyameni ka yena a titwa njhani a tikhamba ha yexe a nana ni bon no twa no tshuka ni twa nhloko no tshuka ni te yini yini maja mun'wana a ku a ni bon hi te mina a ni bon se hi lexi xi nga ha salilinyana hi ku ku vulavula ka rado swa karado kumbe ni vayingiseti va lava ku nghena hi nge tateli ngopfu se ni xi nga endla ku salinyana marito ya nga gola ni matshamisela ya kula se ni party ya pozo purike na swa swa ku pahla leyi va nga ta nghena va bela bola hi la ku ta yi hlantswiwa se ni xiviti swa ku a mapharlamente leyi va nga ta nghena va bela hi yona ku ta ve ni va ku va tenderela ku hlantswa na va va nyika yin'wana ya ku cinceke heye ni xiviti sinyana xa mirhi xi nga ha salili ni fambile mina velo khuma mintirho leyinene viva discord
1: inkomsinene felo khumayo ile ka mabulo a tivi nyambani ngako kusevani mwinkiseti maputu ngalikhali mpela ta pfala xiyenge lexi xa mwinkiseti kuve varhambiwa va hina va hi hlamula kambe na ya nyimela mwinkiseti
3: hi swona nikolao i xi kona ku kota hi tirha hi wach hi nyika mole varhambiwa va hina ka siku va hlamula swivutiso leswi nga va swi vekiwa hi vayingiseti ndzhaku se hi ta vhala ya kusa hi ma-8 50 hi ta ve ka hambanini
1: kunene hi ta sungula hi ka maputso tatandini xi se a sungulile ka gaza
19: hi mayelano ya xivutiso a xi balaku tatana lowa ugama hi nga bala ku alomu ka gaza a hi ha sangula a kuma amapreselecions a vatsongwana hinkwawo ku ve ni nkarhi lowu ku nga mahiwa a swikambelo par ku tiva swaku i matshamela muni ntsongwani ntsongwani a ta nghenaku ka selesano a nga ka wona hi mayelano ya provavi mavagwe u nga tshuka va le na wona lava u nga tshuka va kumeka ni xa wukarhi va nghenile ka ku va mahiwa a tratament ku ta kota ku va ma a selesano lelo xin'wanyani i mayelano ni timpahla leti va ta tirhisaka para ku a ku bela Hi ku sungula aka prepara sawo hinkwawo a va ni equipamento a ku sukela kola a va ni ansipho leri va nga yi tirhisa para ku kota ku va hlantswa ma equipamento lawaya para ku bala swaku a va ni ma dos para de equipamento ntango ka leswaku va ku zanga kumbe na ama difficultad i durante a competição na ku nawo va ta kumeka va ni ama equipamento mambiri swa ku loko va bela a joko ya ku sangula joko ya vumbirhi se va ta tirhisa equipament yin'wanyana kwanti leyi yin'wana ya ha hlantswiwa inkomu
1: enyambane
2: hi bungile hakunene a byi vutisi swinyingi byi nga ta eka vayingiseti a ku tala ka byona a ku tala ka vona hi lava va nga hi lumuka ku parabenizara mandzi va ta sungula hi laha ka mhaka ya desvio ya zvakuga zvala ku akukhulule akumbyela mu ingisiti loyi aku a khululeki akuva kuna ni makomisao ya alimentação la vanga bona va to rangela ti mhakata zvakuga então a garantira zvaku akunga tavini ku bitsuka zvi tekiwa zvakuga lezvi zvinga yingiwe vana na zvainkiwa vanwanani vana então khululeka mu ingisiti hi mhaka ya majogos tradicionais loko ka ma 8 modadas laha ku na ni yin'we hi vitaniwaku majogos tradicionais laha ka majogos tradicionais hi na ni muravarava hi na ni chuva entao byi vulaku swa ku a ku na modalidad yo karhi yi nga vekiwa handle everdad ki a hi nge swi koti ku teka wonke a maberlindi ni man'wani maji yi representado laha a muravarava a dama ni chuva hi kona laha ka majogos tradicionais muyingiseri mun'wana a nga vulavula hi kuvi hi ku lava ku tiva ku loko a lava ku wona a ringana ku khoma mali muni a ka majogos xikolaris a ku hakeliwi chumu loko wena u tsakela hakunene ku ya wona vanana na vabela fa ku loko u nga ve ni tamu wa ku famba laha ka kampo yo karhi u ya bukela mahala a ku hakeliwi chumu u nga zwi hi munhu ku tshuka ku hey ku lava ku khoma zo karhi nada ku hakeliwa in relação ya ku tiva ku a ku kumeka nga vanana va ku ta hi mandhawu man'wani devi va nga chikela va tisola ku kota mina ndzi ta ku hika district yale handle nguvu ndzi ta kumane ni lava le mudoropeni ndzi ta mahisa ku yini a xitagio yi vhunile nguvu por isso hi nga ni vanana lomu ka xitagio va fela ku tivana va kota ku va hanya xikan'we entao e verdade ki bya maheka leswi swa ku mun'wani ni mun'wani hi yeche a chava ku ndzi ta sungulisa ku yini ku bula ni gaya manji a va trainadori va zili va swi kota ku vi va kombisa ku hi va makabyi honhleni entao a ku na problema a vanana va convivera a vontade
1: enkomu swinene maritiogamoka
2: ta sawudi na hina hi garantirile ku vi a mandhawu lava va to tshama kona vanana ma kuma ku vi ni ma-red mosquiteiras ku pulverizariwa ku mahiwa pulverizasao antes ka ku va nghena hi dia 27 yi ta mahiwa pulverizasao hi segunda-feira kasi ku vi ku kumeka kama wa ku gama ku mahiwa limpeza na ku pulverizariwa a mandhawu lawa kambe ka vanana va hina sobretudo vatisati hi mahile a rastreio de gravidez kasi ku tiva ku hi mani loyi a kala ku a nga tshamisekanga porque a nga tshuka ya poliwa siniyani ja ka masiku lawo na hi ni nyimba ja hi mahile byonhle leswi kasi ku vi hi garantira ku hi famba ni vanana va nga tshamiseka liniyani ka majogo xikolari hi leswi ndzi nga ringana ku wula byona kan mama
3: lomu ka tindhawu ta vupepemeri muta va teka va famba maxikurisana kuta maheka
2: hakunene ja ku indikariwile mandhawu mambirhi lomu va ringanaku ku hi siku ka descanso a vanana va swi kota ku jikajika va ta tiva ku inyambani a tshamisile ku yini ku nga tofinyu kasi ku ya va wona a ndhawu liyani ni khambini kungale anga gonza kona President Edward Mongani. Ento wavana na vata kumasikulegika kwa famba wa shplikari wa kula chikola licha anga gonza kona Edward Mongani atufinyo ila kungave ni mashkravu vanga chelu walimuyani. Ento zonki lezu zi konstituira disporto ni turismo le inga uliwa himu ingiseri mungani.
1: Engo msinene, ae talonzo vata kusukela kose ni nyambani kuve o vulamarite ogamu ni shirambo uka mwingisero kuranzeka hii meneti yungwa nzena
2: ibungile hina hiwala kukombela simplemente kuvonki amusambiki yenke awa bukele ama jogu ya festival nasionali lumu nyambani ila wavanga lumu nyambani hikombela kuvonki vazvikota kuti vata bukela ni kuvhuna provinsia ya hina kasi kuve ivi pambeni.
1: Maputo uminuto nzena maritio gamu ka ndokadukisandu eveke naona
4: bo ekukensa Maputo atilungiselile pra festival provincial kan mambo
1: kagaza
0: maelano ni maritia ugamo i Gaza na inao hali kanmambo ilungile ilishingata kombela shona i apoyo morali kala Gaza hinkwavo leswaku kusiwani nyambani loko a swi koteka a hi ta fambeni hinkwenu hileswaku hi ya hlohlotela avatsongwani wa hina ku va ta teka a swi kotela kanmambo.
1: Nkomisinene lawa ive mabulo iveke na wona nyamuntlha ka siku bya nyamuntlha mayelana ka ni ku chukisisa leti yelanaka ni mintirho ya ta vutlangi la bola kumbexana la bola la mitlangu ku tiyisa miri leyi nga ta va endleka le nyambani ku sukela 29 ku ya gama 6 ka n'hweti ya 29 wa agosto ku fika 6 ka setembro ka lembe leli tsutsumaka. Ive na tatana Belarmino Ntivani ku sukela le nyambani lwa patseke ni mintirho leyi Dinish Arlindo xikan'we na Arminda Nevis kusukela ka Maputso nakona Jean Elder na Sosa Xiyangu kusukela lomu ka Gaza. Mabulo lawa ma patsele vanakulori va ntirho Rigoberto Xisano kusukela ka Maputso, Horacio Romão kusukela Nyambani ni kwalomu ka vele hi lweyi a fambiseke mabulo lawa hi navela kuve mune mugqivela lowunene na ya valerise vula swaku ta vonana masiku lamataka loko lowa ni ta ma hlayisa.
20: Dokisanu adzongeni katiko katiko
21: mabulo ni varambiwa zvikalo kutani maonela even set
20: migivela hinkwayo lana a radio Mosambiki.

Ihlikali mwingi seti wakurandzeka wa emiso provincial de Maputo Gaza na Nyamban ka shenge sha ta mitlangu ya ku tisa miri ka mugcuvela wa namuntla 22 ka agosto wa lembela 2026 namuntla ke tinhlokomhaka i ku beliwa ka ntlangu wa kulumba 16ta jornada musambola 2026 bo tatla swa ku 16ta jornada ikusa a majornada ya sweswi a ma ha tivananeki kambe leswi tiyeke hileswaku a segunda volta hi lweyi a sunguleke ku beliwa hi wavumuni wa vhiki li hundzeke loyi a nga ta pfalaka namuntlha leswi hi vulavula hi ntlangu swikarhi ka Ferroviario de Maputo swin'we na Costa do Sol handleni ka ntlangu loko namuntlha ku ta va ni ntlangu swikarhi ka Bahia de Pemba na Ferroviario wa Nampula hi hlaka leswaku a ntlangu swikarhi ka Ferroviario de Maputo swin'we na Costa do Sol a mintlawa leyimbirhi mintlawa leyikulu ngani mavito loko yi kumana na kunene a mihandzu ya kumeka nga vulavula hi ntlangu wa Primera Volta a Costa do Sol amukele Ferroviario de Maputo a va ti bela Ferroviario de Maputo hi bola leyin'we la ku pfumala ya ngulu kambe namuntlha hi ta swi vona swa ku ntwini swi nga ta humelelaka a kampu ya Free hikusa mintlawa yimbirhi ni ku hambana ka tabela classificativa a ntlawa wa Costa do Sol kumeka ka ndhawu ya unharhu ni 22 wa tipoint ku hambana na Ferroviario de Maputo loyi a nga ka ndhawu ya ntlhanu na kanharhu na ni 15 wa tipoint swileswo a ntlangu ta va wukulu swa nga Ferroviario swa nga Costa do Sol a ta lava ku humelela nkama lowu nakona ntlawa lowu wa Ferroviario de Maputo u kombiseke mutlhavukanyisi muntshwa a nga Dani Tunyamposa na siva Carlos Manuel Carlos Manuel va rhangelake ntlawa lowu hi kusukela 10 ka Junyu wa lembe la 2024 a ku ya fika sweswi a humeke hi wa wumuni wa vhiki lowu hundzeke a siya ntlawa lowu wa Ferroviario de Maputo na tani lava vuleke hi kona ni ntlhanu wa tipo kumbe ni khumela tipontu na ntlhanu nakona Carlos Manuel lweyi ku kumeni ka yena ntlawa lowu wa Ferroviario de Maputo lembe la 2024 a kumi ntlawa lowu wa Ferroviario de Maputo na wu va ni tipontu timbirhi ntsena ka ndhawu ya ugamu xileswo na yena Dani Tunyamposa lweyi namuntlha rhengelaka a ntlawa lowu a kumeka ka ntlawa wolo a kumekile hi lembe la 2024 lana a rhangelake ntlawa lowu a ntlangu wa ku sungula wendleke ya vi Ferroviario de Maputo a amukeleke Brera wa Tsumeni khale ka Brera wa Tsumeni na kumeka Brera lweyo a va a ringana hi ku pfumala magolo ntshako ku ta kombekisiwa Carlos Manuel va va va tirha xikan'we ndzhaku ka ku va va tirhi xikan'we a lembe leli Dani Tunyamposa lweyi a nga li kona kambe a wu rhangela ntlawa lowu ni tlhelili dumba Dani Tunyamposa hinkwaswo hi ta swi vona swa ku Dani Tunyamposa a ta yangula xana ka Horacio Gonçalves a nga mutlhavukanyisi wa Ferroviario de Maputo kambe handleni ka musambola namuntlha hi ximi swa xifundzankulu Maputo ku ta beliwa mitlangu ya ugamo ya ku pfala mitlangu ya xifundzankulu Maputo leswi hi vulavula hi campeonato provincial na hi tiva leswaku a mukombisi wa xifundzankulu Maputo a ta va ntlawa wa inkomati wa xinavalo swin'we na swikola sergeant wa Bowani hi lava nga ta kombisaka xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya pool d'apuramento zona sul nakona a ka Gaza a mitlangu leyi a hisiwaka mahlweni hi ku beliwa swi tivaneka leswaku i mitlawa yini yi nga ta kombisaka a xifundzankulu Maputo kusa ku namuntlha ku ngheniwaka jornada lawu ntlhanu na kanharhu a nga oitava jornada kasi hi ximi swa xifundzankulu Nyembani Baronge Football Club swin'we na Temuza Costa do Sol wa Masinga i mitlawa leyi yi nga ta kumeka ka pool d'apuramento Baronge lweyi lembe li hundzeka kumekile ka pool d'apuramento kambe lembe leli a hi swi tivi leswaku xifundzankulu Maputo kumbe xifundzankulu Gaza kumbe a xifundzeni xa Inyembani yi ta swi kota ku va yi chapelisa a mintlawa kambe ku navela ka dzongeni ka tiko ku va ku kumeka mintlawa leyi yi nga ta kombisaka dzongeni kambe hinkwaswo ta tikombe kuse hi tsundzuka leswaku lembe li hundzeke a vi ntlawa a vi Cidade de Maputo a nga doropeni la ka Maputo li ngheniseke ntlawa wa Mashakeni lweyi a kalaka swi nga mufambeli hi tindlela tinene ku ta fika sweswi kambilani
hitava ni manyawu ya ntlangu a xikarhi ka Ferroviario de Maputo swin'we na Costa do Sol. Stelo Manyisa hi loyi a nga ta hi nyikaka manyawu ya ntlangu lowu tani laivuleke hi kona leswi vulavula hi mutshamboa le ntlangu wukulu na kunene a mintlawu ha yimbirhi yi ni ku hambana yi hambana hi set wa tipuntu loko hi pima leswaku ntlawa wa Ferroviario wu ni 15 wa tipuntu kasi Costa do Sol a ni 22 wa tipuntu swileswo manyawu ya ntlangu lowu hi ta makuma ku nga ri khale ntlangu loko swi ta ku 14:45 hi ta kongoma a kampu ya Free a ka Valbrango ku va hi ya kuma a manyawu ya ntlangu lowu nakona hi ha ta va ni ntlangu xikarhi ka Ferroviario de Gaza na Klubi de Gaza hi ta kuma manyawu lawa ya ntlangu lowu ni mutirhisani kulori Nicolau Carlos nakona handleni ka ntlangu lowu ku ni ntlangu xikarhi ka ku ta va ni ntlangu xikarhi ka Xidengel na Klubi de Sibutu hi leswi hi nga ta fambisaka xona a Rito Lilumbana Bela Nkumbi hi loyi a n'wi pangalataka ku ya fika kusuhi swinene na Zoitora.

0: 14 horas na 45 minutos com Galicali, está em Laivula, que é Kona, Lissaku, e está com na Stelo Manissa, Kuskela, a Campo e a Cavalo Branco, Caminengue, se com na Stelo Manissa, na Muncha, que está com 15 horas, a Tico em África Dzonga, que está a Beliwa, a Ntlangu, wa Taça. A Kuba, e com a Maungulau, e Taramba, Eduardo Figurão, que vai a entelela, maelano ni ntlangu lowu wa tasa wu nga ta beliwaka ku nga le khale loko swi ta ku 15 horas.
1: Ku rhandzeka wa switichi swa Maputo, Gaza na Inyambane, Radio Mozambique le ka madambu ya ku vulavula hi mina tlanga ku tiyisa miri hi mina ya ngula swanga hi xihena hi ale dorobeni ra Johannesburg no bakwa no mongo ya ku gama hi vela hi mina tlanga ku tiyisa miri hi ximu xa tiko lele namuntlha nhloka mhaka a ta va TASA MTN 8 hi lena namuntlha ta ka hlalela a ntlangu xikarhi ka Sekhukhune United swin'we na Orlando Pirates. A ntlangu lowu wu lumba xiandla xa ku sungula xa ma match finals wona ntlangu wa kona wu sungula 15 horas le a xitadio Petro Mhlaba a Polokwane a xifundzankulu xa Limpopo. Kuva mintlawa leyi mi thlasa ka xiEnglish Sekhukhune United hi loyi a humexeke ta wa amaZulu ave ha munhu wa mabola ya ku yanguliwa ha manharhu a handzu lowu lukiweke eka nkama wa xiengetela eka se Orlando Pirates a nga yena tekeke xikotela xa vugamo xa MTN 8 hi loyi a susumeteke ntlawa wa Durban City ave ha mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we na wona wu a handzu lowu lowu kumeke eka nkarhi wa xiengetela. A ntlangu wa xiandla xa vumbirhi wu ta endliwa siku la 29 ka n'hweti yo leyi nga eka yona. A ntlangu wun'wana wa ku sungula wa ma-match finals wu ta endliwa mundzuku xikarhi ka Mamelodi Sundowns swin'we na Golden Arrows. Na kwalaho ka madambu ya namuntlha ku bekisiwile mintlangu leyi mi pfalaka a jornada laha ku sungula la mphikisano lowumbirhi wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Mintlangu ya kona mi ta famba hi ndlela leyi. Hope Football Club a ta ya mitlangu ta Universidade de Pretoria. Leicester Sport City a pimela mintlangu na Harvard College. Hengu Lions a bela na Gamora. The Bees a ya mitlangu ntlawa Highbourne. Midlands a bela na Magis. Kuva na Universidade de Northwest a phikisana na Upington City. Mintlangu hinkwayo leyi mi sungula ha 15 horas. Mphikisano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga wu sungule tolo na ntlawa Real Native lowu toloka siku ku vitanaka wona Kaizer Stars lowu beka wa Cape Town City a veya mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we eka se ntlangu wa xikarhi ka Venda na Lerumo Lions wu kambi na mintlawa mambirhi mi ringana ha bola lin'we. Ntlawa lowu wa Real Native hi wona wu rhangelaka mphikisano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi nkarhinyana na wu nga na tipoint tinharhu na loko landzaka mintlawa ya Venda na Lerumo Lions ntlawa un'wana na un'wana u va ni pontu yin'we ntsena. Hi ku hinkwaswo na ya kongoma Radio Mozambique mi yingela ka Eduardo Figurão.
0: Inkomu Eduardo Figurão hi mahungu lawa ya ku beliwa ka ntlangu wa tasa hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi le ka 14 horas na 48 minuto. Kambe hi lavetela tindlela ta ku va hi ta kumana na Stelo Manyisa a ku va a hi nyika manyawu ya ntlangu swikarhi ka Ferroviario de Maputo swin'we na Costa do Sol.

ku tsundzuxa na kona leswaku wa xifundza nkulu Gazana namuntlha ku beliwa ntlangu wa Oitava Jornada hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza lani ferroviari wa ka Gaza a nga ta amukela ku a klubi de Gaza kasi xidengela ta bela na klubi de Xibodi.

amintlawa himbiri ya ringana ka tabela classificativa yi ni 9 wa tipontu un'wana ni un'wana ntlangu a ta va wukulu xikarhi ka Ferroviari de Gaza swin'we na Club de Gaza ntlangu lowu a manyawu kombi ku hlaya leswaku a manyawu ya ntlangu lowu hi ta wu kuma na Nicolaus Carlos.

xifundzankulu Maputo namuntlha ku pfala mitlangu ya Campeonato Provincial swin'we swa xifundzankulu Maputo lani ntlawa wa Inkomati wa Xinavani swin'we na swikola Sergeant Chiwabowani va nga ta kombisaka xifundzankulu leswi ka mphikizano ya Pool da Puramento Zona Sul a xifundzankulu Maputo nakona ku beliwa mitlangu ya futsali handleni ka mitlangu ya futsali ku beliwa nakona hi van'wanyana hi lava phikizananaka namuntlha hi vulavula hi majunior nawonawu hi vulavula hi mitlangu ya majuvenis ni mainisiado i mitlangu leyi landziwaka namuntlha hi ka tikampu ta ku hambanahambana hi swimi swa xifundzankulu Maputo.

Hi na 14 horas na 53 minutos hi madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri Maputo Gaza na Inyembani ku nga li khale hi ta lavetela tindlela ta ku va hi kuma Stelio Manyisa ku sukela a kampu ya Free kambi Batazari lwa vulaka leswaku ku nga li khale matshamela ma ta va se ma lulamile ku va hi kuma manyawu ya ntlangu xikarhi ka Ferroviario de Maputo swin'we na Costa do Sol. Vulavula hi mitlangu ya Musambola 2026 ko namuntlha ndzeni ka ntlangu xikarhi ka Ferroviario de Maputo na Costa do Sol, ku ni ntlangu xikarhi ka Bahia de Pemba swin'we na Ferroviario wa Nampula a kampu ya Pemba.

Tiva loko a mintlawa leyi yi ta fika makumu a xifundzankulu Gaza leswo a ntlawa wa Bilen a Ferroviario wa ka Gaza Klubi di Gaza Xidengele na Klubi di Xibutu ya tiva swa ku ka mintlawa leyi ya ntlhanu yi kona mintlawa yimbirhi leyi nga ta kombisaka xifundzankulu lexiyani ku va yi kumeka ka Puli d'Apuramento Zona Sul nakona Antlhari ya Radu Baltazar a vula leswaku talwa tindlela hinkwato a ku va hi ta tlhela hi kumana na Nicolau Mukhaveli ku va hi ta tiva mabolela ya nkhancu ka ntlangu mahlweni ka Ferroviario di Gaza swin'we na Klubi di Gaza lweyi a luza a Klubi di Gaza mahlweni ka Ferroviario di Gaza hi bola lin'we hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulo hi ta kumanyana unanga na hi twa leswaku a vatlhavukanyisi va le ka matshamela munhu ka ntlangu lowu.

17 horas na 28 minutos, time leti ta kukorisela ta madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri a Missouri Provincial de Maputo Gaza na Inyembani a Unanga na kona liko na kola ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri ku leswiya loko pfa u twanya na Unanga na wa tidzudzanyana a wu khaveli bya bola hi ku ya kampu ntsena na hambi hi ku tsutsuma leswiya wo titlhantlha a ku va swirho swi nga khwaxavi u kumeka u titwa hi tindlela tinene.

leswaku ixingaldi nga tla leswaku antlawa lowa mashaken hi lowu u chapeleke a lembe lihundzeke u kumeka ka mphikizano leyi ya musambola kambe loko cuka xiyenge xa vumbirhi se xi sungulile antlawa lowu wo va ni ntsena a ntlhanu wa tipontu leswi kombaka ntlhanu wa tipontu na tinharhu leswi kombaka leswaku ku ta fika sweswi a wu fanekela ku va se wu kumeka ni tipontu ta ku ndlhula leti hi ku sala ku yi pima leswi nga sungula xiyenge xa vumbirhi loko wu kutani a hi nga naveli leswaku wa ha tlhela wu tlhela wu ya ka segunda divisão kambe loko swi ya mahlweni swi kutani hi vona mintlawa leyi va ya dipemba hi vulavula hi va maswakeni va xingali di 30 a swi va fambele tindlela tinene.

Raja Mosambique isto de uma quando cada rapada chai chai na cabeira nos amagasa. Hiti sanga no mapu e tu mapu tu kunakuni yamban kwa hikang kongomis tamisa kanyotan sa medika di tamdia da nyans. He wako heda longo lokani na o hangu zoi toro shinda kuninga mahongo aminova. Engo tu sana mishini antena nasional sana katum longo loko unangala kaya. Majandambi maingete titinzila tovele kela nakati tuna. Valetela oats mapala yo mati masengaletela nakukawona hafu hini nawe. Tivikele, ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.

0: Radio Msambik, emisore provinciale ya Kagaza, aasha ishichangana.
1: Kwa razi msabiki wa kulosa ni kukwa zaleka vuha shilirmila shichangani kama jimlawa nye mtumali bakum gubela rasiku ii makuma mbiri na mbirika maure tawa ngarikali kuhinga mungu wa shkunza ngulu gaze tawa ya kini mungu ya psiku zanu warash na 30 minuti vitu warash tawa mnangala kaya vitu warash mungu antena nasional hivya ni nzumba umatleko vitu duwa zora shitava maungu shichangani tawa ya kini matimia rasiku vitu duwa zora shna 30 minuti Hivya nuna ngama buru kula batala meno nchiko kwenye ngama ungu ya antena nasionale Hivya kaini washi idzonga katikuwe kampunzo wa santo Ya mkala kulesili wa Laurina Dimandi na Roshini Mbotele Vitala nita kukua lorati msabik au simeka kiko kubao kupangalate kama jambu ya nyamunta Mkise tulula mtawach msambik na zana voresh
2: Radio msambik Gaza
1: Iraba shuangi zungi ndina Francisco Simin kubayi dlewala maungu ya shumunzangulu gaza lipelile.
3: Maungu ya shumunzangulu gaza. Nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
4: Lipili le rushinu botela ya pilisa nombranzi wa mwingisiti mtramungwe amalina mapuyi salishumbu tsikuwa akumiwe na shivisa mafolofolo mambiri. Valanzi va mabinzu vatikulashine la vana vila ukuwa vapfula achapila kushivisa semende lika mabalani walungu kashunza nkulu Gaza. Tawa wa firuviaryu waka Gaza milo beke klub de Gaza kama jambu ya nyamunta. Leti ntungwani nilu kumakamta mahungu ya nyamunta. Mala msa ya kumatela matlaiwa Francisco Nsimbini juwe kinzungeni akamchini. Kuna vulu ngisitili nene. Mutamungwe wa machuma naru wa malembe nili wa kumwili emapuisa shunzeni sha shimbutsu. Iku wa kumiwe nshiba mshimbiri sha mshaka wa mapistola. Munti wa mapuisa uvula kuwa mundweyi akumiwe iwa umune abazara la shimbutsu. Karini angazama kuwa ashevisa shiba mulishi sha shimbiri male ya 40 mili watimetikali. Marengili wa shudwa na shantir sanu kashisungu ni mapuisa komandu la shunza kulganza karujuma kwa kwa. Avule shaku luya kumweke, avule shaku vashibamleshi, avu inashu itukene la Afrika Zonga. Nakuna ushoshi kukarise kulungisili wa mapepa kuwa ata kungumisiwa katavutitisi.
5: Bavalo ya kumeka bazara na shavisa ashbam. Lukuna kumeka bazara shavisa ashbam usifikile shoke. Kuna baba munga ashavisa ka ashbam le bazara. Vela itutume ya kona. Lukifikile vela imu abordara. Kumashoka ni ashbam shimbiri. Lesha nga ashavisa hii 20 mili metika shikadaru. Yumteke fambana yena leupoisen. Lana nga aveka usechi kumashoka ashbam ati nasona iju. Ati nasona ashosho ya kona era pra ukashavisa na kanchoka ya nasave kesha kula ya atakuma 40 mili metikashi kashosha kumeka nali mwagwe na wapuisa yesha kata nyikiluwa kanza ule utitisi ata klamule makali ya shibamu
4: mchamungwe kumiwe nshibamu na shavisa le drupini la shimbutsu Marangeli wantlangano wabakuli wa mahungu lumushunza kulugaza sekitela kuwa kupalalisiwa upalushi la nao wabakuli iiva jurnalisha wa shudrana shaka ambana ambana. Hortensi matavelave kentla kumakali yi wawontanu lweyi drupini la kanchancha yi kentlingilitanu ya kupalusha ni kudoka doka nao wabakuli la mahungu lumushunza kulugaza. Karini hortensi matavelata msili shaku. Kuwa kutiviwa nao yentelelo shita vikela kuwa kungana swizathu ka vatsali va mahungu ku landzeni ka nawu leswi swi kumiweke tani swa lisima ngopfu ka wudokadokisani lowu.
6: Xa ku sungula felaka ku xi twisisa a kuleni ka mahungu hileswaku i hungu muni leli a li lavaka, a hungu leli li ni ntikelo xana evanhwini exitshungwini, a mahungu lawa ma ta pfuna yini evuton'wini la vanhu, i tindlela muni leti a fanelaka ku va a ti landza ku va mahungu lawa a ma kuma, loko a ma kumile swi ni leswi a fanelaka ku va a swi endla a ku va se amahasha hi tindlela ta tinene ku nga na ku hoxela a timfanelo hambi ta munhu, hambi ta swihubyana, hambi ta tiko swa nga xitalo.
4: Alfred Muyanga mun'we ka vakuli va kumekeke ka James leyi a vula ku va i ni lisima ngopfu ku khanyiseni ka ta matirhela.
7: Ni nga vula leswaku hi nhlengeletano leyi teketa hi pfuxeta swin'wana leswi hi faneleke ku va hi swi tirhisa ndzeni ka mitirho ya hina ya ku tsalela mahungu, ku tiva leswaku mahungu lawa hi ma khisa ku yini, hi ma tsalisa ku yini, hi ma haxisa ku yini ka vayingiseti. Matsalelo ya mahungu ku na nawu lowu hi faneleke ku va hi famba ha wona, hi nga tshuki hi phoqa nawu lowu hikusa leswo hi ta ve hi nghenaka ku phoqa nawu loko munhu a phoqa nawu wa khatisiwa. Enta leswi hi nga pfuxela swona ku hi mayisa ku yini ku tsala mahungu leswaku hi nga kumani ku nghena ka swiphoqo leswaku ku za hi fika laka ku za hi khatisiwa.
4: Almarito ya Alfred Muyanga mun'we ka vakuli loko a vulavula hi lisima la ku paluxiwa ka nawu wa vukuli la mahungu lomu xifundzankulu Gaza ka nhlengeletano yi nga ve koho wa ntlhanu lweyi dropeni la ka Ncencayi. Ika 19:05 minuti xa mahlweni ni mahungu ya xifundzankulu Gaza na sinsavutela mavulaka swa ku valandzi va mabindzu va tiko la Xina va navela ku va va ya ka chapu la ku bindzula a semende xifundzeni xa ka mabalani n'walungu ka xifundzankulu Gaza. I ndlela leyi n'hweti leyi van'wamabindzu lava va ta kongomaku ka mabalani leswaku va va ya xiya mpimo wa matshamela ya ribyi la kalikari lwi nga ni tikelo ka bindzu la semende leswaku va va cuvuka kumbe la ringana ku va ku nga pfuliwa a chapo mugangeni lowuya. Kambe murhangeri wa mintirho ya vuyaki ni vukunguhati ka mfumo le xifundzeni xa ka mabalani Rafael Ndava a tlhamisele leswaku matshamela ma koho ku va ku yakiwa a chapo leli la ku bindzula semende.
8: District la hina ka mabalani li henhla a hansi hinkwako ku ni a materia prima lawa va nge kalikario. A chapu leyi i taku i ta va yi pfunetela nhluvuko wa xitshungu xa mabalani ngopfungopfu ka xihluvuko ka xifundzankulu Gaza hi ku i ta va a fabrika a chapu la ku sungula alomu a ka Gaza i zamaku ku li pfuliwa. A lana a va ku a va mabindzu lava taku i vanyingi va taku va ta kombela ku vona a tindhawu leti hi va kombaku se va khipelelile a swifaniso swa va ta vona a kwalitadi la misava leyi nga na yona i nga kalikari tara ku hamba a fabrika la semento ko chota ku vona se va hi tshembisa hi va komba a tindhawu ku tindhawu i tinyingi ta ku tini tini a kalikari.
4: Almarito ya Rafael Ndava wa xibyana xa tiyindlu hambi vukunguhati le xifundzeni xa ka mabalani loko a vulavula makungu ma nga karhi ma landziwa leswaku va mugangeni lowuya ku simekiwa a chapu la ku bindzula a semende. Murhangeri a nga xiandla xa nhlangano wa wansati wa Mozambique wa MM lomu xifundzankulu Gaza a vula ku va ti ni tikelo nhlokomhaka ta nhlengeletano yikulu ya swirho swa vandla la Frelimo yi nga karhi yi landziwa leximoyo xifundzankulu Manica. Hi ndlela leyi Joana Nkuna vula swaku ampatsano ku xuxeni ka makungu xikarhi ka vurhangeli la Frelimo vantshwa ni vamamani swi ta ve ni vuyelo ka nhluvuko wa tiko. Ka ndhawu ya vurimi dropeni la ka Xokwe lomu xifundzankulu Gaza bindzu la swakudya litendliwa hi unyamunyami hikolani ka kuva switirho swa ku fambisa mati swionekelile hi ndhambi ku sunguleni ka lembe leli. Mati lawa hi lama oneteleke switirho lamo nga bindzula a ku tlula 5,800 wa vatshamitiko lani ku ta fika sweswi mitirho yo kala yi nga se landziwa. Murhangeri wa dropa leli Jose Moyani ya tlhamisele leswaku varimi a va se sungulisa mitirho ya vona ndzhaku ka ndhambi hikuva lo masin'wini a ku se va ni matshamela. Ika 19:29 minutes xikimeta xinglexi xa mahungu i ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri na yisa mahlweni lama vulaka swaku ferroviario wa ka gazi lowu ya beke Club de Gaz ka madyambu ya nyamuntlha. Mahungu ma tshandzatiwaka hi mutirhisani kulori Nicolau Mukhavele.
9: Ka mphikizano wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza, ferroviario wa gazi lowu ya humeleleke mahlweni ya ntlawa wa Club de Gaz.

0: inga kuganya amabelela hilawa mina komtre na doro fero verde gaza ninga amanyimela kama jogu lawa henga konka henga konsigira kuganya ja swaku yo konsigira ku switsumbula swaku yini ninge bale porque kada jogu i jogu então that's all ni parabenzara a equipa mina ana xinwanyana swaku nga ku hlamula
1: se kama jogu lama ta ku danyimela ni
0: acho que ainda está tinta a maneira a cutira está continuar a tira calis ainda a tira sai chono a quando se manhã nem cabalado é só ninguém para bencha a equipe e jogo
2: etelo manyane mutlokanyisi wa ntlawa wa club de gaz rage mukabrali lwa vulaka leswaku ha sikula nyamuntle sikuleli swikalaka swinga fanelanga ku ve nambe ku makaya vanga humanga
3: nila ku vula swaku a inkipa yanga a izanga ivonekile inkipa masiku ka e falharile ka kuma marcações e falharile ka abordagem do jogo ninga hlaya swaku i masiku lawa ya ku podia loko ili siku la ku huma handle ni para ku huma handle kaya swi nga kombeleke ku huma porque e já ku swivona a ku famba ka masiku porque ili siku la nyamuntlha vhela hi fambile hi belile leswi hi nga bela swona mas a hi swona leswi hi toloveleke ku bela swona então namuntlha hi luzile não por mérito do adversário mas por demérito nosso porque na mesma bola lá manga engana Mtsuni ilova atrás mal pensado em isolar uma jogadora ferroviária mas bola é assim vamos ter que trabalhar
2: e Anzulo ferroviário a gás helway a rangela ka xikwata xa mphikizano lowu na ku nyimeliwa mintlangu leyi taka ku veni ku tiviwa swaku yi nga ta va mani lweyi nga ta va nhenha ya mphikizano wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu gaza mundzuku ku landzeni ka mitlangu yin'wanyani a ntlawa wa club de xibutsu hi lowu nga ta endzela ntlawa wa club de xitengele ripelile
4: Mutshamunwe wa machuma naru wa malembe ni lingwa khumwile emaphoyisa xunzeni xa ximbuzi ku va kumiwe na xavisa swibamu swimbirhi swa mapistola. Valandzi va mabindzu ya tiko la China va navela ku va va ya ka mchapu la ku bindzula semende xunzeni xa kumabalani n'walungu ka xifundzankulu Gaza. Ntlawa ferroviario wa ka Gaza hi lowu ka madyamba nyamuntlha u beke Club de Gaza. Leswo nkata mitlangu ya ku tiyisa miri mikisetiwa ku rhandzeka leti ni tin'wani a ve nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha malamisiwa eka matlhelo mahlayiwa a Francis Kunsimbini Joaquin Zungeni a ve ka michini lipelile magama ya vhiki ya ku tale mathomo
5: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki
6: Ikansile Francisco Simbini na Jean Kizungani kubamo idlebelele mahungu ya xifundza nkulu Gaza nyamuntleke kumaka ko narukam dubela irisikuleleka ku landziweke mikhuvo ku hambanahambana ka yona kambe van'wani va ri ku busy ni ku va va hi landza kokwalaho i swa risima ngopfu swinene ku mingiseteriwa ku kempela u kumeka na u hlengeletanile kreni tixaka ni vanghano mu va mu landza mabulu mu khumbula tindzimana tin'wana tin'wana kempela mu fanela ku va mu ti landza nakona i swa risima ngopfu swinene ku mingiseteni ukumeka na ulonzo bota nkarhi lowu ke mu hlanganaku swin'we
7: biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza Ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni ximbutsu, gijani, mabalani, xokwe ni kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku

wa tindlela ta uvikeli la ku womisa ka leti tiyelana ka ni mati ni ku hlayisa mahanyela a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani a hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki ka leti yelana ka ni vurimi a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula swiketsa minhwambu mapila hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo ka ta wufuwi a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

akaximsha uyu pastor Horace umkambile yekumile ashitokolelo aka unangala kaya lelindzuleke kasilembele la ngena nisimulenge ni hlayiseleni uka pa 36 akumile 84 wa mafoto.

0: A swi feni, Julio Ntamele, a swi feni hikwalaho ka ku veu rhangela xikwata xa vhiki. Muyingiseri wa ku rhandzeka, a leta ku vhota hi leti yaka mahlweni. A vhotela wena ri lisima ka nqambi ya wena. Loko u lava ku vhota u nga landza tindlela leti.
1: Vota sawu ya unangalaka ya ka nkarhi wa ntshimantshima.
2: Bana xiterixiko 744 Cardinal ka foni la wena. Langalana va nge tengoma hi ku landza u ku kere votare u tsala kodiku la lisimo u li navelaka se u tsala male hi ugamu u konfirmara.
1: Loko u phazamile deketa laya va nge te ota delegasawu se u langa delegasawu lintshwa lana lisimu la wena li lumbaka kona.
2: Yingisela mihandzu hi migqivela hinkwayo hi tirimi hinkwato.
0: Ndlela mo ntshuro grandza ke gemetlana a ku kombisa ka xaxameto wa vunakala kaya ka vhiki leyi li tsutsumaka lana hi tiveke loyi a rhangelaka xikwata xa vhiki bya nyamuta. A mphikizano lowu wa vunakala kaya lowu u nga ka hasahasa hi kulukumba swinene. Hi amukela ku losela ka Jaime Vanes loyi a kumeke ka bindzu la nongoloko eka Ruth Matsini a kumeneka ka vuvoneleli, Mariamu Ibrahim loyi a kumekeke ka vukhondzeri bya mariti na mpfumawulo, Nikolomu Kavele loyi a kombiseke nongoloko. U nga kotu mingiselo ku rhandzeka, a vhotela wena ri lisima. Hi ta vonana masiku lama taka ka nongoloko wa vunakala kaya 2026. Bye bye. Nangala kaya 2026 Pikizani wa unanga la xifundza nkulu Gaza.

0: Ndzhaku ka swichayachayi leswi Mzaya a nga hi nyika mukhomakhoma wa michini a nkarhi wa wena, kambe u swi twisiseli leswaku a khombo
1: ya khombeni hayi leswi ngenile vhovho loko va ku siwa na byini xilandra mpfini leswaku swi swa kona a jani swi kume hi tindleveko na dumbani ku nikuma yingiseti lowa nga ri antswotswo hi nkama walowu a swi twile leswaku a u siwa na byi ya u siwanini leswiya swinene swi yaka swa swinene vhovho nkaringani wa nkaringani
0: karingani
1: nkaringani wa nkaringani
0: karingani
1: vhovho loko u ni xilema i xilema xa ku mutini a ku ni a va tekani nga kazali wa no tiva ka xilungu use madala majigoxa ti falar portuguese se a va tekani lavo wena vhovho ku ni mhaka yimbenyana leyi kalaka hi nga yi tivi kurike a va tekani loko va gangisana va twana va gangiselani ku tswala vana vana vo ta kumeka mayi loko n'wana wo tshika nga voneki la hey i problem
0: hakunene
1: se a kazali ledro wena i li munhu wa ka nhwanyani lweyo a ti tirhela hi unene a kandza wukati hi lisima ni nuna wa ku hambi vatwana swa swinene se va tiyakelile va tlhela va bani murhi wa ku karhi leswaku hepa va ti lunghisela vumundzuku bya vona
0: han'wina ma
1: se a yenene ambeleko a wu voneki ku ku ni hlahla lexaku loko ko za mutini ku nga na ku beleka va teka nandzu va nyika lowansati
0: hakunene
1: a lowanuna a va swi tivi leswaku na yena a swa humelela nga beleki ja kutani a tshama mamani luya ha wa va tiva a maxaka a seka nuna va tshama na va khanele hi na ko a lowa makwerhu lowansati loyi o heta nkama hetela a mu hetela nkama n'wana a n'wana wa hina a nga na nchumu ni swaku a mi tirhelela hina ni swi tivi wa swa ku hlula ni va vhizinyu phe swikuma a loko a huma mamani luya ndiri va ku hiwi a va ni ku tsatsaratsatsara ko munhu a pfumani n'wana ta vhere xa kutani mamana luyana a ku ntseha ku maswaku ya wena hi le mhaka a bava lweyi wanuna wa kona lweyi na yena vo se a nyan'wela aphozeni la sini ya ka vatswali a loko o tshuka lila kaya la papayi kumbe dhamba hi pasiyara ku ni nga pasiyara na wena a va voni swaku lava pasiyaraka va teka swivanani swa ku va tlakula va famba na swona wa swi vona phela vhovho o disiwa guxa hi lini kumbe lexa xinhongana
0: an'wina
1: mamani lweyo swi mu vavisa hi ku a nga yo swi julaka wa swi vona se pronto a bava luya u kumana ni ntirho leswaku para ya tirhela xita zonid wa ku 4-1 tikurso wa swi kuma mamani luyana loko a ta va sunguli bava luyana a ya ya ta wu mavhija kuma swaku hey phe mabulo hi wolawo ya ku mihlukumeza hi ku a nga beleki mamani lweyo a nga humiki ntali hi ku nyenya ku hlekiwa hi ku ni va vhizinya mpfi va khanela malo a yena loko a ta va tlhelile papayi hi lawa madrime se ma ta huma phe wa vona
0: ha wena
1: ka la ndyangwini hi mhaka ya ku kho munhu a khaneleliwa hi ku xilema wa jula vumba wena vhovho a ta tlhasa humba n'wana wa jaha onto mamani luya a sungula ku ti ambalela masaku wa swi vona
0: ale
1: hamba xi up design bya nyimba leswaku va vhesa yo maxa leswi a nga ha tile laha sopodo sala mbuyeta wa yi vona mhaka swaka ku na swo swinene sa ti nyimba ni nyimba a humba n'wana luya n'wana luya na tikulela hamba twa ku ngi ku dyila n'wana laya wa swi vona va tshama va tshama va tshama n'wana luya bava luya a ligareliwa he phela swi tikarhi a nyoxa phela wa vona wona vhovho
0: awena
1: nyoxa swaka wa nyoxa humela timpahla pho n'wana wa ku sungula wena pronto a xin'wanani lexiya loko se a ku 4-1 para ku heta a kurso va ku majdo ku humelela a coronavirus wa mudrumu ka coronavirus va ku laha ku na sayida la wa vo a tlha koka majdoxi a xin'wanani lexiya xi sungula nkarhi wa ku se ya xikolweni a xikolweni a mpfi xi tiva ngopfu swinene a li xona xi nga hamba mapoeziya xikolweni va kumeka a li manimani pazi mitlangu hinkwayo xo xi nga ali wa ku li poweta wa
2: kona
1: se siku drin'wanyana va ku phela ku ni
0: a xihotele wu li moya xiza xi vulavula ximamunu
1: ya u swi vonikelela na ha ta wena vhovho
0: yan'wina
1: se kutani xin'wanani lexo va ku eba ku ni a nkhuvu hala fenseleni xikola xa fenseleni vasuka va famba ku we mamana wa kona xikula na a xi byela a ku n'wananga wena loko u humile hambi wo va xikola loko u za ku na mpfula u nga humi hikusa ka u nga honeka wena mahlantswela komo u tiwe hi xona pe u tiwe hi ye mamana wa kona purikepa mamani hi ya nga rhwala ku tika kutani laya xi landza swoswoswo xa loko va le mikhubyeni hala nkama leyi xi hambisana ka mapoyisi ya xona xi kuma hambisana layana a loko va ku va huma a tilo phela a xikwembu xi tirha swa xona sungula ku dzumadruma laya na mpfula ya thokotela ku yini yini a xi sungula ku buya loko se a vona ku hey anti a henhla ka cinca sungula ku yimbelela vito drakeli muchachana wena vovo jalero sa sungula ku yimbelela ni lavo na mpfula
0: i mamani wako lwa yimbelelaka
1: si n'wana
0: eh
1: muchachana lwiyo
0: muchachana
1: mpahla ya mina ka yo
0: muchachani
1: muchachana lwiyo
0: muchachani
1: mamana wanga ka yo
0: muchachani
1: na xenyekela mino
0: muchachani
1: mpahla ya mina ka yo
0: muchachani
1: xitiwa tanyana katlo
0: muchachani
1: lola mina ka yo
0: muchachani
1: a ampula wena vovo a li tlavi sasu ke xitiwa na xinwe kuve mamana na yena va tshikini ku tirha sa famba landra nwana lo manga ko swa vavisa ke ku wa swi tiva defeto dra nwana
0: ha kuna ba
1: a suka ka laya na hantla na yena mpfula se xile a teka litiwo le dra ku muteka muka kaya na ya ti tlhaviketela nwambu ya ngwana sa ku kweni ku byela ku mamana ni fambi na ku basila ku nga na hamsana laya drivala swa ku xikwembu phe xitirha swa xonka malo xo jula
0: ha kunene
1: ja ku tani laya swi tshama swi tshama swi tshama se hi le mhaka yi taka leyo na vovo va ku e ku ni nkhuvo wa xikola a xikumbana wa swi vona
0: tenke ku famba
1: e representant wa xikola hinkwayo va ku ni board laya na sanyi kwani ma premi wena vovo laya sungula ka ku famba laya ku a loko byixa ku kuma swaka yawe ku xile phe ku bohe mavhimi ma 30 talugrawu kuve swi ta cinca kola nakona a loko a ya tlhasa hala va nga sungula hambisana wa kona he kutani kolani va kuma va nyoxa hinkwavo hi xo xikola xa vo xiteka ka prem se loko a tewi ku yi chaya a nga hetanga nkhuvo neti a nga huma laya epali ku laya a vona swaku heyi a henhla se ka cinca o vhela a ngirimela a boya mpfula isungula kuna mana ta sungula ku ime mchachana lwiyo
0: mchachani
1: mamana wanga kayo
0: mchachani
1: mchachana lwiyo
0: mchachani
1: mamana wanga kayo
0: mchachani
1: kuna shenyekela mino
0: mchachani
1: pahla ya mina kayo
0: mchachani awena
1: mpfula phela yo bam
0: awena
1: ako shitiwa tanyana kahlo
0: mchachani
1: kahle ya mina kayo
0: mchachani
1: ka sata vonu hwa vanwe vati mtswalo leswi va miteka nwananga buta tumbela mpfula wa swikomo se laya na mama no kone ni nkakana nga u di phela hi ku vona mpfula ku nwananga leswa loko swa loko a lomuka ku ina ni switivi wa swivona pronto ha buya kaya ta tlhasa mulungisa nwananga na ku byela wena podia o eventa ra swa ku wavabya ku mama no phela temperature ra ma 30 etala a swi nga tikombi swa ku mpfula eta va ko wa vona phela wena vovo hambi lava swi buka va tshuka va ku ha vo hemba kuve i previsa u ni vita
0: akutinei
1: kumeka yingi yitana swi ta gama swi cinca kola na kola
0: ya n'wina
1: pront va tshama se va nyoxile hi leswi a nga ya presentarisa swona layana va ya va ya ta va xikola mamani lana u nyikiwa a n'wana lwa nyikiwa nchanchazelo ya bolsa dixitutu wa swi kuma epaadyondza mahala ta dyondzisiwa hi mfumo hi yini hi mintirho ya ka kwake wa vona wena vovo pronto a swi tshama nkhekhi wu kona mamani phela a nge hlayi swa ku phela n'wana lweyi a ni defeto dra leswi wa swi kuma la ku a nimpoda kumana ni mpfuna a va tlhava hambisana va ku se ku yiwa o yemeyeme pronto a representanti hi yena phela loyi se a famba te ni va laveleli phe hikusaka loko u hamba swo swinene wena vovo wa laveleliwa va va tlhasa hala va hamba nkhuvo va hamba wu hela a loko va ku va ta vona purike ala a swa ha nyimeli ku kumbe va ha ta chayisa va ta suka nkama wa wun'we ba xa vona swa ku a temperatura ribon teka tsutsuma a ku na kaya a siku ledro a xikwembu a xikwati na yeko a xikwati a nga xo tirha swa xo xi lunghisa swimbenyana
0: n'wina
1: a sungula ku huma hamba loko a ku a tlhasa lomu a xikwembu a mpfula yo sungula pheka u va ku dhuma mchachana luyo
0: mchachani
1: mani wangana kayo
0: mchachani
1: mchachana luyo
0: mchachani
1: wahle yangana kayo
0: mchachani
1: akona shenye leso se amfula yo muba wena vova na shenye kela mino mchachani mani wamina kayo
0: mchachani
1: akushivo kwatanyane kahlo mchachani wahle yamina kayo
0: mchachani
1: mchachana Mane wa mina kayo
0: mchachani
1: Avoko trao bitri katlo mchachani Mama na wanga kayo mchachani Kube nae na mama na pema
0: Anganyimi kufamba
1: Otutuma nili ya nalaku za kumbaku ninga ganyangama Mwishinga hata koteko
0: Yangu nabaka
1: mchachani aluyo
0: mchachani
1: Pasa yanga mna kayo
0: mchachani
1: mchachani aluyo
0: mchachani
1: Mane wa mina kayo
0: mchachani
1: Aku anenge unwe katlo Nenge wawo bidri katlo ja o enja kutswintswa wena vofu wa swivale kunthundza swona mchachana luyo
0: mchachani
1: mani wa mina kayo
0: mchachani
1: aku andleve yinwe katlo
0: mchachani
1: leso osuketela swiro leswa swa ku humbiwa wena vofu
0: tsho deretere ku twa mfu
1: mchachana luyo
0: mchachani
1: mani wa mina kayo
0: mchachani
1: andleve ya u bidri katlo mchachani
0: mani
1: wa mina kayo mchachana luyo
0: mchachani
1: Mane wa mina kayo aku anhloko nyana khatlo mchachani mama na wanga kayo mchachani
0: swelele
1: swelele
0: tigamesele kwala ka nhloko
1: autome bya jali driana dro helela kola ya kombo ka mama na mone thali ku mutini thwi ankaringana wanga longe axilema ixilema xa wena andangwini wa byala moyo wa ku biya hi swivulavula no ka munga mitivi timhaka leta diyali ku ta ku hlayiwa leti
0: hanganingano
1: na vofu
0: hakunene se ina ka hi curiosity kumbe ku hi kula ku ta ku titwisisa a swi ri hinkwaswo leswa ku tsemekela a swi landzelelile vagama hi ku swi kumetela
1: a ta ku yini ke kamba swa daranga misana ku saka xiundla sa xiteyini
0: xiduke kambe mzaya marito nyana matsongwane ankaringano uyi kongometa yini
1: loko ni khaneli leti mhakata vumba a swi koteke ku munhu anga wombiwa tlhanyikiwa a ku vulavula hi kongoma hina vatekani leswaku a loko hi gangisana hi ni vanhu a hi hlayanga leswaku ni ku tekela ku ta beleka vana a vana vo kumeka porque ntiso yako ya ku tenge tswalana hi ni vanhu
0: hakunene
1: e loko munhu anga nyikiwanga anga na xihoxo ka leswi swikume ku xiwumbiwa xa xikwembu
0: hakunene
1: a wanuna u tswalisa wansati u tswalisiwa a loko ambele ku nga li kone ka vanhu va bidri laha a hi yene ni kwini a xipiritana
0: hakunene
1: hi ya tiva swa ku xiva nga velo i nga va xihi majiku ni mhaka leyi humelaka loko ko zala ka ambele ku nga li koho va teka nandzu va nyika wansati vambeni vavanuna va tisunga loko se va twa swa ku va ni vana va wu ka va nga li va vona mamani luya a nga li xiphukuphuku hi ku loko o va xiphukuphuku i na hume a phondla famba ku yini a tswala vana se vavanuna ku la ku hi tiya mindyangwini a loko munhu a li xilema xa wena ni wansati phela a nga tshuka ni nga n'wi vona mi wansati ni muti wa wun'we va ku a tshika lwanuna hi ku a nga tswalisi mutshama swi vona leswi
0: aswikona
1: manzi loko swi li ka wansati poroto hi maproblema se hi famba hi mahelana swa ku ka swi nge swo hi wona mimiti hi yini hi swi vulavula swa ku ka swi nga wu pfanga hi leswi ni kongomaka swona wena vhofa
0: okay se hi amukelile na tshemba ni muyingiseti tlhelo la sene a yingiseni
1: hi swona
0: hi to kombela mukhomakhoma wa muchini a hi vekelanyana swichayachaya ndzhaku ka swichayachaya nyika xihitaninyana mbya hi ta nyikela michini

0: inza uka uchacha alifu yanga nyika mkomokomo wa mchini ya na mina uundu uya kola ntakele ntaku mzaya nkarenganu wankarengani
1: karenganu vofo
0: karenganu wankarengani
1: karenganu vofo
0: kambe haa nkarenganu luundu kunika kawona
1: ishitana nyana
0: ishitana nyana
1: ntaku mandonjo kasholesu
0: ashitana lesu wana mzaya kula waka ku abanala batu waka kubani shifuwasha kukokwa iranza kuwa tsalela ikash pepana
1: na kunene
0: kumbe loko hi ruma nwana ili mtsongo hi lava michumu hi mtsalela ka xipapelana
1: hi swona
0: hi munyika aleswi hi swi lavaka swi ta humisa leswi hi swi lavisaka
1: xiswona
0: swi yo suketana ku ve ni jaha lin'we a lava litiraka valungu loko litiraka valungu a valungu lava valungu vo lava va vakulunyi hi nga va tlhongola
1: hi swona
0: eko abalungu hi vona va nga hini mhaka ya ku kala va nga swi rhandzi hi ntamu ku va va hi dyondzisa a xi putukezi ku va hi xi twisisa kumbe ku va hi dyondzisa a wu munhu hi va hi li tiva
1: hi swona
0: a va nga hi dyondzisa wu munhu ku va hi li tiva a vo wulawulisanyana xiputukezi lava va va tirhisaka kola phakathila ta kota ku va va khuluma na vona wa homa xi u nga mi kuma ba xiputukezi lexa ku karata swinene xi huma hi ka tinhompfu mazi a ku tsala a nga swi tivi a ku hlaya a nga swi tivi wa ya hlamala xiputukezi lexi humaka nin'wini ntomi tinhompfini ma yena wa kona a nga swi koti ku hlaya ni ku lera xa kutani mzaya a jahalelo a hi li petro petro lweyo a ha tirhaka ka valungu loko a tirhaka valungu wena mzaya a mulungu a wa ya ka xibala xa tinyimpfu lweyi wa ku karhi wa seni ku tirha ku petro
1: hi swona
0: loko a ya ka xipala xa tinyimpfu va gongondzela va gongondzela hi mapulangu va linyarele switaka se va gongondzela mapulangu laya swo kiyela
1: swipikiri
0: se ku gwala petro wena petro hi nga famba u ya leyi ka patrawu nkarhi vahla uya u ya mi gwala leswaku patrawu wa ndzi rhumele a swipikiri a mi kwala xo xiputukezi va yi lava patron karivadlo pidiri preko zeke xi ta pidiri preko ta faze kurali nga leswaku a kombela swipikiri ku a ya ka xibala se a huma a nga mi tsalelanga ndhawu a huma
1: petroa
0: khoma jovani hi lweyi wa famba a ya le ka patrawu a ku ya a kombela swipikiri a fambe hi ku yimbelela preko preko hopidi preko hopidi preko se a hi ku kumana ni munhu va losana petro va losana va pfuxelana a loko se va tshukala ka ku pfuxelana petro mzaya a khokwile leswaku a yela swipikiri
1: a loko a swi juletela ka memori ha swi fambile a kuma swimbini leswi a nga ta swi hlayaka
0: hambi hi vona vona va maji a va li ni maheliti ya ku a nga li vona hinkwavo lava a va li ni mafoni wena mzana
1: wa swi vona ke
0: loko se a ya ya fikela ka karivadlo a fika a xoweta e a ndzi rhumi patrawu a ndzi rhumi ku tata kombela purada
1: patrawu
0: ku tata kombela purada siku rin'wanyana va ke va ya bula hi yena leswaku ya petro a nga ha ndzi twisisi swori se manje ndzi mi rhumela ka wena u ndiya
1: loyi
0: omi wena u nga ni xipakani lexa sinkuru u ta ta mi laya wa swo ku ri ke a nga ha twisisi se
1: lava ya
0: fikela ku patrawu mando para vip diri prek purada a ku rhumi ku ta kombela purada a va na mafoni i valungu va gurupu leya ku a va na mafoni ya ku a ta mi fonela ku mi vutisa swaku u mi rhumele yini petro
1: o vhela ku xipakana ku xikatla
0: o ya teketa xipakani madam
1: a ku kombekisa mavoko ha wena
0: a minamula minamula se a tlhela ya fika a yo gakana iku se a ya fika
1: seniyaaaprego
0: swipikuri ripikiri swiikapa xigolao patrao se mi batiwa xigolao patrao se ti batiwa inkomu eke va sofa lo u diski swa vip dipurada
1: se
0: wula a ta ku yina se va nga nghena ka jipi xikan'we hi lava hi se va tlhelisana va famba a wu heti nkama hi ku mi rhuma a famba hi minenge loko a yo tekela ku nghenisa ka jipi nkama a famba a swa yena swi lungile va fikela ni masiku yini okwepa mina ka programa leyi u nga ke u bala leswaku a nga twisisi
1: se
0: wa loko a tata fika a ni gwala a phindile hambi kambiri ka nharhu Opa, mina ni ate kata vele sinku wuko. Nti bela ye. Kukile sanga kombele so. Ay so. Hii akashi bala sene mina ni muru miso. Iparata kombele spikiri.
1: Awe.
0: Akuba spikiri. Ta kota ugongonze la shibale lisha yaka kushati hampa. Abi wili Petro.
1: Hampu ya
0: nguwa. Wanisa spikiri wa wanyika Petro. Sene anga kwentu kubata kombele tana batira. Chancha swipi mbili. Ayo kwa. Abi wili. Se hile tumzaya shetani le singala kutivikesa la shona ama jambula wani. Hile
1: shenje kaka nuka ambime nika novende singu wanu na haya alfabetiza saunja udlayani umo ya holo. Kwa uka nika tivi kushaya nukuvona. Saka itafamba ibu wa spaka. Itlange lile fofu.
0: Nishu kukusa na shona shina problem.
1: Shina problem.
0: Maroteo gamu mzaya?
1: Fofu. Wasoso kwenye radio kula kama ingisira so.
0: Hakune.
1: Diyama tivuwa kwa kutivu diyama. Ale dupeli ile Radio Msambiki msuru provincial ya Gaza ngopfungofu programa nkaringano nkaringano ale adzungula ayikipe nkwayo ngopfungofu madama la temba kutira enga erikombe
0: abonga
1: kani mambo tatana diama kateka kolomunga kona
0: wabonga
1: ama rita ugamu wena mama kweri lao nzaka nokumakweri ntoloveli chawoke kwe mfano anga yintukulwa
0: hawo
1: wena vovo. Mungano wanga kumbe makweru wa masula jana mamana dadu wetu wasivona leswi vangamisaka swona langusa ni swiboneka nunga swihamba leswiya swinyimeli n'wini leswi miyaka xipiritana mama ateka makomprimido mugama muta tlhasa munganwi murumara amuswi tiva swaku moti dlaya ke mudyaku swivana leswiya swisala anhlomulweni kuve ndlela ku hanya mayivona. Governor yenje hinkwaso leswaku kuma mimiri leswaku hi ta kota ku hanya leswi lantshaku ka endlu yako ku ngo tala hi mafurash ku ya selado uno henka mamu chinja makweru kana mambo a enwene ni makomprimido ya mba tratamento hi ta kota ku hanya
0: we wana makale
1: ehe
0: can see na mina u amarito ya ugamani ngana wona ni ama kweni ku kombela ka vaingiseti ni ka vayakitiku bae pune te makata machikartave yesu mfula ingana leswi kunga xiswona le mustratweni le mukaina lo swikusini naswona u swibala swa tinguluve avalimbi vafoi va tinguluve lapha kati ka drop bae dlaya banyanda nyanda yeyo hetinguluve lumi mikintarweni ka hina lo mabairo ni leswa machikartave se abanyanda ka swona
1: ahe
0: kombela ku vaingiseti hi twisisana alomo mabairo ni miganga hinga vekeliwa leswiya swa migomo ya ku cheletela nchaka hinga makontento a swi sele zama ku hi chela lomu phakati ka swona u ya fika hi hoxeta hansi kambe hi nandziwa ku rhuma vatsongwani mhaka ku hi tswalile se linyanda yeyo ka swona a hi mpfuniseleni munisipi ku tirha a munisipi i munisipi hikwala ka hina vanhu
1: hi swona vo
0: ja kutani hakwa banyanda hi tlhelo lelo lainji yenu ya hi pfunana ku va wo swoswi ku nga tsemekela tindhawu hi nga yimeleni munisipi a hi lunghisaneni majaha ni tintombi va bavana va mamani lwani xisakana lwani xisakana hi zama ku pfala tindlela hi ti lunghisela a maviadi ya sweswo hi pfunetela munisipi
1: loko munisipi hikumakumana wo vabyi u ta famba hikwini.
0: Heo gamu mzaya ni rungula ba yengi seti hinkwavu. Hinkwaku, hinkwaku lume wa etuwa kana varikona. Kambi ngupu ngupu, madala, juanke, manyike, la, amadena, maramu kwa bini. Ni hinkwavu ba yengi seti. Yaba rungula, hiva navelela, ama jambu manene. Hiva gwelele shwa kuwa. Hava ima kweni kuyengi seti, aminungunu kuyara tumsambiki. Lwe angani, karangani, wangarangani kumbishe itanu. Asufali, supule kile kubaba atakola. Batata lava fambisi wanungunu kuwankaringani, wankaringani. Watu tagaravara wa sisi. Yalisha kuwa batakuleta kazae ya nile mwanyani ya ataka. Yivarenzo waba ingisiri fikiri ukanguni ya nungunu kuwankaringani, wankaringani. Iwe nsa kukululu kumilumbili, antoto ikerula alani. Baba lilisa wa fambisi wanungunu kuwankaringani, wankaringani. Ndama la tamba kutiringa yiriki kumbi. Mafamba nsaru guveni nga jindifini. Kasi sika mchino na marabudue. Hiyo narulai na ili... Hinkwaso ikuja ikuyengeta ya jaja.
1: Punga ringana.
2: Mieti likutwa nongoloko garingani wankaringani.

Nhlekele ke na mina ni ta va ni ku hlekela hikusa loko u nga ni hlekeli mina ni nga ta swi kota leswaku va ke mpela ni ku hlekela loko wena u tlangela leswaku vo ni binyela na mina ni ta va ni ku binyela. I vi ni nga li tekelana na FDD kulo nkarhi ke rhambaku John Chibadura 23 horas na 11 minutes mahlavusa lani mokisete.

Vutomika letani swakutala ngopfu swinene funangala na leteke na Rula James loko ke atfatsa na mitirho ya Radio Mozambique. Kame kemu kusetile ka mahlavu salani lavetela kuvaketa kunyika maunga ntsena na swala loko switangumia no ntsinza kuketa vuyani washe jampunzo kusikala imisele provinciale nyambane kuva hi ku khomulisa leswi nga va matirhela mi va hi ku nyika mongo wa xifundza ku luka sentsanivora hi xivuya ke ni mongo ya vusiku tsanivora xi na 30 minutes 20 hora xi ve vonakala kaya vuyani maungu ya ntsena national 20 mahora xikambe vuyile ni nongoloko mbe ngeringani vinti duas horas xi ku nyikile maungu ya xichangani vuyani undanga mabulo ya xingano Lorin Edmund na Roshini Botela ila bakeba ku pangala teke ungar kalke tabe matla vusalani

0: Halo Sela muyingiseri wa ku Zandzeka. Madelani vutomi byinene i nongoloko kutani hu ninghenaka ka xikomamoya xaku. A ku va hi ya mahlweni hi ku tlhariyisana hi ta madela lawa ma nga hi nyikaka a vutomi lebyinene. Nchumu ni nchumu hi wu sungulaka a vuton'wini byebyo. Hu fanekela ku hanyeliwa hi laswi fanekelaka ha kone a ku va hi kuma mhandzu wunene mayelano na wone. Ni vuton'wini bya vanhu switano kutani nhlokomhaka yezu namuntlha ya lisima ngopfu swinene hi ku sayelana ni masungulo ya vutomi bya munhu. Hi kanela hi lisima bya ku va lavatsongo va disiwa mafi nswaku ka loko va belekiwile ngopfu ku ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula ta vutomi byavo. U nga tshuka u tivutisa leswaku ha yini hi hlaya leswo? Ku kuma anhlamulo ya ku yentelela hi zambi anhlazi ya ta vudahu ka xiyenge xa ta madela manene Ruti Mandlati a ta ka hi tlhazihisa mayelano ni nhlokomhaka ya siku bya namuntlha. Dokodela hi loselili khani mambu ku va u yanguli a xirhambu xexu ku buya u hi dondzisa ku buya u hi tlhazihisa hi tino hi telaka na tone namuntlha.
1: Nyamuntlha hi ta kombisana hikwalaho ka ku madele ya criança, especificamente hi leti materno leswi nga ku mamisa a n'wana. Ni vula leswaku ku mamisa n'wana swi importanti i swi ni lisima ngopfu aka u tumila n'wana. A n'wana lweyi a mamaku a mafi ntsena ya mamani wa yena a kumeka a vhikeleliwa muzimba wa yena, a vhikeleliwa mavabyi layo tala, a vhikeleliwa ka madiareya, a vhikeleliwa ka mavabyi man'wanyana lawa nga ma kumaku hikwalaho ka ku kala a nga mamisiwanga khwati. A n'wana a fanele a kuma mamafi ya mamani wa yena loko diboxka ku a velekiwile. Ka minkarhi liya ya ku sungula mamana a fanele ku teka a n'wana a mu khoma khwatsi a sungula ku mu mamisa. A mafi lawaya ma humaku loko a n'wana a le ku tswaliwa ya ku ngimo va ni chakanyana hi wona lawaya ma nga ni lisima ngopfu ma vhikelela ku n'wana eka mavabyi lawa yo tala. Hi nga va hi ma vona hi maxandza leswaku a mafulawa ngi mani ku ri ya ku a hi wona ma chaki nyana a hi swa ku mo va ni chaka i ma yo tala hi mavitamina hi wona mafulawa ya ma fanela ku mamani a nyika n'wana leswaku a ma kuma ni ku landzela hi minkarhi yin'wanyani a kongoma a mu nyika mafulawa man'wani ma nga ta huma loko lawa ya ku sungula se ma helile leswaku a n'wana lweyi a kumeka na ha kula khwatsi. A konsejara leswaku a mamani a nyika mafi n'wana ya vele durante 5 wa tin'hweti ni yin'we leswaku a ka nkarhi lowu wa tin'hweti leti ta 5 ni yin'we a n'wana a fanela ntsena a ku mamisiwa a mafi a nga faneli ku dya a minchumu yin'wanyani ni ku nyikiwa kumbe a nga faneli ku nyikiwa mati a nga faneli ku nyikiwa a mimurhi ya xilandzi a nga faneli ku nyikiwa a maleti man'wanyani ya ku hambiwa ntsena a maaleti la vele la mamani wa yena ni sufficient leswaku a n'wana lweyi a kula khwatsi a ta tlanga khwatsi a ta kula tiva khwatsi a ta kota ku kasa a ta kota ku famba ni ku endla swihi na swihi leswi n'wana a faneleke ku swi endla a kukuleni ka vutomi la yena. Leswi swi nga koteka loko a n'wana lweyi a nyikiwile ntsena a mafi ya mamani wakwe ka tin'hweti ta ku sungula. Ni wile leswaku a swi laveki ku a nyikiwa mati kumbe ni mimurhi yin'wanyana ya xilandzi hileswaku a mafi mani hinkwaxo maji hinkwaxo leswi a n'wana a swi vilelaku ka muzimba wa yena leswaku a kula khwatsi ya shukuma laka mafi. Leshi vange mavitamina, ni mati ya kutima tora, makona leya kamafi. Urisu ashulave kilishwa ku anyikuwa mati, nisheni kamafi. Loku amama ntena, amafi ya mamanu ayena, ata kumainu washu. Leshi shifanelaku, ni leshi mwana ashulavaku, leshi waku akula kazi. Durante os primeiros 6 meses de vida. Acho que eu estou com a família com a minha mulher, Chilandi. Nisso, amanhã, no chamalete, com a Ambetela, Catuetilete. Não é preciso. Chinil se mangou com cena, o Munica Amaf. E a mamãe não é. Ata com a mamãe, Leia. Ata com a mamãe, vitamina, Leia. Ata kuma mumuri ya kumu vikere la kautumi la ena. La ya kama fila waya. Ikusa shuko ona ya kwa shushu. Asha lisima ilisha ku amafi. Matamana mali disponive. So kule waka ku amamani ati nkankari. Atama. Arilashara. Lisha ku atakota kuma msangwana wa ena imkari ya nyingi. Atakota kuma msangwana na alitrankwili. Lisha kuma angwana ama makuhazi. Akota kuma kushura.
0: Ama injela manene ya kuyangwisa ngwana lao mashayaka. Atavaini.
1: Shavila weka lisha kumamani atamiseka kuhazi kumbika shiftamu, kumbika sangu. Lisha katakota kukoma bea ngwana. Kusanukola kakuma msala. Alugu mama nanga mkumu kwa zingwana. Angwana tu mama nyana masigundu. Aunzuku ule. Angwana yo shure. Kwa angwana nga shure. Anga ukalonga mkumu anga kwa zi. Si, shini lisima lishwa kuku. Utamseka kwa zi. Umkuma kwa zingwana. Lishwa kata tuto na alibe. Ata mama mkariyai nyingi. Kukota ashura. Isha laweka lishwa kuluku. Mama ni atama para mama sangwana. Usungula hivele kumbila la shinene, kumbila la kelele mwayani. Tengu munyika amama ate aveli lili alifikara vazio. Ukwamase uchincha, umunyika li mwayani. Amama nalonao. Ashila vekilisho kumunyika kumbi uminuto, amama lanu uchincha, se umunyika lili. Nada. Ikusa kada nkari. Lo ungata munyika kuangwana amama. Kunu mafitamina la oma omaku ikulanzela. Sesho la vekilisho kumunyika. A mama ate aveli lili alifikara vazi. Atakota ukuma mafilawa ya maji ya kutimatora. Akuma mafilawa ya ni ya kukulisa muzimba. Akuma mafilawa ya ni mangani mavitamina ya kutisa muzimba. Akuma mafilawa ya mangani mavitamina ya kufikelela mavaji. Setenku umunyika a mama ate veli lifikara vazi. Yukono ngata chincha umunyika veli lunganyani kambi. Lesho kata mama nalona wakuma mafilawa ya kulanzeli lana kawana. Lesho akuma. Aku completar em qual ama vitamina lawa manga kona kama afika veli lilo ngatawa na umunika lona aeta se uchincha umunika limanyani ishisho lesho utave na unmaili ama tsamelu manene ni makomela manene ya kumamsa ngwana akota kushura kusashunga ente kwa angono mina na umunika mafinze kambi angazi mvulverbe shiko wana lesho ufale rapu po diliko laka makomeli la ya kumamsa ngwana. Si, shini lisimangofu, kuutama kwazi, angwana umkoma kwazi, ata tito na alia vundadi. Umapoyara, lisha kuaveli lifika kwazi nungwini, amama imkari yolea, akota ashura. E muito importante kumamsa ngwana ntena imafu, ikusa masufisienti, lisha kuangwana, akula kwazi, akuma kufikililua kama vaji, akuma kuzimvulvera bemu zimba waena, atakota akula, iwe mwana luanga atatiwa kwazi shikulweni, mwana luanga atafamba kwazi, mwana luanga atave na abimsa kwazi. Mkwa shule shushu na vela kule shoku, shoto milineni la mwana owe na shuendeka, ata shuku mekola kakufikililua imafi lao. Ishole shushu nilisima ngofu, ili shoku kati wetita kusungula, angwana, anyikiwa amafi. Alenga kumufikele la mwana, ama mani luya mamisa kuye nao, ati fikele la muzimbo waena kama vajuma nyingi. Lawa angama kumaku loko, angamu nyikiveli mwana. Yukusata tshama leani ni mafia ena. Shuyentele shwa kumzimbo ena. ukumeka ungali khwazi swinga maheka a kuma mavabyi ya makankuru ka mavele hikwalaho ka ku a mavele lawaya a malikaka xiyimo xa ku tenga nyika n'wana wa mama kambe mamani wa yena nga mu nyikanga se swi ni lisima ngopfu leswaku wansati a mamisa n'wana a le nka ku a vhikelela vutomi la n'wana n'wana ya kula khwazi a ti vhikelela vutomi la yena na yena ka mavabyi lawa ma nga tshukaku a nga ma kuma loko a nga mamisi a n'wana se xixoleswo ya singatha ngopfu leswaku vamamani a va nyiki vele a n'wana a mama ka ma-primary stage message divider leswaku n'wana a ta kuma khwata kula khwatsi a ta tiva khwatsi a ta dzinvolvhela hinkwawo mafazi ya vutomi la yena hi ku yantswa hikola ka ku a ta vi na a nyikiwile a mafi ya mamani wa yena inkomu
0: tanihi laha hi vonaka hakone ku ya n'wisa swi ni lisima ka n'wana ni ka mamana ku hinkwaswo hi swi yingeliki hi kuma leswaku a n'wana a kuma hinkwaswo leswi julekaka ku va a kula hi ndlela yinene kasi mamana a vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana kolaka ku ya n'wisa n'wana ntsena hi tlhelo byin'wana a loko hi swi lavisisa nkama wa ku nyika vele a n'wana u nga wu londzovota ku bula na yena ku tlanga hambi hi ku kulisa a vunghano xikarhi ka mamana ni n'wana nakona a mafi muyingiseti wa ku zandzeka i mahala a wu hakeli nchumu ma basile a ma sindzisi ku va u luza andzilo ni swin'wana ku va wu sweka kutani i swinyingi swi kombisaka leswaku hakunene mamana loyi a longolokaka na hine kutani a ta va a li ni vutlhari lebyinene bya ta mahlayisela ya vutomi byakwe ni bya n'wana hi ndlela ya ku disa mafi n'wana nswakuka loko a belekiwile ku ya thyasa ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku belekiwa a hi nge pfali nongoloko wezru na hi nga banga ndleve ndyangu hinkwawo mayelano ni mfanelo ya ku seketela mamana loyi a ya n'wisaka hi ku kala a nga enceliwi tihanyi a seketeliwa ka mintirho ya lani kaya loko a li mutirhi a pumbeliwa nkama wa ku tirha ku kota a landza mfanelo ya ku hlayisa vutomi bya n'wana ni byakwe ku namuntlha muyingiseti wa ku zandzeka hi nyimakola i hinkwaswo hi ta nyoxa swinene hi ku yingela leswaku hikolaka nongoloko lowu wu ta va u kumi a vutlhari bya ku va u tipfuna evuton'wini hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoi a bindzuliki ni ku kombisa nongoloko lowu wu khandlisiwiki ni ku lulamisiwa ha Tomas Buruma
2: mavela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikola ka madela dana hi ndlela yinene

Hello sile murudza mungisete kalongoloko wanya munhla hita kunawo na hita amba hile tifumelela ko hita mahanyela masikwana lawa avanhu vanana kambe zvishira ngovu loko hi vanana loko gicha ngwana na wamanyana itisungira loko gichi lisina ngwana na wamanyana itisungira zvivangiwa hayini inga zvimbetisisa kuyini leyi yona nhloko ya longoloko wa nyamuntlha u nga mangheni ka mina Arminda Masinga swin'we na Louis Batista madota hi laha ya toloveto mumativako ni ta mawula hi kwale phambeni na hi ta loselaku hi u change gamuchaye loyi Louis Batista mutsakelaku nyamuntlha.

0: nice hit aimba shada da muzika
1: kunya munkha hibungile Luis Batista u tshenjelege u tile kota hi chayela na hi ta ku ka le chikhati zwa ringana ku hi wula leswaku i longoloko lowu hi ta ku hi ta bula hi ta suicidio chilungu hi taka hina chilande ku tisunga ku tisusa utomi hawech vanana vanhu va hombe bya zwala ngopfu masiku walalawa a byi kala tolweni wa masiku ku zwa mhaka yo faneleke munhu i tidele i tisungile hoyehoye ba misinge gipelele
2: gipelele ba masinge gipelele mamana Luisa Nicolau Maria Susana Mukumba na baba Luigi Batista ni vokhe va yingiseti va ra dimosambiki lava hi zwako siku gin'wini gin'wani na helwe leswaku hi chukwatisa timhaka to khwahi leti lomu migangeni ya hina ni hanyala ginene hi fanele ku va hi hanya ha kona ibongile
1: ibongile swa ni tsakisa Maria Susana u gizwili losela leko hakunene ka bamisiya leswi a matshandza ya kona ya malosela ni leswi ku nga longoloko lowa laha madoteni u xuvaku zwona ka lava hi zwako
3: swi ni tsakisile a xo sangula ndzi la ku losa loyi a mahaku zwontle ka sanongoloko lowu lowu a khatalaka hi ku wingisa a wu za hi tingela letinene ku nga Luis Batista ndzi losetela coordinador wa hina Armando Masinki
1: sibongile
3: papa Messias muhanyisi ndzi ku gipelile mama Luisa Nicolau ndza losa na ndzi tsakile ka nongoloko lowu loyi a tsakaka hi ku ve a zwa minawu ya hina hi ta mu bonga loyi a kaka a nga se xalala hi swona a wa lavelele ka la xalala
1: hi swona Luisa Nicolau ava lavelele ku zwa va xalala gipelipi
4: gipelele kokwa ja n'wina mina mondzi ntsongohata yena a gwira hi ku yena Maria Susana Mukumba
1: wena ndzi nga gwira na wena
4: ndzi nga swi tsandzami ndepo yena wa rivekela mina loko a wula mina a nga tlhela a wula ku n'wingi wa mina a wu lati ku zi n'wingi wa
1: i swona
4: bongile kokwana mina bongile ngopfu nyamuntlha hi ta ku hi ta nghenela a mhaka leyi ni ndzi ku baba i mesiya mamani Maria Susana na kokwani Masingi hi kona kwalaha ndzutini wa hina na hi wora amasani lawa ku nga na vhula yi hundzile xa leswi ka ke tingela ku hisa hi chukwana hi le
3: wena u wora masani ni wusiku
1: i
2: wurikhuzihela
4: amasani laya
3: ya swigodo
4: amasani ya minzula laya swigodo
3: na ne ntiyiso
1: Maria Susana na Luisa Nicolau va ndzi alaka yisa minchumu i kona wa xaka le kaya leniha a va maha leswi loko a vona ku a swakuda switsongwana a vanana va hakisela kwekela va hakisa kwekela loko va phamele swakuga naswaku switsongwana vanana va la kuga a tingiswa ku exurha a chikela a va pfuxa
2: a
1: va gunyula
2: uxuruxuru
1: ni mikoro uxuruxuru
3: Rashure.
4: Oh my god.
1: Hi kona laha hi tibasi hi ni timhaka kambe timhaka leti ti akaku aka longoloko u hundzeleka madata mina hi wulawuleli hi ku daya vanhu vaputukesi va nge yi homicidi ku daya munhu hi ku tixuxela hawech timhaka nyamuntlha longoloko vhiki leki hi ta wona tlhelo gin'wani ka lifu ya ku yi hakisela hanzoch ndzi yi hakisela lifu nungungulo ate munhu ni munhu i vekele usiku gaku wa gi tiva nungungulo hayi ku hi mina hanzoche ndzi fanele ku ndzi ti hakisela ndza tisunga a ku tisunga loko ndzi mahela yini ndzo xoxa mhaka ku loko ndzi tisunga ndzi susa vutomi ka mina ndzi nganghana ndzi lamulile hi ku ndzi tisunga ke namukhela ku sangula hi masinga lakati kan'wana vambirhi ti langeni talanga hi
4: malizuzenamkumbaula
1: mina Louisa Career ta ku yini Chikuwele, Maria Susana,
4: Mukumba.
1: Mhaka leyi
3: ya kufunga. Kwenu onzi inkalisima. Lokwa ku Mukumba.
1: Hi swona. Mhaka leyi ya ku ti sunga na nyamuntla. Lembe a vhiki nga hundza hi vulavula leyi ku daya vanghana. Nyamuntla hi mina ndzi ti susa ku auto. Xi nga vi jihijigelo xa ku swa ndzi tshikela lomo ka ku ndzi ti sunga.
3: Hai amaka leyi ya karata hakuva ku ni ku ti sunga hi ku swireka hi vutomi bya wena ku ni ku ti sunga hambi hi ku lava nchumu u nga wu kumi u ku mina chukwana ndzi ti susa vutomi bya mina ku ni ku u ti sunga hi ku ve laha ka muti wa wena na mu nga kumani ni baba wa munti uku ichokwana ndzi ti susa autumi makunu lero a hi ndlela leyi yi lavekaka hakuva hina vanhu hi tswalilwe munhu ni munhu a siku a tswaliwaku i na ni siku leki a nga vekeliwa hi nungungulu wakwe a ku ve a ku a susa suka lomisaveni makunu a ku ti sunga a hi ndlela leyinene ya ku ve wo xuxa timhaka hi ku wo byala a wu siwana laha ka muti hakuva a wu lulamisangi nchumu a wu longangi nchumu wo va ta sava va ku ha i fambile maji ma hili leswi makunu a ku ti sunga a hi ndlela leyinene yi feleku ku ve yi lamula a mhaka loko ku ka ni ku swireka hi muti wa wena ka kumi ku swireka hi vanana ka ni ku swireka hi swimahu laha swi yileko a ku ti sunga a hi ndlela leyinene
1: hi leyo mhaka Louisa Nikolao ndza vaswa vanyingi van'wani ndza va tiva zwini mun'wani loko a siyile papilo leka nga siyeleki leswi a nga tswala laha hi swa ku swa munhu a langa ndlela leyi
4: Louis ei mhaka leyi ya hombe ngopfu yi hembeta mapimo hikuva a kunene a ku ti daya a hi ku heta ka timhaka a ku ti daya a hi ku khawulisa munhu u ku mina a ta khawula ke mina ndzi ta ti daya a ta khawula yini ku ve wena u ti dayile u siyile u siwana a ku sukela ka wena futhi hi wena u fako u siwana gegiyani u ti mahele ya ku wena u ta teketa maxaka ya wena hambi hina okeni hi hanyaku na wena hi ku wa munhu ku hanyeni ka ku tswaliweni ka hina hi nungungula a maxaka ya wena a hi lawa ya wena wa ku tswaliwa u makuma hina okeni hi hanyaku xikan'we a tichichini a madoteni eku vogelewa hi maxaka ya wena hi ku zwi swa ku ve hayi a ti chikitile.

0: achofela kwa lemuka mafiato ri lawo amali sombela yokhe laba ya kuna bona ba carry hill loko aza bona ku chelwe mali yanyana yo tala a khema ile ya sinyani a hoshela kwa la haya ka wena la ya a khela kwa u ta gane kambe yinwani uso engetela mali imphela liya u tseneka yinwani mali u chela ifamba na yona u khewa ya tseneka yinwani data mphela u tatuka zwikwenete unganazwa zwa la hakaya zwa vangana zwa enda akwa i chukwana ndzeti mahaini ndzeti mbeta muhefemulo enda hozwa zwima hakule zwoku avana na kutala ka vona va mphela muhefemulo hambi vanhu lava zwa vatira ku vanwani va tisusa utomi hi hanyela leki avan'wani lava mahaku lebyi hi vanwivanana laha kaya va nga swi koti ku yingisa vatswali vabyi loko va mukauka lexi va mu gonisa lexi a li vo ndzi karata i chukwana ndzi mahayini ndzi susa utomi ka mina hikuva ta va vona ku va ta sala va kuma mani wo ku murhumarhuma na ku u timbheta wutomi wa swiwo and avan'wani hikuva va ya kuma timhaka to karhi lomu va yaku va kuma kona a va lavi ku bulela van'wani vanhu eyi leswi ndzi nga byi kuma sena o leswi ndzi nga byi bya ka vanghana pona u nga wuli ku hi wena a ku vula ku leswi ndzi nga byiwaka masinga a la ku ndzi mu pfuna a ku xuxa timhaka a ndzi swi tekani ndzi nga mu mahisa ku yini hikuva timhaka leti mahisele leswi na leswi na leswi na leswi u ta va kuma vanhu va ku va ku tlhamusela leswi u fanele ku pfuna byona masinga na mina vuti wa ku a ndzi pfuni masinga ndzo ti pfuna mina loyi para ndzi nga wuli ku hi mina and va ta ku nyika a timfanele leti u fanele ku hanya ha tona u fanele ku tiva ku byini u fanele ku byi maha laha ka tiko leki u hanyaka kona xa vanhu van'wana a va hana kama nabyo vo teka ku ti tsemela mhaka a susa utomi gaku loko va khwa vanhu lava va rhanga ku ya xipitali va ya vona vanhu va folelaka utomi ku va va gihanya lava yekelaka laha mubedweni va hlupheka na na vanhu va makinina ni swin'wani hi ku xa mimirhi na maxinaku chukwana ndzi kuma utomi wena na ni wutomi a wu vabyi u tekeka wena utomi u ya u ya gihoxa hileswaku ndzi na nga kawukiwa byo karhi o vanange u nga humi u ni usiku u lava ku aka malonu hi laha kaya u byi vona ku nawu a wu chukwana pura va fela ku kholwa ku mina a swi ndzi tsakisi i chukwana ndzi ta susa wutomi a wu vona ku yin'wana yi tlharekiwa ki mahaka maxilo ku va khwa ndza byi ingisa leswi va byi lavaka va hombe ndzi fela ku tiyisa kasi kasi leswi va saka va ndzi byela leswi va lava yini ha mina hi nga ndzi byelani o ku tshama nawu maxi mina ndzi va byi chivisa leswi na leswi na leswi va ta ku tlhamusela n'wananga a wu hanyela gawu munhu a yi gona leki teka leyi nge leyi pura u kota ku maha munhu wa manziku enda ku kasi go hanyela leki u landza hanyela giya leswi ya va lwela wutomi ga wena give khwatsi a wu munhu ga wena ga manziku give khwatsi u fela ku tiva ku hanya khwatsi ni van'wani vanhu enta leswi swi mahaku ku loko u ve ni tingheve ta ku yingisa entawu u fela ku va u yingisa u hanya ha tona xi loko mina i chukwana ndzi maha leswi ku hi xilungu le va ku i kortamato a wa ha la ku landza ngela u la ku tsema hi laha u lava ku tsemaha kona impela u ta fa u ta fa maxi a te u gita vilela hi ku laha kuna ni fanele ku va u kula u gondza byi kola u chikela kama wa ku teka u teka u tswala u siya na wena u mbewu kota xungetana hi leswi nga leletelisiwa byona va ku tshamani ka tiko a ndzani mutwalelana xa wena u teka leyo tsema ne a wu se kula ne a wu se mahachumu xa u lava ku tlhela u famba ndhawu leyi xikarhi xa hombe ngopfu ka hina ni vana na lava hi nga na vona a hi vana na basi ni vanhu va hombe na vonawo wa lava tipulani hi tlhelo ka seni ni seni a byi vona ku heyi leyi va ndzi tsandza kwa i chukwana ku va ndzi tsukula ku hanya ndzi ti fambela ina u ta tsukula ku hanya u ti fambela xi a vana na lava u nga nawo a vazukulu lava u nga nawo va ta sala kwihi va ta sala na ma a xikhati xo hanya wutomi wa hinako u ku yi chukwana ku wena u tsema a wutomi ka wena u hoxa hi ku u na ni xihaka ku va nga ufa hi ku u lava ku tsukula vana u lava ku tsukula nuna u lava ku tsukula sati u lava ku tsukula vazukulu entawu a byi se byi chumu a xi hombe ku va hina hi ti tiva ku hi va mani ku vala loko hi swi kweneti hotlheni hi nabyo a hi lweni kutsongwana kutsongwana kutsongwana hambi ku swi pumbuma nyana wu ndhawu ma ku ri phela mina ndzo pfumala leswi loko ku ta kwenta nyana nga wu khoma la a vanhu va yingisa u lwa nabyo swilo leswi kala u kota ku va u hakela swikweneti loko hi swikweneti loko hi timhaka lava madoda mo xuxa timhaka ni madoda va ta ku pfuna hi laha va ta ku pfuna ha kona
1: kuhundza
0: ku tisusa wutomi hikuva a ku tisusa wutomi a hi nchumu lowu sasekileko ku bayiseka loko hi bayisekaka ka kona hi phindaphinda loko ka michini ku vulavula yona hi la leswaku n'wina o hina hi nga tisusi wutomi ka hina mahina hi lwela leswaku a wutomi leki hi nga naku leki a gi bindzuli lebyi byi lavekaka ka tiko leki hi hanyaka ka kona
1: Maria Suzana Mkumba ba misiya laha i wulile mhaka ya ku loko loyi a nga lomu ka ndlela leyi ya ku lava ku tisusa wutomi u wa rhanga hi ku ya xipitali a wona lava talileke lomuya ni mali leyi va luzaka ndza tshemba ku a ta swi bangula a ta yi bangula mipimiso leyi
2: kambe o khwa i wona leswi ndzi nga swi pimisaku
1: a ku swivula
2: kha kuva mina leswi ndza suka ni mixi ndzi ya tshama mixi yonke
1: achipitali hi
2: ku lwela wutomi ja wena u teka wutomi ga wena u gi tsemakanya gaginene
1: ni xitshetshela u nacho
2: van'wanyana va suka hi lomo va ya matikungi va famba va lava wutomi wena u ti tsemakanya wutomi a mhaka leyi ya hombe hakuva ku na ni yin'wanyana a nga yi khumba ya to timali leti ta wa vhiyaturi leti laha ka muti wo karhi va dzuka va zondana nuna na sade ku a n'wanana na va murumile ku famba le ko karhi ya nyikela mali yo
1: kutani
2: ku veka a famba a tirhisa swilo swaku swa ofiatori makunu luya a nga rhuma ku ya nyikela o ku ya veka va tala a xiphephana lexaku u vekile hi cihi ku kombisa ku wena u yo ya veka kutani ka munhu luya u nga rhuma ku famba ya nyikela itenge awula ku ndzi amukele ku u ta ku ku nga ni to tifoni leti u ta mu ligarela ku hi na ka ni mungana ku amukelele swilo swo karhi leswi hi nga tshembisana a ku a ndzi se amukele a ta tlhelela n'wanana a n'wanana a ta lava ku a ta wutisiwa ku kasi leswi ya ndzi nga ku rhuma swi ma hisile ku yini a nga ta kuma cuvula laho va ta mu xuxisa va mu xuxisa a ku mina ndzi honoveka ndzi ta ku yiniyini ndzi ta heleketa ku ve a nga heleketanga yini u tisa swilo swakwe makunu lahayani wa lava ndlela ya ku i chukwana ndzi ti susa wutomi a hi ndlela yinene a ku hambiloko swihi swo karhi u ti susa wutomi ku wa mahafalda lomu tikweni laha mutini ka wena lomu ka maxaka loko wena u hi kona hambiloko va ve a cibya cibihi makunu hi nga ti suseni wutomi hi timhaka leti mulo lowuya ya bixara xipitali u phumelwa gicho famba gicho u la wutomi wena u ti tshema wutomi ka wena a hi ndlela leyinene
1: a hi ndlela leyinene luze nikolao hi na vabeleki ngopfungopfu kwalaha ni ta kandzela ngopfu kwalaha ni ta wuyelelaka hi ku kandzela ku wuyelela kwalaha ka vutshamuleki ka vanana leyi hi na vabeleki hi fanele ku mahayini vatswali kasi ku avanana va nga zi va kumana ni mhaka leyi ya kula ku tisunga hi fanele ku hi ti ra ringetelisa ku yini ku avanana va kula va tshama ni va swi tiva ku leyi hambiloko u gohile a hi ndlela u fanele ku yi landza
3: ayi koko wa masenge na n'wina madoda ku tala ka n'wina a mhaka leyi ya hombe a ku a n'wanana hakunene wona wo mapimulo lawaya a makuma kwihi ku a tiva leswi loko ndzi maha chumu loko ndzi wu tsandza ku wulamula tenge ndzi ti daya xa a mutswali na yena a tshama a xikuvala kwalaho hi ku a n'wana gayani a chivirika vhumelani lexi maxi a tiboha ku ve a hlayisa n'wana lweyi a mu gondzisa a mu lavela mitirho wa wulawula naye kambe n'wananga wena wa mu tiva n'wanana wa ximanimanimani wa mu tiva n'wana wa ximanimani le yena a tirha loko ya gondza xikola leswi chakalachakala eka ni wena swi ta va u swi koka na rini sweswo porke heyi mina ndza vilela ngopfu ndza ku rindzela ngopfu ku tshama na ku yini mabulo lawa yo mu komba ndlela ya swa swinene ni swi hava maxi na ndzi nga wuli kambe leswaku a ku ti daya loko va ti dayaku vanana principalement vanana vo kala va nga byeliwi chumu laha kaya wa wona wa na mhaka yeleyo murhuma endziku yin'wana na wa laha kaya a te swi tolovela ku a n'wana na wa nhanyana loko o za chikela madozi i wuliwa ku edona dakaza hambi mamani wa swi kota ku wutisa michumu ka n'wanana ya laha kaya kota muti woke a hengeleta ka yena loyi wa mufana na yena a tiva swoke swa laha kaya xa a ku swi chikela lomu ko a n'wanana loyi a nga kufiyariwi hikuva nana leswi vo nyenya ku thembiwa hi vatswele hi nga vona hi mu themba ku teka mali leyi ya depositara le bako achigala ngile nanga anyikele bako anyikela ka viatori kani viatori wakona no tsamisa ku yile burge
1: ali chivya wana lo ka vhila ku nkanya so ali chivya wana
3: magunu achivya wana lechi tidaya vanhu chikachi teka tichapota vanhu magunu wena utazvitisa kwenu kumwana nani angena ka viatori ku viatori lo yaina aise muona atata kushewe nemi na viatori aimudiyo yena wamudiyo anga haya yankela mali bango ankela viatori maji haikuwa ngwana nagaya oka anga jeli uchiumu wajeliwa mina la wanzi mfumeli kubaba pai voka la vanga buli ni vana nala baba jetela kukuhanya ilezi ilezi ilezi ilezi si ngwana uchembe lukumasa wateka mali wakunyika wakufamu hele ketela wakuchembile unga ala kanyi zoku wena uchembe kanyi uchembe gile magunu koko akwa lao mina zanzi hlamalisa niku zikayelisa yaku atolo mina madala lezi nzi wako angwana anakala utanga mina nzoli nzaku le wanga zizi zizi we wati daya mashinyo mwaka lezi
1: zivana
3: na zimpela kukuti daya tela zia uwaku yini kambi asa haji tv na mina omashi mina nanzi wula lezi wapa papai wakona kuleka usimama mbe kona chumela banana kukala wanga veni mapimiso ya kuloko hayi ni chokari chokala chinga famba yengela ni zvinene akumina ndzi ta zvitsutsuma ya kuti dai
1: hizona madoda mina na hiya magumu kalongolo kulowu nyamukhla hi ta ku hitala ku mpheta chikarati lexa ku vanhu va tisunga ngopfungopfu vanana lomu ka mabuku ya nungungulo swa beteliwa a munhu loyi a tisungaku wa ke kuma thomo kwalani katako madoda ni mana nga hlamulaka lama ka le mesia hi Suzana hi Luisa amu hati sona waya matilweni ke leka ngongulo tsala ka ndzi ya ku Juda lo anga shavisa mutokometi egumile hi ku ti sunga na yena
4: bava masinge amaka le nja hombe nguvu kota chotis ndzi ta hlehlanyana ku tsongwa ndzi ta seno ka mama ne Luisa ne Kolao ange chifya wana cha kwanse chiwana chichikelela hamutini avana na vahina lava va vagonza koni vanwani dlayo lava mbetile ku kugonza va zwitiva ku a chifya wana lechi undau ga kuma ha a zwikambelo zwo kare upeta kumale uguma uganya male kutani makhati mambeti manharu ya le ungapeta uganyako entang vona loko va vona munhu loyi a peta kumale la haya a tsengulo loyi wa swi tiva ku i ta ganya wo mu pambulela kambe yin'wani mali makhati mambiti va mu nyika va lavelela hi ku na a tsakile hi leya yi wonileko yi ngheneleko a ta chela va teka va chela va teka va chela va teka va chela va teka a khwa u rerekanyana ku tlhela ku ya la hasi xa hi mali a petaku va tlhela va mu nyika yin'wani
1: akumatamu
4: a tlhela a chela va peteka va chela kala yi mbhela mali liya andtown akuya seno ka hina seno na ku hina va mamane kutani va babayi loko n'wana na loyi a wuya lava nga ni vitimbilo to khwama muzewu muzewu ndzi nga byi te ndzingo ndzi nga byi vulisa ku
1: aundawukamatimo
4: ya kale va veketela ku swilo baxa n'wana na mahale hiyaleya va ya wena yo teka male wa ya nyikela kwekwe baxa hiyaleya ya wena yo teka male endao a munhu loyi a nga byi koti ku tsetselela mun'wana na loyi a mu koka tingeve kha tiginwe maxi ku mu komba lebyaku lebya byi maheleku a hi byona hi ku phindaphinda ku wulawula byi nge ka byi nga vuni maxi ku wulawula na yi kha tiginwe khwatsi wa yi kuma mhaka kota
1: u mutshamekela siku ginwe
4: wa byi kota ku lebyi a nga ha phindi xilo ku phindelela u phindelela u phindelela koko wa ni mbilu ya muzewu yo veketela byilo baxa a gonjo karhi u teka lebyiya u ta mu jela enta lebyiya bya maha bya hava loko hi wuya seno ka mhaka leyi u nga wutisa a yenawu loyi a nga tisunga o loyi leyi a nga xavisa Jesu a ku o mahabya byinene ku a laha mali mali liya ni ku yi tirhisa nga yi tirhisangi hika ka ma nga byi vona ku hey a n'wana wa vambi wa mbhela ndziwa ku tanisiwa mahabya byinene a tekele mali ya tlhelisela ka lava nga ya va ku hina yi nga ka yi nga teki mali ya chaka leswi nga mahabya a byi lulamile hi yona yi nga xava masimitera ni nyamukha ni lebyi ma ha kumekaka masimitera ya ku lahlela ka vanhu a khata wa luya u nga halaka u le henhla kakwe ni lowa kwe a nga daya yena munhu gaya u la hehla kakwe byi vula ku lebyaku loyi a dayaku munhu a khata luya wa munhu gaya
0: ni swigoho bya ku gaya swi ta kwala henhla ka
1: leswi nga wula ka longoloko luya u nga hundza
0: swi ta kwala ka mina luya xandzi vo basisile mina maxi mina loyi hi mina ndzo ya hakela swikweneti byakwe byokhe swi va ka goha ni lebyi mina ndzi goheleko byokhe swi ta kumeka laha ka mina xa ha swi vona ke ndhawu i chukwana ku rindzela ku dawa ku hundza ku daya mungana hikuwena u famba u basile kule a khale lowu tala iwaka henhla ka wena
1: leswi nge ya ku tisunga ka nongongolo a swi
0: laveikhongo ka vone ngopfu
1: u ya gehena loko ku luwaku
3: u ya purgatory
1: a purgatory ni nga salisa Suzana Mukumba na Louisa Nicola
2: ya mina a ku salisa ka mina ndzi la ku bonga a bibliya leyi yi nga tlhatlhiwa
1: vamasiye
2: ndzi wa nga swi tivi makono ndzi bungile na ndzi lava ku hina vatswali a hi ve vangana ngopfu va vana va hina leswi a nga wula papa ya ku a ku wulawula a khati gin'we ntsena ni n'wanana hi mawulawulelo ya manene e loko a hi n'wanana loyi ku nga ku loko a byelwa swa nghena lomu ka nhloko xega a khati gin'we ntsena a hi ve vangana va vana va hina hi ku loko hi manya muwulawuli wa wo a n'wanana a twa byokhe bya fana i xikwana manzi maha leswi ndzi swi lavaka ndzi ti tsemakanya a ta sa ha wulawula ka ni ta sala wulala na mamani makona a hi ve vangana va vana va hina kasi hi ta vhikela swikarato swinyingi swi ta ku hi mahlweni ka hina
5: lolo
3: a hi ve vangana va vana va hina masi ku ni mhaka liya ya vavanuna ka wona munhu a nga chada a nga nisati a tirha hola mali a tshuka a ti daya makona hi kombela leswaku hi nga ti dayini hina vahombe hi pimisaka ku ti daya hi nga ha ti dayi loko wena u pimisa ku lava ku ti daya hi nga ha lakanya maxaka ya wena u walakanya vanana u walakanya vanghana a mabin'wanyana yalawo wula futhi ku mina mirini ka mina wena demon ndzi wena suka ka mina ngibongele suka huma ka mina wena u ta swi vona ku wena u nga ta ti daya hi nga ti dayeni
1: hi swona hi nga ti dayeni hi bongile mina wena ku ndza bongelana ni sati wa mina ha kwatisana mhaka mauoga swa kuga mama ndzi phamela a ti tsukwatsukwana a ndzi natho ndzi arimindi masingi swin'we na loyi xibatixi sala